Whātapu ke a whio ai eiki, ka koe hau whakalewelewa oi univeisi. Tapu ke tu i oi otofeleni te, tupo wono, pea moe tahine kuini o feina o tonga, nana sipau o tuku haho. Tapu ke tahine kuini o Aotearoa, ngā wai o no i te pō, whātapu atu foki ki a hou eiki, pea mo haama tāpure. Tapu ke haataki lotu, pea whakatapu ki he tonga kotoa pē, sola pea moe vulangi, O kumo mea mai ke polo kalama pie mentonga, me hele tio ni ma tolo taha pi ai, me loto manukau. Ai au kwa mafola atuia i he tahanoa ua poini ua i okalani, pe a muengahi frequency yanga maheni ko ia i tu a okalani. Kau mafo ki ai o ngō pe a moe ata i he pe a wope. Fuafita ai e tau kau i he lau, pe a tau lau he kau, o i tu uta mo ui ki he ahoni. A tona kia ni kono ta haua o i hiva i mahina, tau wha malo pe ki e ki i he tau hi hao mo malo e tau fononga. Ko hau linta tolo se pasi o ku whahoa a pe a ko kore pe ke u malungi a tuai pe i he malo e tala e fonua pe a mo i lotu. Pe a tala mo ka apui, kai a tā pe a mo i fine motu ani, pe ki o ku hoa ngā ue i e ahoni ma ka tonga lewa, ke mā tongia ai whatongia ko i a hono whama fola atu e tau polo kalama ki a honi pe a mi he whare ma unga talani. Ko mā tal tali lei ko toa ki mou tolu ki e tau polo kalama ko i a honi pe a mui whata wange pe uktoka mā rie mea ko toa pe me a pina pe ko whepe ai whetu u oku ke mā uai ai ui ai polo kalamani whata wange oku mou mā uha a holelei i a honi. Whama lo foki ki he tangata eiki whaifikau Whaifikau lo meri he matoto, me he siasi tokai kolo, a tokai kolo ia kalaisi. I ono whakakolo a whakalau maarie a e ngā ue ko ia oi ahoni. Ie wakai ko ia ki he tuu a ea, i loto manukau kau maafo ki a e tawhaaki koe ni o saute okalani, a okalani ni oku ikai ke alo maarie oku. O uha pe ai ahoni pe a au au fia foki pe a moelangi. Whata wange pe o kulelei pe me akotoa he ngai feitu kehe neongo ai alota maki ko ia anatula. Ie wakai ke tau ngai polo kalama ko ia ko teu teu ke ahoni wanga peheni. Taha wata unoa ko e polo kalama nga maheni a mapu te malau. Whaho kua tuia e toke tālin tā manu atu ka maa foki a hinarei huke huke. Pea mo kare si tata ma ofa. Whato ngai ange foki ko e polo kalamani, o ku lawai e he kau whewhineni a e fuakawa fo ou. I he lea whakaniwa fo ou, pea kai ke ngata pe hono lau, ka ku toi tala noa i foki mo nao vahe vahe a e vahe ko ia o ku nao lau, i he wike ko toa pe, ko hi ke mahu inga i maria ka te tau tolu ka whanongo, pea tau ako foki whai ae fiako aki, to me ai ha mea e aonga ke anga ko ia e tau whononga. Hoko a taha ko polo kalama ia ai ko listutuku Tonga High School, wha hoko atuia e Maria Longopoa apikotoa pea mo Susana po uriva ati. Taha tau noa ko e polo kalama ia ai ko listutuku Sia Atoutai, pea mo whaifekau mo Sese Hori. Hoko ai wā ko polo kalama ia ko tau ngahi o ngongo ia mi Australia, Ueina i Lontoni tu i fuaia mwe tawa ngongo ko ia mi Australia. Wātou noa ko e tala noa ia i he mala e sipoti. Pea mo kautonga mai leika ma foki a Siri Venus i tau mwe peau. Hoko e tolu, te tau wakai ai ke polo kalama ko ia a Kelana, ko listutuku Kelana, aia e kaumai ai ai pure ako Edgar Haak, kauma a foki a Filippo Motulalo. Tolu tau noa koe polo kalama ia ai kau ngā ue tori fwoi a kau pe ko ki nao tolu ko ia i e ngā ue RSE. Whakau atuia e te vita ni ulata ka maa fwoke a pita a kau ola. Hoko ai wha koe ko listutuku Queen Salo te ia. Whakau te polo kalama ko ia e luhama fisi i hoi whare kau maa fwoke a mere fukavete. Hafe ko ia ai ni maa pe koe wha tau noa koe polo kalama ia ai community wahenga waikato pe koe tākanga e tau fohe pe amo whaifekau paula moala. Hoko ko ia ai ni maa e whamapopo ai e tau polo kalama ko ia ke ahoni
pe a whakakata atuai pa mwe ngahi whanongonongo ka mai ngahi tuwaki o kuna autokoni i hono whakapaanga whamafola ko ia o e tau polokalama. Te tau mawai aki pe a mwe polokalama e aho ni ai hawhi houa tokoni whalau maari e anga maheni o e tokonaki ai a kua te polokalama ko ia e aho ni e whaatha ale ki piula. Ko ia ngai atu e tau polokalama ku ia i whoke ngahi whanongonongo ka mai ngahi tuaki e o atu lolotonga e tau polokalama ko ia ahoni. O ate tau rakfasi ko ia ke ahoni upe o manu matao ngō me fuiwa o whangatapu. O ate a makmo tol koto ape o ku hoko homo aho i e ahoni pe o ku kogi mo tol ko ia mo mea mai me api. Api ngā ue. Ki nau tolo kunau ihe mohenga mamahi ka kunau whanongoa polokalamani. O atu ai rakfasi ima ki mō tolo. O upea manu mataongo, me fui wa whangatapu. Mwetau tai miko o se mini te wanoa me he taha wa.

0: fui wa fanga tapu ia pe a moe tali tali le lei o e ongo fafine ko ia una fra hoko a e polo kalama mapu te mala. Fokia kia tukia te koe e hinarei kataki.
1: Malo apito, pea kore ai peke mahu whangatu. I he tarawhatapu ko āwhaki me he leti o pie mentonga i he ahoni pea moe lotu ko kamata ake polo kalama ke mahu whangatu ai. Ogo i he ni pea mo kalesita tama ofa e ma whafufonga ai lau e wholofola pua kawa fo ou i he lea whaka niwa. Oku ke i mama o foki e toke tāli nita manu atu he whatongia pea ko ki mau aene ko mama o e whainga maare koe ni oku pua mo onpe loto ki he lau e wholofola koe tau i he ni koe ne mea ofa. Pea ko a umai eni e lau e tau wholofola ki he urakorinto vahe hono taha ono aia koe vahe whaka osia koe uraki korinto i he ahon. Koe vahe koe ni o kui aia e konga vahe vahe ai e tonu. Pea kui ai vese uo fu maafa. O kore pe ki a karesita wha more more ka ke lau mai e uraki konga mo e konga honoua. Pea te utoki hoko atu ki he konga whaka ausi. Pea koe whainga maari e taimi koe toe. Pea toksi i kau mai pe a rinta apas ka pau o whainga maarie ke tau wahe wahe ha usia e folo folo ke tau whanongo pea tau lau i he ahoni. Ko i a karesita ko tuku atu ke ke ka mata mai malo au pitu.
2: Malo, ura korinto wahe tahaono a ea ko te ura ki konga aini ko tono whakarea ko he mea ofa ma a te kāinga lotu. Pea, ko te mea ki te tāna ki tokoni ma a te kāinga lotu, ke whaipe e kōtou. O hange e koia, ne au tuutu ni atu ki te usiasi i karetia. I te fuaki aho o te hui ke kotoa pe, ke takitaha taofi i api, o tauhi he tokoni me te hulu o tana koloa. Ko te uhi ke awana ai ai he futanaki e fai i taku alu atu. Te a kāu wau atu, i longa he ihi e ko tau whiri ki ai, e au whekau atu e anātou mo te utohi, ke ave te kotou ofa ki Jerusalema. Te a kāpau e to tonu ke au aluatu mo au, pea e no to uo mo au. Konga tono ua, ko te teu fononga a Paula. Pea ko eni, e au aluatu ki a koutou. Hiriange tak fou atu i Mastonia, e au fou atu i Mastonia. Pea mahalo e au nofo nofo atu, io o faha i ta o mo mo ko nai mo ko tou. Ko te uhi ke ko tou moi moi i oku i ha aku fononga e toki fai. He oku kala u loto ke fai lewa he a uatu ki a ko tou. He oko una loto ke no fonofo ifo mo ko tou o ka pao e finangalo ki ai a te ariki. Ka e au nofo pe i Efeso o au ki te Pentecosti. He kua whakaawa ki a au he mata pālahi pe a aunga. Pe a oku tokolahi i a te kau whakawhepaki. Pe a ko eni, ka pau e hoko atu i a Timote, pe a ko tau tokanga ke auana a iai he mea e whai manawasi iai tana whainga. Tana whenga i mo, whenga i mo kotou. He ko te ngāue a te ariki ia, o kuwhai e ia, o ta tau pe mo au. Ko ia, ke awa na ia i he taha e ta toka i ona. Ka e kotou moi moi i le lei pe ona ke a umai ki a au. He o kou taritari ki a ia ki hana a umai mo te ka inga lotu. Peko te mea ki si toko ua ko apolosi ne au kore lahi ki a ia ke alu atu ki a kotou whakataha mo te ka inga lotu. Kane kai loa si loto ia ke alu i te taimi nei. Ka e alu atu pe i ha ana whainga maarie.
1: Malo apito, kare sita te uhoko atu ki he konga whakaosi o i wahi taha ono o i ura korinto. Ko te ulu i tohi o pehe mai. Ko te u whakatokanga, whakaosi mo te u pōpōaki ofa a Paula. Uraki bene whakatokanga, ko tau leo, ko tau tu umau i te tui, ko tau whai o ngari tangata, ko tau whakamau ifo. Ke whai te ko tau umea, ko tau ape i te ofa. O ko tau iloi, ia te whamiri o seti vena, ko te polopolo ia o ake ia. Pene tuku nātou e nātou pē ke whai ia te tauhi o te kakai lotu. Pea kou kore ki a kotou e ka inga ke whaka apa apa ia kotou ki te kakai pehe. Pea ki a nātou kotoa pē o tokoni i mātou mo whaka fite fita a. Pea kou whawhetai i te hau i a Stevena, Fortunato, mo ake i kō. He ko te nōtou i he ni, ne hange ai pē o ku kōtou i he ni. He kua nōtou whakawhie mārie i tōku loto, mo te loto o kōtou foki. Ko ia, ke kōtou toka ngai i a te whaahinga pehe. Oku ofa atu i a te u siasi o e sia. Oku ofa lahi atu ki a kotou i te ariki e a kuila mo pisila mo te siasi oku i to o nā wā api. Oku ofa atu i a te kāinga lotu koto ape ki a kotou. Kotou fe fekita aki. Aki he umatapu. Ko te whetapa eni a aku Paula, o ku whai aki te nima pē o oku. Ka iai he taha, o ku kailoa ina ofa ki te ariki, ko sisu kalaisi, o ku mala ia ia. Mala nata. Ko te keresi a te ariki ko sisu kalaisi. Ofa ke ia kotou ia. Se aku ofa atu ki ia kotou furipe, ia kalaisi sisu. Amen. Kone lava ia, e vahe tahaono, ka koe vahe whakaosi, o e uraki korinto, utuip toi tau ki minite hong fultup, pea kore atu pe. Tamata mai pe, Karesita pa ka ku ilo i was mawa linda pasi ke toko ni mai he tau wahe wahe ha me a bena e lawe ki ai a te ko fola mo i whaka maa popo e wahe taha o nohe aon malo apito Karesita
2: malo malo ko te wahe taha o no ko te taha e nia e a te whakatokanga a Paula ki te kāinga lotu o Korinto. Ke awarewa nā tānaki te tōntounga hi ofa, ki te kāinga lotu, ka e ulaki whakamā opo opo i te umea kua tohi ki te tohi. He ko te mea mahu inga ia ki te ngahi whāmiri, pea i kai ngā tai ki te kaumuiaki mai. Pea pehe foki ki te tō whānau ke no tō iloi i a te ngā he mea ke tū mauai i te no tō moui o hange ko eni ko te akonaki ko nea Paula ki te kakai o Korinto ke awareva foa ki te i te te ngā he mea o whā ki te ki te kāinga lotu. He ku tau tui, ko te umea ko toa pene o si whakamā opo opo ia o tohi, ko te uhinga o kumahu inga ia ki te whāmiri. Pea i kāinga tai, ko te kau muiaki mai, pea mo te kau, mo te whānau ke no tau hio ki ai, o mui mui ki ai, ko te mea ia o ku tāla mai, ko te whekau ia mā tātou i te i te ngahi aho ko eni. Te hanga i e Paula o Omi mo te whakalotolahi ko eni ki te kāinga lotu o Korinto ke ko tou ao reo. Ko te whekau ia. Ta ko te whehu i rewa. Ko te arewa i mea ke reo. O to e talamai pe e te apostolohen. Ko tou reo pe a motui pe a i te moui tui ko ia ko te moui aki ia a te ngā ue, te a whai o sio, ko te uhi, ko te kaumuiaki mai. Ko te ngāhi whakatokanga ia whai mai Paula, te a kouto o mai ia ma a tātou i te ngāhi aho ko e ni ke tau whononga mo ia. Ko te a konaki i Māri e ia ko whai e Paula ki te kakai o Korinto, te a kouto o mai ia e au ma a tātou ko te whekau ia ma tātou ke tō whononga mō ia i te whononga koni o tō whai i taimi. Mahalo ko taku ki i lawe atu pe ia ki te ki ko ngā koni ne au lau atu. Mahalo au pito.
0: Mahalo karesita te o ki i tokoni vai vai atu pe me ta whaaki koni. Pea, uwawine ko umahu inga ia i he ngahi whakatokanga o kutohi e apostolo i he tohini whakamama whae mega te tau tolu ai uhinga e te ai mahu inga e te hoko ko ha toko taha whai to tonu i he eiki ka pau o kutau lau ko e kakai tui ki tau tolu tau tu whakakarikari i he e tau tui aua ki i pā mai peha mea tau os ngaue ki hoko peha ki mea os pea moe mea e taha ke tau whai e tau mea kotoa pe i he ofa ke whakahai i e tau tō o ngā moui ai ofa. Vesta hao nōk tala mai ke tau whaka apa apa. Ko tui pē mahalo koe ngā he mea lalahi pē nia o ku omi e apostolo. Nā e osi a fioi pē e kia whakafou mai a Paula. Ko e a umaia ki he ngāi ahoni kuo kamata ke more, kuo osi more ai ngāi mea koni. Ko ngāi mea ni au masiva viviri ai e tau moui a ki tau tolo i he ngāi ahoni. Ai vai vai e tau tui, e tau tui o ku ngau ngau e pehe tai mi kotoa i kai ke tau tu fai to tonu he e tau tui ki he eiki. Ai kamata ke more atu ai ofa whakatoko ua mea te tau tonu pea mue tauhi a hotau ngahi wā pea mue whaka apa apa i he anga koe e tau nofo. Ko e anga pe ia e ku tāna ki atu ki he vahe oi aho ni malo.
2: Alo.
1: Malo la, malo apito, koe koloa ia. Pea tau tui pe o fafine ko ngahi mo ui whaka ulu nganga pe ne o ni toni ke wha maapo opo ki tau tolu ki ai ka mata pe ai whaka tala noa e koe ka resita ko ere a koe ni koe tānaki ka pau tau whai ha tānaki o wha tau mua ki tokoni pa pau whai ha tokoni o kia masiva i feitu ko ia i he koloa. Pea Māri au pito ai whatala noa mo ngahi fo ilea, hange koe aku tau whanon ki ai omo vai vai. Koe whekau ke tau whai. Pea konga ula ki na e tala noa ki Serusalema. Ke anga e ku wakai ki ai tau tui na e kai koe uhinga ke whonua pe koe kere kere. Na uhinga ai sio a Paula koe kakai na nau nonofo i Serusalema. Pea koe tokoni, pea moe tānaki koe na e amanaki ki ai, na e tala e Paula, hange koe utau whanon ki ai, koe whie mau na e viviri, Aina iai pe whahinga e wa kakai, ko kakai koloa ia, mo e kakai masiwa. Pe ha moha kakai na e witou, na e uhinga ki ai, ai tānaki, pe mo e mea ofa, tupu ihe ofa. Ke a o rei o hola kon ta wona ko maria ia o e fekau han ko vai vai ko mo fai pa paule va han e ko lave ko fai e linta ai ofa o ko asme o nga ko fa pa pa ko e time la ta mo u a ko to ai ta si o ke han ahi ma tu a pe ko han ahi ka nga fononga pe ko hata un ahi tokoua o ko masiva hona lima o ku mole fa pa pa ya ta to ku ki ta to e o ta si fle ta to lo ku ke he tu nga ko ya ka ko e fo un ko na e fai ko ni e paula per o mi ai mo ko nga ko ni na ta bla ve fa ta ki ai ai fa ka to kan fa ka osi o e va he ta ha o no ke te ta to lo e a o ni ko ka kai ko o fa na le o na fo aki Una tu mau, hange ko fata la noa ko fai linda, mo oni au pitu au. Na tau fa fanongo pe mi ai, fa lave ki ai, ai toke ta, te tau fa vai vai, ko e ofa tu pe a mi loto, ko e kwa mea ia, te tau fa kakau kau i. Ka paulewa tu pe mi loto e ofa pa kufai ai e toko ni. He mea koto ape. Ko e kia ha mea ia ko e kehe kehe. Ko ngalahi e tau mo ui, o tau mamata, Ko toko taha koe o lele yangi, ko toko taha koe o koloa ia. Toko taha koe o maulalo, ko toko taha koe o masiwa. Tala mai lewa e si isu e folofola ia saame, pea oua na angalo e ne mea ofa furipe. Taka pau lewa koe, whaka moonia e folofola, pea taha koe kia hatahe ke he kehe, he afio mai, ai otua. Ko fie to pe ke u, ko tui pe u, ke i toi pe tau ki taimi, Ko konga ne taha o e o wha pe a moe toko ni pe a moe toko naki. Ko fie fia e e ku wa usia ki konga vai vai ko e ni, ko hi ko e polo kalama ko e ni. Ko toko ni e ke ki he mo ui o e sino, mo e fie ma u, ko e ta naki ke ave ki se usalema, ke ave ki he kakai, o una unofo ha isia, o fie ma u ha toko ni. Ko e whainga maharia kono ku mai he re tio, pie mentonga, ko e tokoni o ku mahulu hake. Ke whaka au a e wholofola i he ea, pe a moe ope. Pero mea ko nofo ai he ahoni, he whainga maari e koe ni. Ku ta ua uai ki he kuonga koe ni, ko eke ke i whai i saione pe i whare lotu. O whai pe i lau maari e moe mooni. Pea ku whaka ae ai, i he polo kalama koe ni. Ke ave ai, ai lea, mo le o webe kau fanongo tapa koto ape ke na uongona ka kai be ag na ulotu ka iai be haki mo ui o popo uli pe moko sia e hoko ho tala loto linta pe a moho o au sia karesita pai haki i mama ke maafana i haki laumari o ku moko sia pe koe tokoni au fai he polo kalama koe ni O hange, koe tala noa, ai wholofora. Ihe ahoni. Koe koe tau tānaki pe, koe hui koe mo uia sino. Moni pe ia, koe tala noa, ke ofa ke masiva. Kau toi viviri ange hanga hi masiva, whakaloto, whakalau marie, he he tu ue amanaki. Kau hoko e polo kalama koe ni, whaka atamai, ihe angale lei, ai le ti honi. Ke ave ai ai folo fola. Ke tau lau, ne ongo koe kakai, na ulotu pe ki nao tolo. Pea ukai ko hakau teolosia ki tau tolo. Ke tau vete folo fola i kai. Koe hae lea e folo fola ko loto. Koe hae lea e folo fola ke ok loto. Pea tau vahe vahe le vaia. Pea koe tokonia, whaka maa opo opo ake paula hai ahoni. Ui kai ngata pe he fuaki. Ho tau ni maha kihi koloa. Na e fuaki he o tua ki tau inasi ai. Ka ko uhi koe polo kalama koe ni. Ke ni whaka a uki ha tapa pe o universi. Fuafita ia ufono kloto. Ie ho wani. fafofonga atu he mate malau. He prokalama o ere te o, mou whaka atae whainga mariko ni, ke omi, ke whaka auai, ae wholofola ki he tapa koto ape. Tu mauai, tu tae teki. Peleongo ku, kai ki maulawa o atu, hamea ofa, ke totongi ake polo kalamani. Ka wostoko naki pehe eiki. E kumoufai e ofa, o ikai hamakatu unga. Ta umua pe, ki polo kalama vai vai koeni, ke whaka a uelea, pe amoe folofola, ke ngahi ngata ngata anga. Kwa ye ae whakakoloa lahi, o e ahon, kai ke ufie lawe ke fo ilea koni koe malanata, ko osi ihe tohi pe ia, pe koe kautau ke i folofola ki mou tolu ia. Mo osi mea i kotoa pe, hange pe koe mau whalawe ki mua, kui kai koe kau te olosia na mawako ai. Koe ka kai pe, o ku fie mo ui, ke kau he mai, o folofola, ma tau tolu. Kutui pe koe, lava kakato ia ai, Rakorinto, wahe taha ono, pea tuange toenga taini ma aere ti o ke whakakato, se o nau ngahi tuwaki, ka oku mou, mou toe mea mai pe. Ka tau ka mou ui ke ui ke kaha u, ke tau hoko atuai ke ono ua, Ipseria Paula ke kakai Korinto, ke tau kau whatahai, whanongoa, whataha mo e tau leo, tu mau i he tui, pe fai o ngari tangata. Whaka yeah. Mau ifo, pe fai kotoa pe, kotoa pe, i he ofa. Malo au pito lintai mau, fai ngā maari.
0: Whā malo lahi at ke teke maua, hina le huke huke, ka maa fo kia kare sita ta ma ofa, i he whakakata polo kalama oi ahoni, ta o tui pe e kau mai a e toke ta i ewe ka hau, ka mo mao ha aholele malo.
2: Malo.
0: Lava e polo kalama mapu te malau. Tau wakai mo he ki he kata te hina ko ia iongi, pe a moelangi ta olonga ko ia koe umata.

0: ako maalunga tonga i Aotearoa e ahoni. Na e pehepe e aha tō taha ke mā porokalama e ahoni ka kō a umai ke he taini mi o kō ki ia i whakautua e tō taha na ke mā porokalama pa kō iofi fia pe ke whahoa te tau porokalama e ahoni pe a kō whaampe ke whaipea ki lotu pa tō ki hoko atu e kō porokalama mālo tau lotu a whatamai mui alo mui lau maari maani oni e klele o ku mau whawhetai mu whamalo ke a Fiona ko hi a koe a whakolo a koe ni ku ke hanga o whainasi aki ki mau tolu o mau au sia mai ai a mahina koe ni ko se tema pea e ahoni u whawhi hola mare mani o niki ke ta ke kina ai polo kalama ko ia pea me ka waka tutuku e ako maalunga tonga i Aotearoa longa ngahi a whātala noa e whai e ahoni, ki ka mai pe a Fiona, ki hoko ia koha a whahok whatongia e aonga, ki he ngā ue kotoa pe o whahoko i he ako tutupu, i he whanua koini o kumau i ko mau api i he ngā e ahoni, pe a o kumau whahawe i hola mare manio ni ki ke hoko atu, pe a mai polo kalama. O mau kore katoa ngai maalo hini. Ua whabeho alo maanio ni ko Sesu Kristo ko poko mau eiki. Amen. Mata mai mai alo mai lau maare maanio. Amen. A ko kore pe whamore more pe ka waka tutu ko he ahoni. Ko kore pe ke ngawe aki pe a ngai tala whakatapu kotoa na e ngawe aki e he le tio ko ia e IPMN tonga. I he ahoni ke kamata ke nao poro kalama tu pe ke u whanga tu pe ai i he ahoni. Ko he ahoni o ko whiawhia lahi ko ia ko e taimi whamuimui na tau polo kalama ai ko e mahina ia ko akosi. Pea ko e tau polo kalama ko e ni ko e mahina e ni ko septema. Pea ko a lawe i ko e mahina e ni o ku mau inga o pito ki he ngai whare. Ka neongo ia a ki nao tolu ku whaho ko e tali ui i he mahina ko septema. Ka ko e mahina fokienia i he sapate uraki na tau katoa ngai mo whailonga ia e mau inga o ngai tamai. Pea ko e aho ni ko fiefia ke o hanga o taltari a e paionia lolohea tu i ki whanga tu pauniua e he foki ki he tau palesteni. Reverend Professor Nasi di Whakauta, pehe ki he komit pule e mune tataki e tau ngā we, pehe mo e toi ngai hou e ki ako tutuku kotoa pe, o mome a mai ke tau polo kalama. E ahoni o kuo whaamu pe ke kamata aki ku polo kalama te utata lanoa pe ke whanki ngā we na e la vahano whakahoko, i e vaha taimi goe ni me he tau polo kalama whakaosi o a umai ke ahoni. Ko e mapolo kalama whakaosi pia mo Susana na laia e matala noa whekau aki pia mo e katoanga ko ia o e fituhi wa pia mo e te waki ko ni e tau whanonga atu ki tonga ki he walu noa. Pako e anga fokia e tau misi ka wako tutuku ke tau kakato ki tonga ki he katoanga i ko ia e walu mofulu. Ka neongo ia ukikai ke tau pule he whanonga anga pia ko e koe wike koe ni kua mahiri atu na e lava atu ai ai ako tutuku i he tokonaki o wike kosi, i whaf tokonaki o wike kosi na mau lava atu ai, mau mui mui atu pe i he tangata i pareseni ki whafufunga i he tau paionia, pe a mui hoi ki ako tutuku kotoa pe o e api ako maalunga o tonga i Aotearoa ni. Kuhi ako e taha o e tau me mipa o e api ako ko ne tatau mai i he whanonga anga pe a koe taha foke ni o e kau holomua o e api ako me he kala plastiko ia o e taha hiva ni mahiva. Aia ko e pekia ko nehusita frimo e hala palu. Ko e ku mau i he lekoti ko ia o e ngai lekoti o ku mau tauhi ko e fuafua lawa e ni a maofanga ki he Apiako Tonga High School. Fuafua lawa e ni me he a kolo ko maofanga ki Apiako Tonga High School. Pa kikei ko ha mea mama ae ni ki he ako tutuku pea ko e neongo ko e aptanga mamahi ka ko e whawhiawhia ka te au he ku lele atu he fiaf ko e ni ko e ku lawe i atu ku tataki e whailotu, tataki e he tangata i palesteni whaifekau a palofesa na siri waka uta pea kau ki ai pea mo whaifekau whinau halalewa ko whaifekau sa te kilolohea whaifekau nuku tahafe, pia mō whaifekau mō te kia e whakatou. I e ku wawakai atu koe ni he ao ni ko ia koe, koe taimi ko tau peo ku hoko ha whatongia ke whakahoko, ko hai peo ku heni he komiti, ko hai peo ku heni he kau whaifekau, kai kau, ko hai pe ku hene ya tutuku e pa pe ki faka hoko e fatongia. Ai a ko e ku wakai atu ke he fiaf ko ia he mau i he fai lotu fie fia apito pa o mawhana e ku a wakai atu neongona e tolahi apito e ki mō tolu na mō whahu mai peho mō ofa ko e seniti ke he tau sila i he tau account pa ko whamaroa tai mō tolu ka ke ngata pei o kalani a nei kau mai kei mō astele e lia kau mai kei mō welinga toni mō tolu he ngai kolo ke tehena mō iai kana mau tokoni mai ki he tau stila pe a kakato e pe a moe toua ko foki o e fohalahi ko ia o e pekia ko Reverend Ambeliasi Palu pe a na ku fie fia he ku wakai atu o ku heni e minista paanga a malolo i he failotu na ne kau mai kia e diofilu stiweti pe a toketa ana tūtone pe a moe toenga o e kau a ko tutuku ko ia a e kalasi o e funga kaba walu noa walu taha. Ka tō lai a pito mo ki nao tōhu na nao kau mai pe a mehewe ngai kalasi kehe pe i he walu ngō fulu. Ko hi a koe feo i he taimi a e kei aloha ke i he api a ko. Pa fie fia foki na iai a whaife kau nuku taha afe ka pehe ke ono hoa lao ta tu itahi a taha afe ko e tō wako ia e ono ngō fulu, ono walu. Pea pehe foki i na iai a Alisi Saafi a misa ko e whafofonga mai ia o e fitu ngō fulu. Tai wa fitu noa ia pea tōla e kau a kina tōna nau i he whailotu. Pea hili ko ia na e whakafolau pe whakaere ai pe kia ia ki tōnga. Pea to ia e pepa mo ako tutuku i tōnga na nau kau atu ki ai. Nā ik paristeni e kōs lio. Whaife kau toke tā devita feke mafi. Ko inga fie fia au pito he lava lelei ko ia e fatongia ko uhia ko e pouaki pe amo tau pole pole aki e tō tā ko e ne tau holo mua neongo ko ne mo mua atu pe a neongo ia whamalo at peka ki mōtolu ko tau pē na mō lava mai ki he whailotu ki mōtolu ko tau pē na mō tokoni mai o whahu mai ho mō tokoni ke tau akauni pe pehe mō ki mōtolu na mō tata ke mōtolu ai ngā he whailotu whafamiri pe pehe ke ngā he whailotu ai ngā he sias ke kehe au i kono whakatoa o tau kakato ko tau pē ai ku hia ko e tau loto ke whaho ko ngā he whatungia ko e ni ato ai pe ma ofa ki he uito pe pe he foki ki he whanau kai o ma a e whamo puna ko hia ko e neongo pe ko e ui ma oni oni a e tamai he vani ka oku ke iongo pe he ko e mole ia a e vaskoula i he whamiri ko ia whamiri palu kai o ma a foki he whamiri ko ia whiri moe ala. E ngai o ngongo ke he levan pe a mi he e tau ako tutuku na e lawa lelei foki ai whakataha na mātara noa ati kei mo Susana i he mapolo kalama whamui mui na e lawa lelei ai ai whakataha ai koslio a pule ko ia inu silani pako e whakatala noa na e lai a pito pe ngai whakatala noa whekau ak mo e tau konistu tone ko i ngā whakatau tau konistu tone na e osfai e a special general meeting a special meeting ia ko i ngā ke whahu aki e tau tohi kole ko ia ke tau to ele sisita pe a ostari ele sisita ko ia kana ia i pe fanki i me ana fe mau ke mono mono pe a na e fai tala noa ki ahi a ko ia pe a tuku whafoki pe ki he whafofonga lao kai a maa foki e toke ta ai ko whafoki ta whafofonga lao foki ko a mini a skefu pe a koe toke ta ko i ritonga pe a moe tokoni pareseni la tu ongolea na ungawe ke whakaosea ngawe ko ini pe a toki ui a special meeting e taha ke tau tāpuni osi ake ai ngā ue ko ia kato whahasio ki ai a tau e ua petolu mei heni. O hange ko ia mō mea i kawa ko tutuku, ko e tau kaha u, ko tau ia te tau teu whiri ai. Aia ko e whiri u te kake mahino pe te tau kaha toanga pa tau toki wholau ki tonga, pe te tau wholau ki tonga pa tau toki foki mai o whamanatu e tau heni mo whailonga i kake nga tolu he kake nga usi ilawa kau he wholau ki tonga, pe whaho ko ai ai whiri. Ko ne mahi no pe o pau peke o atu i he leti o, pa pe he foki ki he Facebook pa moe tau email i foki. fa malot ka ki motor ko tape mo fa to himai e taime o ave to ai ha ngongo pe mo ha taime o ave to ai ha kole ki ki motor ia fa hinga ta fa aki pe pe ko kole ha me fra se niti pe ko kole ha mo lot pe ko kole ha fatongia ki fa hoko o ku o ngongo pe fa ma fa na pito ka ki motor ko ni ma i he komiti a ho mo ka mai ko fa am he a honi ki at fok pa moe update fe kau aki pe a moe fa imata project ma dui fok ko e fa imata project ko e project kene ai ko fa hingo aki a ai langa ko ia o clock tower pe ko e taua wasi e ai fa fo ofu kene os mahi no ia os kamata langa ia pe a ko e mea ko tala no ai fe kau aki pe a moe fa imata project ko hinga ko fa manatu atu ia o subscription ko eni panga e wangeau whanoa. Panga e wangeau whanoa. Ai a gulau ia me he tau me he te individual subscription ki he wanoa wanima, wanoa waono, wanoa wafitu. Ko ia kau aka tutuku ko kusi kole at pe moa eni ki he kau palestene ngai to wako. Kau palestini ngai tō wako, peke kau skeritari, ma moe kau wangi, kau memipa, koto ape umo maulakanga ihe ngai tō wako, mo wha mole mole mua kai tānaki, homo ngahi subscription, pa ngai te au whanoa, wangi au whanoa ki toko taha, ka whainga maarie, pe abele vaia ki tonga ki homo ngai tō wako. Ihe whakataha ko ia ai komit pule i e mahina ko ini na e toki mahali watu na e whakaamu ai ke whakahoko ha tau a to e whenga paanga ko e whenga ko ini ka waka tutuku hange ko ia kumo osmea i pe e motoro o kia e ngai to ua ko ia o kui kai ke ke toko lahi ia o hange ko ini tau pehe ko e walo ngō fulu ko e hiva ngō fulu pa pefo ki ki he kau mileni me o ki toko toko lahi ange kau me mi pa o e ngai to wako ko ia pa e fai ngō fua pe ka ki nao tolu ke nao uki pe ki nao tolu ia ki nao tolu o ave e nao CNET subscription ki tonga o ki ai pefo kuma mo e ngahi kalasi ia mo e ngai to wako o ki ai ho nao kau me mi pa o ku nao na ola tape na tolu ke o mai pe ki he mea whakakātoa, kei ke nao whakakau atu ki nao tolu ia, ki he ngahi ngā ue, puka ngai whakataha ko ia ho nao ngai tau ako, pe ta lelei pe ia he komiti, he ko uinga ko toko taha ko toa pe ia na ele sisita pe a ako i Tonga High School, o kei pene to tonu ia ana ke kau i he kau me mipa. Ta ko ia ai koe whakaukau ia koe ni o whakafotu o te whakaukau koe ni e o atu ia ke kao pareseni me kao sekretari o ngai tō ako ke mō talanoa ki ai pia mō tō e foki mai pia mō mō wakai ki e whakotu tū koe ni ai komitpule ko hia o whie mao e ni a ke whakafoki mai ki mua i he wike ulaki ko ia o okatopa. Ko ia koe ko e whamana tu at peka ki motolu ka oku lava o si tānaki pe e motolu ia ho mō wangea whanoa ia ki motolu pe te mō ave motolu ki tonga. Ke whaka of ofa au pito. Ko mana tu i ka pau te tau whakato uako pe te tau whakakātoa e ave kātoa pe ki tonga. Ko ia ko e whamana tu at peka ki motolu ko tala no at pe whikau aki mo e whai mata project ko uhinga na pe he pe ko ngālo ia ko e aiko ai wangea whanoa ki hea. Ai a koe whaka tau mua kotoa ai wangea o whanua koe nuk tau tānaki, ai mana tui fukin koe mea koe nea osi whakahoko at pehe polo kalama ko na e loto pe ai komiti ia ke tau tali pe ai kole ko ia ai ko slio lahi me i tonga kapa u te nofo i Nusila te te wangea o whanua Nusila. Kaku te Amerika te te wangea o whanua Amerika. Ka pau o te Australia, ta tau pe mo ia kofe pe, feitu o te iai, o te totongi pe e te wangi au whanoa i he currency ko ia. Hange ko ia na whamatala kia i he porkalama whaosi, e kawe nia i he tokoni, ka ki nao tolo usi aspe hona urisi. Ka o iai pe ai uhinga lele ia pe a mo ma olunga, o kui ka ke nao lava i o totongi e nao wangi au whanoa. Ko ia koe wha ima ta project ia. Oku osi wakai ki he schedule ko ia ai MK Group, aia koe kau taha ene oku nao whahoko ko ia ai langa ko ia o e clock tower, oku nao keilele i matangi pe e nao ngā ue, pe a ko na oswapapau i pe e nao tolu, pe a o mai pe pa mo e ngahi evidence, ko kau he whainga maria wakai ki ngai ata ko e ni, I kai ki tō mui a langa ia, e mao pe a timeline ko ia, na os fai e whakapapau, pe a moe, na a whamo oni hingoa ki ai, ai koslio, pe a moe kautako ne unau whakau koe langa. Ko e project lewa ko koko ki ai, au tau kau ki ai, pena tau tari fukieni, i he whataha ko ia, katoanga ko ia o fituhiwa, ko e project o koko e pasi, ne? Ai ko e tau project ulaki, wha imata project, tak paanga e uange au whanua e tota. Project fika wa ko e pasi, ai ko e pasi, whai nga maari e pe e tau ki seniti, ke la wakumiha tau pasi, ka ko e toe ni ai feleti. Ai ko e taha ia uhinga ko ni koe na e loto ai e komiti pule ke whakahoko ha tau toi ki whenga pa tau toki folau ki tonga ko hia ko e feleti ko ia e pasi i o e whaingo fua pe ia o ki ai e whainga ni i ko e nao feedback na o mai tuko pe ki tonga ke koloa pe pasi ke whakatau ta ko ianga ko e ku ilo i ki he wakai ko ia e komit pule ko e pasi anu sila to tong pe nu sila no fereti. Pase a America, to tong pe America no fereti. Pe ke pase a Australia. Pe a kapau na ikai ki ke mea mai he taimi ko ia na ulak faya e tala noa ke pasi, kono whaka iki ki e ne pasi. Ko e pasi ko e ni e ngawe aki a he tau whana wako. Ia e ngai taimi o ku hange ko ia u tau mo mea i pe pe au lawe i New Zealand ni he ia e ki whana o nau i he ako. O ki ai ngai field trip, ai ngai ako, o ku nau alu ki a feitu, pe ako e taimi ko o pehe, ako tau pehe, o fai a field trip, ai form 3. E fei ngale waha me alele, ke uta ki nau tolu ki a feitu, ko no ku nau alu ki a tau pehe, ka pao ko e biology, pa e fei mau ia ke nau alu ki a feitu u isopu, o fai ki ai hakonga e nau ako, e fei mau ke nau o he pasi. Pea e taimi tatau o ku fei mau ia e he Form 3 ke nau alu i he biology, au fie ma au foki pa mo e form 6 ia ke nau alu he geography, kau taha pe pasi. Ai au fie ma au lewa e pasi koe ke alu ia ki sop, e fie ma au lewa ha pasi ta, ke lava e wha nau form 6 o alu ki whahake ke o hinga koe nau se o kalafi. Pea au aonga au pito hange koe time spoti, o laifo ke ngai taimi o awe spoti o whai ia ki atele, Ta taimi ni u fai te fai va wofi pe ia a paulewa te alat kafe tu e tau tu ki mama oange pa fema oleva e au ngala ia pito ai pasi ko ni ki he api a ko i tonga ko ia ko e tau project ki kau ia o tau kau ka to a ki ai ai a ko tutuku api a ko malunga tonga e ha feitu u pe pe ku tonga pe ko nusilani astelelia pe mo amelika o tau kau fataha pe ki he project ko ni fa imata project pa pehe foki ki he project ko ai fa imata pas ai ko pasi ia u ta fa amu ke ta lava pe o kumi ta pasi pe ta o te lava pe foki o to tongi e feleti ko ia e ta o pasi ko e mea fa mui mui pe o to kanga ki ai ka waka tutuku ko ku ko le pe ka ki mo to ke ngahi to wako o ka paulewa o kuia iha taimi o kuia iha ngai fehu i o mō ngai whakataha whata uako ko lea peka ki mō tōru ke mō katak whamole mole mō whetu utake hanga tonu mai pe ki a te au pe a mō whanga afua ko hia ke whai ata hato koni na kuia iha mea kwhie mao ke whakama ala ala pe a mō katake o mō whetu utake mai pe ko e lahi ai ngahi whakataha ko eni ai komiti pule o whakahoko o whahoko pe nia i he Zoom au ku tātai taha peha taimi ke mau whataha face to face ai koe uhi ngā foki o kia kau me mipa o kia me mipa e taha ia i Timaru pia koe lewa me mipa e taha pia me Palmerston North pia koe toi ngā lewa ku mau i o kalani peka mau mawai vahe i he ngai feitu ku mau ia i o kalani a kamata mai pe pia me papakura aura to au ki North Shore pia koe uhi ngā ku o ku o lawe i pe ea u mos mea i pe e motolo ku lahi apito e ngai fatongia i he siasi, i he ngā aue, i he hako e whanau, ma ngai mea whaka community, o ngai kulup ke kehe u nau kau ki ai, kau ki kai ke tuku ai e whakahoko ko ia e fatongia, me lahi pe ke ngai whakataha sum, pe aku whaingofua pe ia ke o atu hataha pe a mihe komiti, a pau fie mao ia i he ngai to uako, whaingofua apito pe ke mo whetu taki mai. Koe ahoni lewa, ko ku lave ifo ki he ku lisi na e mai e farafe ai a pia koko ia ka u koristutuku ai St. John, St. Mary's ai pe ko up for all a ki he na polo pe a ko talia he komiti ke fai ha ka u ki he polo ko ene a up for all toki ai pe ha fai hiki e toki fai pe a fetu taki atu i he email pe ko tau besi Facebook na u fama aloat ki he kursi tuku ko ia up for all ko hia ko farafe ko ina o mai pe ta lele i pe he kau kursi tuku kau a tonga high school ke na u kau atu ke fatongi ko ini kono toi nga lewa e kau akatu tuku ai tau polo kalamai ahoni ko ki famana atu atu pe o ko wakai hifo i tonga o ko tolahi a pito ngai to waka wea nau ngai teunga ke kehe pe a ko nau provide teni ki hea chepta ko toa pe. Ka pau o ko ko whanongo pe nei ngai whehui nei o mai pe ku iai ha teunga ae ka waka tutuka e chepta ko ia anusilani ko tu i he whataha hoko ko eni ae komiti ko ia alatu, komiti social committee eni, pe pa pe foki ki fundraising ko fata hoko ko ya e faya e tala no a fika o aki pe mo te unga pe kuia ha te unga nu silani pe pe he na e ke mai pe ku te ave ta o faiva ta o ma o lu pe ko ta o faiva fa mauri e mahino ka to a tu ni e fata hoko mai pe e o atu le va fra yiki ko ya i he por kala ma hoko mai ko he a ni pe ko ya ka ko tu tuku o ku ka ke te ya me a ke he tainimi ko nga hi fata ko to a pe ya i he tainimi hange pe ko to wa ko ko ka ki ai to wa ko ko ya e funga ka va ko ta o valu no a fu ko ta u ya na ma hu ai ke a pia ko pe ko e tainimi ko pe ke te ya a senita ke he ya ko a senita pe ko e valu no a ko kua au mō kua wosi totonge matiki te a hanga kotoa pēni a e pala ni ki tonga ki he tau kaha upe o tōlahi a pito ia e tōlahi e i he mauto wako osfoloa pē e nau totonge na tōko ne mahino mai pēkoe aho me tonga ko na osi kamata lewa e teu ia paka yuk tala monu at kati mō tolmo e ngai teu teu ko ia o teu e tau folau ki tonga i e katoanga ko ia o e walu noa tau a api ako whaimata a whamalo ato mo mea mai ahoni, whamormori peka ke lava mai a Susana, na e whi mau ke hiva e ahoni kwa ke lava mai. Mahalo peka wiki ua me heni e lava mai ai, whamalo at linta, ka pefo ka te evita, na e whainga maari e kotoa peko mai ba mai ako tutuku ak mahalunga o tonga, ok maulau koloa mo lau tapu aki ai whampe ke mo mao ha aho lelei, e toi ngai polo kalama ahoni, malo mo mea mai ka waka tutuku, ka mo mea tau tau feilo aki a wiki ua me heni, malo apito.
1: Fa malo anto e Malia ai fa ko pul kalama ko e ka ko tutuku ko ma lunga to ngata to fela ngwa ki e wi ke ka i he pul kalama ho ko malo
0: alo
2: to ngata e te au fa ki do mama ka to mua e fa ki tata lai fa re ya ko ni ke te ki motor ko ya ku manako ki e fola waka mo e eva ki tahi ke te ki motor ko manako ki eva waka o ga e ni hi ke fa ngota o ga e ni hi ko ka nga fola o pe ka fa ki tata lai fa re me he coast guard new zealand ka ga ha mo palani fola ki tahi mo e family pe ko ko e mo ka nga tangata pe ko ko e pe e he ke manako ke ke alu ki tahi o ta mata ki mo be to ho ho waka waka i ange mua ulua ki o fefe a whamatala ea pe mo tahi. Whapapau i o giai ha life jacket i ho waka ki a te koe pe mo e pāsese ko toa pe o gu i waka. Pe ke tala mua mo e feitu koe te mo alu ki ai, taimi te mo mawahe ai, taimi te mo foki mai ai. Ko e Coast Guard New Zealand o gu fie fia ke tokoni ki he ngai whaamiri ko e guo ki tahi. Pe o giai pe mo e nau ngai whakahino hino ke tokoni atu ke malu a ho mo folau. O giai e polo kalama ako ki he folau waka. O giai e ngahi nao nau e au ngā tū ki he folau. Pe au kiai mo e nau se ewe si tokoni, o ka pau e fie mau e hoko ha whakatama. Ko e nau tau mua o whai ngofua, ko e tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko a tahi ko ha au sia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ke ngahi tokoni iho ewe ewa i tahi mo o matafunua o kufai, fefe a ngahi kōsi a kokoia ai Coast Guard na au ngā tū. Wakai ki he na website coastguard.nz. Mea teki nau tol kotoa pe me he Coast Guard o nau whamaloa atu i ho mou tauhi a tahi ke malu ki ho mou ngahi whamiri pe moe community.
3: Koi whakaafeni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena i Henderson ke tau whiohi moe kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua na moutō, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili i he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga i e whiohi whakatoko ua.
4: Whenga maare koe ni, ke oa tuai a ki whanongonongo fo i mea kai koe ni. Nei toki tau mai, e mau fo i mea kai mei tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i maniok. Ko ia, whetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea ai, pea mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
2: Promo eki ka tumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato e pe whanau nongo ke kau mea mipa. Whakatoka ka ia ke mua. Koe tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko e pe ia he Star Hotel tu a Sila. Tolu hi waua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a Kosi, wafe wano. Pe iei moe ngahi pare ki he taufe auhi disco, wolosi, pe moe aloha lereitaha. Ko iei o kuata e whaafe loto maafana ke tourekareka katoa pe o loto aokalani. Mou mea mai, ki he tau polokalama whakamalo sino mo whakawhiohi. Ko moi lerei mo moi fiefia, moto ia e We The People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa whetutak.
4: Tenga maari ko ni, ke o atuai e whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Huhake ki he NPS Facebooka Opeti Tovo Finau. PS Facebooka Opeti Tovo Finau. Orea ki ai malo. Kore whainga maari koni ke watoa ki whanongonongo koni. Ai ako tutuku ko ia ai tupou high school. Pe ko ia ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa. O ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o okatopa o ikai ko aho nima. O septema. Mukatake o teuteu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu utaki ai se keritari le se erivao mo heilala maka. Kulupu wha a kutaki ai a whaifekau lolo mafare mo i tou ki muini mai. Malo, mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo. Ko e tautai miku, ose tau miniti e uavalu. Ose tau miniti e uavalu pea me ihe taha ihe hoatani. Pea ko tau polkama foki o kuhoko polkama ia koe a eako tutuku ase atoutai. O kou taitali lelei foki hene faifekau a mosese hori. Kende whakahoko atu ae programa ko ia ae ako tutuko a se atu tai ki he e fiafini. E whaifikau ko tui pe ku wongrerei atu pe tau programa i he fiafini. Kau o atu pe ha ahini, kone ha afe pe ko klose atu ke whai mai lotu pa ke tataki mai e pe tau programa e whaifikau. Ko himi ente o atu, pe au toki klose atu ke tataki mai programa malo.

0: fai fikau kukore atu ke fai mai lo tu pake tataki mai ai pe polo kala ma malo.
1: Malo apito, fai fai tua maf maf, e fai nga maari o mau ke whakahako ai ai polo kala ma, o e fia fini. Tau lot, fai tai gasi hova ha kulau maari e, moia katoa pe o kia te au, whakafeta i ki ono huafa maa ni oni e. Ko kui ai, mo nai ai mo kaha. Ko e ari wha koe mo e o me ka, ko e kamata anga, pe mo e ngata anga. Hange koe au ku, wau sia he puna ke, hange he tawhi i fo e ngahi wai ki o se ni. Au pehe a iku kia koe, ai ngāu e universi. O kuma au ai mea kotoa o huubegi a fiona. O tua e ofa mo angalelei. O ke tua i ke au hau pia mohu ala ofa. Ma ufafeta i at. La goi fia e na afi fio ma fale o tupou. La mali e hau eiki. Pelelei e tonga kotoa. I tonga. I ate aroa. I tapa kotoa pe. Wa te mwhawhida e whaelei ma e pure ako e korisiko si adou tai. Pea mo e korisiko si adou tai. Palestini mo skel tari ka maka wako tu tuk. E korisi si adou tai o Aotearoa. Whawhida e whaena maari o e mo ui. Ko ke whakaina si a ki mau tolu. Ko ke tufo tufa ra tau. Pe lawe ai ki mau tolu. Ai whahinga na e pau ki he mate mo e malai a taingata. He ano of mo e whakatu i a fiona. O whedā. O whakatā ma ki mau tolu ai whare whakamawhola re ani. Ke awi ai honga ongore rei. Ho ano of a ongo ngofua. Ka bua ki mai e kau ngāwe o whare ni. Te ke langi langi i a ipe ai a fiona. Ka bua ki mai e kau ako tutuk. Hono kotoa. Ke hoko e nau mo ui, ko e waka e kospeli, pe ke lang lang i ai pe, ho hua wha. Wholofola te mau whanongo ki ai, e ki ke hoko ia, ko e takiama mo tuhul, ki he mau whanonga. Ia sisu klais, ko ho mau eiki, mo whaka mo ui. Emeni. Tapu mea fia tua maf mafi, kune a fia hia tau loto loto ngā. Tapu mo e tuyo e otto ngā. Tapu mo e paremia e fonuani. Tapu mo weiki, kau mā e kakai kotoa, o e fonua kau mā, ak mo dolo ku mea mai. Ki programa, half hoa faka wike ua. Ai ka wako tu tuku. Ai korisko si ato utai. Tapu mo ka wako tu tuku o si ato utai. No Aotearoa. Kai whai atu bea whakalo to lahi. Mā ki tau tolu. Ko saame o ea honi. Te au mā tolu e ngai saame. Ko saame a te vita. Ta mehe vesi walu. Ki e hongo fulu mātolu. Whai ai pēa whakaloto la. Mā ki tau tolu hea honi. Ka urau atu e ngāhi vēsiko ia. Ok manawa ofa moanga rere ia si hova. Ok ne tuai ki hou hau pēa mohu ala ofa. E kai whai ai pē e ne tau te a. Pēa e kai te ne tauhi e ne ita o tai ngata. Koi kai tene whai ka tik tau tolu. O whara tau mo tau ngahi anga hala. Pe to tongi ka tik tau tolu. O whara tau mo tau ngahi hia. Hangi koe maurunga o e langi ki he whonua. O ku pehe a e lahi o e ne al ofa. Tik nau tolu o apasia kia te ia. Hangi e koha hake mo hifo na wama ma o. O ku mama o pehe e ne ave. Ia te ki taua e tangahi mau mau lao. Hange o ku whakatui, e ha tamai ai whanau a ana, pe he oku whakatu e si hoa, ai kakai oku apasia kia te ia. Ki mua pia whai atu, haki pou pou mua whamamafa koutui, oku mahino le rebe kati kutau tolu, ai mea kutana noa ki ai, ai fatu sa me, i he aho koe ni. Ko sa me koe ni, oku ne whakamatalai ai loloto, pe moe lahi oi manawa ofa, moe mesi ai otua. I ngahi vesi na tau whanongo ki ai, ko e tala noa pe ia. Ki manawa ofa, ki he mesi moe alo ofa, ai otua. Ka mai te vita kune tuai ki he hou hau, pe a mohu alo ofa. Koe tāpua ki ia maki tau tolu. Kau whanongo, kau mai, kau wako tutuku. Kala mai be, okuni e tuai ki he hou hau. Ko paute tau manatu ke he ngahi kala noa pe me ngahi wike, me mahina ku tau fou mai ai. Ai tala noa, ki he hau, ai te volo o tūtui, ai tea. Manatu na ea o mai e kau tangata o talange, whewhe ke mau tāki. Kai whaito tōka pēa e i ki, ai tangata ko ana i ngowe, tuku ai pē, pēa kuhinga ia, o koe pē whainga maari e, ke mo uia e tangata. O whaito tōka pēa e i ki, Oku rahi pe ne mesi mo ne alo ofa. Oki kai vave pe ke taki. Oki kai vave pe ke tautea. Kai tala mai pe. Te vita. E whamoni kea te vita. Lai lahi ne ngahi. Whaia ngā hala. Mo ngahi whaka. Whea ngai na e kai tau. Ka koe rea pe me heau sia. Whaka whetā. E tuai ki hou hau. Ai o tua. Pea mohu alo ofa. Pare mohu whato ngai angi. I he whakarea whakapiritania boundless in forgiveness. O ki kai whakangata ngata. Ai whakamore more ai o tua. O ki kai hangata anga ia. Pe whakakau a ke ngata me ai, ikai. Tala mai be u tai ngata. Ai alo ofa ka moi whakamore more ai o tua. Be tala mai e wholoforoha. Wakai ange, e ikai whai ai be ne tau te a. Ak mou me ai be. Ai tamai oku ofa, ta moi whae oku ofa. O kune kine kinisi, ai taimi o kwehala ki ai, ai ne whanau. Ka hei kai whai ai pia tai ngata, ai ne tau te a. Pe tamai, e kai te ne tauhi e ne ita o tai ngata. Ko tau tolu, ka wako to toku, ma ka whanongo. Ko ita, ko ita. Ko ita, ko whakamolokau. Lau lau aho, lau lau wike. Pe aru beo lau lau tau te te ita ki hata. E osia tue tau mo e tau. Oku te kei ita pe. Whakawhe tai, oku whaito toka e otua. Pe aku i kai pehe ai otua. E ne ofa kia te tau tolu. Mai pe te evita. Kai te ne tau e ne ita o tai ngata. Ano i ngā? He uke i tai ngata e ne alo ofa ana. Tangata ni alofa. Pe mu wakai ange ki whakamatala. A pēteria ke pe mo iau si au ne whai. O kui kai tene omi ho tau tuha. Ke mou mea i pe koe tuha ia o tangata ke tangi pe mo toe. Koe tuha ia o tangata ke mate tai ngata o whakaratau ki e ne angahala. Kai fa mana tu pe mo fa lo to la. E sa me a ha ko ni ka ti ka to lu. O ki kai fa pe he o tua. O ki kai tene o mi ho tau tu ha. Ke to tongi o fa la tau ke tau fa fa ya ngai. Ka mai be te vita he ne sa me. Mo wa ka yan ki ai. Hange ko mama o go ya o langim ki fo nuwa. Pe ka pāre tau tu e funga e whanua, ka tau ka sio ke he langi, o ka ke tau ilo ke tau tolu. Pe ku ngā tā kua i whē. Pe ka pāre te whai ka pakau pe puna hawa ka puna. Hanga tonu ke he langi, e ngā tā kua me i whē. Tara mai, e sāme a ahakoen. O ku pehe tofu, ai alo ofa pe moi ofa, ai otua. Pe tara mai, O hange koe, mama koe ya haha ke moe hihi fo, ono wa mama o, o ene ave o eta mau mau lao. Tau tolu, tau feao pe moe ita, he taimi kotoa. Lao pe sai ete ita, ko taimi pe, asi hake ae toko taha ita ki ai, pe koe mitai fia. Ku hawe ita. Pauna fai behe o tua ka te tau tolu. Ka ua kutu tuku ka umae ka ufanongo. Loa e tau au. E mone forofolaka pauna ke nofo ke lama kovi. Ko hai e tuku he au he afiona. Pe koe au si a iha o ku fai e te vita. Mama o e hahake, ko fe ko ai hahake, te tau si o ngata mei fe, ko fe ko ai hihifo. E koi waha mama o ko iha tala mai, o ku pehe hono ave ki taua. Ki ta waha mama o, mo e ta mau mau lao. Pa fita ia ku toka iha tau loto, o ku mesi ai o dua, o ku ne al ofa, ia tek tau tolu. Hai kaua ngā hāla, nai pau ki he mate. Pe talamai e te evita, hange e koe whakaatu i koe ia ae tamai ki hano foha. Ia i koa ha foha, e kore mā pe oange ha maka, e kore haika pe oange ha ngata, o kui kai. Pe ka pau ofa pehe tau tamai whakamāmani, hua noa ha. A e tau tamai o kune afio i halangi, o kune afio i mamani, o kune afio i he potu kotoa pehe. Tamai te evita, o ku pehe ai whakaatu i a Jehova, ki kakai, o ku apasia ki a te ia. Ka wako tutuku, koe ofa ia e o dua, o ku kai osia, boundless, endless, kaino ngata anga ona, Ko tau tolu pehia. O tau whakangata ngata. Ai tau ofa. Mo e tau ngāwe. Ofa e o dua. Ikai osi. O ki kai kānga pia. Tala noa ki ai. Ai ono ngea ufango fulu e folofora himi. Ofa e ufakataki. Peo pehe tofpa e o dua. Tā koe whakaloto lahi aho koe ni, o kui kai tō mui ha taha ia, e fie hao. Maluna e aha ni te nau pehe pe, kua u tō mui. I kai, koe au si aia e puna ke, hao ai fie hao. Tāla ki he tō ngāpea mo e toke lao. Mo hao. Pea ku pehe whakaloto lahi. Ka wakitu tuku, koe me aia ke tau talaki. Sāpate pongpongi o manaki ke whamanatu ai. Ai mahu inga, koe tohi tapu. Koe tuhulu. Koe mama, kene tataki ki tau tolu. Ie tau whanonga. Koe au pehe whakaloto lahi ka tik tau tolu. Pe moe a manaki ke sāpate pongpongi. Whakamahu inga ai ai. Pe toi whamamafai. Ai mahu inga ki tau tōkanga, ki e wholofola ai o tua. Pea mai tohi tapu. Au ki kai kai tuk taimi pe ki tau teumalanga ai, pe koe whaiha whatongia. Ako e tohi tapu, ke lau he taimi kotoa be, he kune omi e hulu hulu, o kune omi e mama, ke a teki tau tolu, hono kotoa be. Ko ia kua whalahi a talmonu a te a teki mou tolu, hono kotoa be, ka wako tutuk, mo ki nau tolu kotoa be, a mana ke whakahoko, ai malanga o e aho a pongpongi, ka wange mou mau keresi, pe a mehe o tua, o guana ai mesi, pe a mo e o tua, o e ofa. Emeni. Ku lawe peu ke i toi pe tau ngahi polokalama, e tau ngahi miniti, pe a ko whaambe ke whakakata atu e ngai whatongi a peko ini. Ku okmama o e tau sekeritari, tangata ko iako tevita ofa, ilo a pe iako tangata poto. O kune wholau atu ki hapai, ko hui koe kātoanga. Ai otu hapai ke whamanatu o e senturi ua o e lotu, ko te whakahoko e ni o e nau polo kalama. Pia i kai ngata ai koe tau walungo fulu, o e koris tau wha ahau. Pia koe e talamonu at ki he apiako koris tau wha ahau, pia moe hausia, ai tau e walungo fulu, ka umaa e kātoanga, ai otu hapai i e ahoni. Tau amana kirei be, lava lelei e whatongia ku lava atuai a skill dari ki hapai, ko e tangata fukia mehe otu hapai ki whakakakato. Ai ngahi whatongia hana kotoa be, pa mo pou pou, mo wharotola, ki whakamahui ngai, o e senturi e ua o e lotu ku o tau ikuna. Ka wakato tuku ke ulaki whainga maali e, ni hiri o tau aho, ai tau fitungo full mawalu e korisko si atou tai, Pea mou mea i. Iai pe ngata anga e tangata pa mo e vai vai. Kai whamalo atu. Puke whainga maari e koe ni koe urak whainga maari e ni. Ke maua e whainga maari e koe ni koe whamalo atu. Ke kau wakoto tuko toa pe kau. Kake moa me he api kosea tau tai kau koris moa. E whainga maari e koe ni. Mo ulote lelei pe a filiai. Ai motua koe ni tai loa pe. Koe sewaaniti pa moe tamayo eki tae aonga pe ke hoko. Koe parestene a kawa kututuku o aadea loa. Pa ku whamalo atu aga teg motoru pe he ki he sekeritari ko ia ku mou loto ke hoko atu sekeritari. Ai tangata ko, tangata poto. Pa ku whaufonga atu a whamalo lahi malo mou whalala mai. Neongo a ikai feunga ke whatongi ani. Pa ku mou whalala pe ke eiki ke ne tataki. Ai ngā ue koe ni. Koe mea te haka uaka tutuku. Tau whakangongo pe ki tonga kia ngai whatongia mea koe tu he tai mini. O kui kai ki aha tau whatongia lahi ok tau tol. Koe tau teftoi whatongia pe ka uaka tutuku. Ke malanga i ai ongo ongo lelei. O hange koe ia koe tau tala pe a mehe api. Ko nafu alu. Ko hingai tau iai, ki whai ha luku luku, ma hako hako, ki he ngāwe ai eiki. Te koe tau tefto i ngāwe e ni kono malangai, o i ongo ongo relei. Malangai ai alo ofa, pia moe ofa ai o tua. I he tapa kotoa pe, i feitu kotoa pe, te tau iai. Te hai pe ni, te nau mau whatongia, a pongpongi, kar monu atu a teku mau tolu, ki he malangai. Oi ongo ongo lelei. Koe taha mea kufai e toka ngā tuki ai koe tau polo kalama koe a whaka wike ua. O mai e pripo kau mā tevi ta mok nau tolu ngā ue pia mei whare. O mana tuki ai whaka wike ua pe a e tau polo kalama. Kaku kore at pe katek mō tolu kau haka tutuku. O ki kai koe kau whaife kau pe te nau whai atu e polo kalama. Mandui o steu teu i ki tau tolu, me wholo wholo kau maanga i kawha kehe kehe. O e ngāue, e sino hamai o eiki. E o wharo tolai hat beka teke mō tolu, o ataha pe ki ataha. O isu tuku, ke ne whakahoko e tau polo kalama, ke whai e tau lotu, e whai e tau bou bou pe me wholo wholo. Ea, o kou whamanatu at pe, ke teke mō tolu, ataha pe ki ataha. I okalani ni, i tua okalani. Te ke whainga maari e ke whakahakoa tau polo kalama. Fie fie alahi. E ke whitu take mai. I he tangata ko iako te wita ofa. ka uskel dari ene o atu hafainga maali e magma o dolo. Pea kufiefi alahi i he ahoni. Koe kaha fok whakamalo lahi atu. Ne lawa lere i o tau ahok tui ne o atu pe he uskel dari e ngai whanangonongo koia lawa lere i ai polo kala ma fala o mali e no lo tu a ho ka ma ai no hi pou pou fala o mali e pe mo e penolo po dala noa ke nga hi lei pe ka wa ki ba mo ta nga we pa mo mea e fa tu pre ki nai ai ta nga we ma e ki pe ne la vale lei ai fa tong ia ko ya o ya go ko ya pe ka wa ko to ku o wa ta pe ku ya me ke to ang ya ki tu tak me skill dali pe pe ge te au I he taunga he polo kalama pia kwa fatongi ya kwe tokanga. Kwe whaamu ke whai hatala noa ki ai. Kwe mea rerei, ai tau whi popo wa ki. Pia mo moutokoni mai. Uke ai pia ngahi rerei me ngahi whakodudu. Ngahi mea ku moutokanga ki ai. E popo ki he taunga aue, ke he tokoni ki tonga. Ka uma ha taunga he fatongi ya he ni. Pia kupehe ai whakamu pe ke tau whi tokoni a ki ai. I he ngahi fatongi ya. Hono kotoa pe. Koe tau polo kalama ka hoko mai I he kahiri e wike ua mihen te tau malolo I ka hau tau hoko mai I wike hoko mai tuke he ka pau o ku hala e te mau ki he polo kalama e toki maheno a pe a ku amanaki pe e lerei pe pe a ku mahu inga au pit ka u wakurutuku o ku lahi pe a fitu taki mai time go fa I kai ke lava e tau polo kalama koe pe ni u nau whanongo mai, nau whaambe ke whanongo ke wholofora, pea o koe pe whakaloto lahi atu ka tiku moutoro. E aha whai ngā maari e, pea ke lava mai, o whai e whakaloto lahi, koe tau polo kalama o ku o atu me ai, ai whakaloto lahi ka me wholofora. Toki ki mui e ngai tala whatongia, ngai whatongia ki tua. Ka koe mea ke muamua, ki oange, ai tokoni mai whakaloto lahi ki kau ngā pili ki mi. Me kau wako tutuku, kau mā kau ngā whanonga. O kai kau tau tolu pe, ai kau wako tutuku, o tau whanonga ki polo kalama. Ka kwe pe moe ni hi kuna utā mai, o whamalo mai, I e ngāhi pōpō whakalau mā lie pa moe tokoni. O kumo whai, pe me he whare whakamafora le ani, pe moe tau polo kalama. Koi au pehe pe ai whakaloto lahi pa moe toenga, o tau taimi ma na to eta hata u miniti ni ma ka e fai nga mali e ko ni te vita na ku ia ha me a ke to e to ka nga ki ai o ki fie ma na ku ki fie hu ke ko risko si ato tai ka ki fa ka ke ke mare ma miniti e u a ko ni ku to e ka u tangata mo manat fo ke tangata ni ko te vita ko tangata be ta u tolu ne ngo na tu po ha ki si asi katolika Ako e tangata e me korisko tupou. Pea kune maua nge ia e tau ngahi o wau whakawe siri ana I e nau lotu aku nau tolu. Pea whanga maari e koe ni te vita na kua hamea ia ke toka angi ai.
0: Io, a maalo o whaife kau e. Ke uhe ku toi peta mini te taha. Ka ko whaka maalo au I e a ngahi. Ongo pa maino ka te au ko koe ni ku ke alwa ko to'o e fohe I e ako tutuku a se atou tai. Ko whaka maalo lahi, whaka maalo lahi ki a te koe. I ho tāri ko ia. Kai koha ngā ue whainga fua. Ngā ue whainga tā ko wiro pē. I he whi āo mai mo ki nā tōru ko ia na nau I he laini e whaifikau. Ka ko whaka mālo rahi ki a te koe. Ho o tāri ko ia a e whatongia. Pea pehe ke se kei tāri ka tangata poto. Mālo au pito au pito a e hoko atu a e whatongia ko ia. Ka hanga e pefoko mea ku ke lave koe ki a I. Mahalo nā ko hoto whi unga pēni. Ke te nofo atu pe me yendi. Ta ko mea pe taha ko whama natu pe. Mahalo ko siasi koni ko ukau ki ai aireti o siasi toko lahi taha ia o oku e whai whekau.
1: Obo. Obo.
0: Ko te taimu te hanga e pe koe vahe vahe. Ko futoko fiha he uike o ku au o na whanongo ki ngahi vahe vahe whakalotu pe a me ihe. Polo kalamani ko whakamalo lahi ai ki a te koe. Te wako pe mea lahi mea kumotoru. Pea mei he koriso tuku se atou tai, he koe tau whono ngā pe ia, tau whetokoni aki I he ngahi mana tui pe e tau wholofora, ko ho tau mo ui anga, mo tau whalala anga ai wholofora. Ka kou whamalo atu ka te koe, kou hi koe ki miniti koe.

0: fora ta bo mai ka nga we pe mo fare ni ka ma ka wa ka tu ku kono ko to be krese ta ko si su klai si mo fa tu ko ta mai pe mo fe ho la mari ma ni oni ke dik ta tol go to be ya o ta nga ta amen
1: amen
0: o fa
1: fa malo at fa malo a pito tal manu at ke to nga fa tong ya ho ni mo ma wa nga ke si ga pong pong o fa malo
0: malo
1: ko ta ta mi to ta minute fa go ni ki he wa ko hoko e wa ko ta a programa fokia a kolosia ki a seria ki ta ongongo pe a mea uheina ilontoni tu ifua ko at beta ufas mo ta utai tari gai malo

0: O se mini te ua mehe wa tau kolose heki Australia ki a uheina ilon tontu i fua mo i tau ngahi o ngongo. Malo i tau lava ki he ahoni uheina.
1: I o a ko atapea wha malo la he linda pasi ka ma te tamaka i he whaoko mai whatongia pia mi a te rana pia mi he polo kalamare tio e wha e ma te o maua po i ni wa ka koe pi e manatonga a ka koe tau ngahi o ngongo e ni ki hao ni pia mi sene a Australia malo mo la mare au eki pia malo lele ya tonko dopi e ke sola pa me bulangi e at kia i e tau ngahi o ngongo ki ahoni. A tona ke e ni kono fu maua o se pi tema o i wafe wa no. O kokore pe mua ke ufa maramaru atu i he mua tala whakatapu kakato a e programa ka hufanga tuai. O kula mare lele e te e taine brand sesi en cheli ka latu fi pe ka halaval mata atu ka aho. Ka pe fo ki ki he tala whikau lahi ato ngā ki aslele ni pe a moe kau ngā we. Pea me he api kopo ono, pea me he kolomu a, pea me ken pela. Ura kiko mau ea mi loto seneni i he ahoni la alele au pito, fafu ofai ahoni taftonga e langi, kana mau ki iongo momoko mai ane po. Ka i he fuma whana o e ahoni o mau rotonga e ti krisele siasi e hon fuma ono, te mau a ma olunga hake ki hati Chris e wataha, pe te mautoe ma ulalo aki i hati Chris le se asi hongfu maua. Ko e whakulo foki mo whawhiwhia lahi ke kainga tonga kodoa pe, wahenga Queenslandi, ka koe kolo la la a. I en au rakwhi loaki mo tadalele e tawhi kaulahi a tonga ki asea nihiria a hono whano fō. Ai ana tatake ene e palestini kainga tonga wahenga Queenslandi, whaifi kau mai le sea le molitika. Tokon palestini, whaifi kau suri helu, pehiki a lawe ilo au la moe kainga kotoa pē. Na nau whahokon tadali a ke mau mea tokoni, pe moe ngahi whakame ite, pe moe ngahi lea talamono ki hono whatongi a. O ku whakakoloa fōki a hono lakanga maftukutukini, he o ku malo malo lahi e fōki a ngai whanoa me Pasifiki i he ofis whatawhikau lahi a tō ngā o hange ko Papua New Guinea, Singapore, Malaysia, Thailand, Filipine, Indonesia, pea mo Brunei, Darussalam. Na e mui mui wholau kia e sekeritari wā, tasman telefoni, ka pehe fōki ki he whaifikau o kune tokanga i kina e kaunga au e tōri pia me i tonga. Whaifikau sione paluaka. Leinolo la kai mai kau ngau e mi mi tonga, te ako iau whai e whamalo lahi ke pot ngau DFED, Department of Foreign Affairs and Trade, mo e Multicultural Affairs Tongan Community a Queensland ni, Brisbane City Council, ko Lord Mayor Adrian Schreiner, Councillor Kim Mary, kau ngau e ai ngahi ofisi from the star o Queensland ni, te a koia atu ai whakamalo lahi ki ai. Ko ia e whakia tokoni me he puranga Australia ni ki tonga, hapanga wano miliona ke tokoni aki mo tokanga i aki ai kaweinga ke tatau pe ai sefine pe mo e tangata. O kukau he ni mo kinau tolu o ku ikai kakato se anau sino whanga e whatapu ai au kilo ai ni kukau whaingata i aku kukau disabled. Na e whaka o mo whahoko e toko ni koe ni e hai komisina Australia ki tonga Honourable Greg Bradley pe a kui ai whama lolahi ke wa toko ni koe a apure anga Australia. Na e teitau lele e tawhikau lahi o Malaysia, Her Excellency Paduka Sharina Abdallah, aia ai tawhikau koe a tonga His Excellency Gertie Strihangie i haane a ahiatu ki he ofis whakatawhikaulahi a Malaysia mo whakahoko haana whakataha. O ku mahu inga fōki hono tau e wāwha diplomatika a tonga mo Malaysia, he ko tāwhunga ina purianga whakatu i o Asia, ko i ngahi whai ngā maare lahi mo i ngahi koloa whakainatula a Malaysia, o ku whai a hono wakai i, he ko i ngahi lele ia o ku toko ni lahi ki tonga. O tau te fito eni ki he whingau ea ki whakadiplomatika, pe whakatau a ki mo i ngahi whai ngā maare i he ako pea mo i ngā we. Na e ahi atu e tawhikau lahi, His Excellency Curtis Rangingie, ki he ofisi o ambasador o Filipine o Whiloaki mo e His Excellency Antonia R. Perro Morales. O whakahoko ha whepotano aki, a hono toka ngā i koia a wāwhinga aki wha diplomatika koia a tonga pia mo Filipaine. O glai fuki a ngai whainga maare whanga aoe ki tonga, ka pē fuki ke he whakatau aki, he oku toto lahe ka inga tonga upna nofo i Filipaine o whakahoko whatungi ai i ngai ofisi o pure anga whatataha i UNA. Pē ke panke o Mamani, World Bank, whai ako pē mengo a ngai ofisi whawhitu o pē mo ngai kautaha whakavaha a pure anga. Oku awaha ke fuki he toko ua fultupu, Ai whanau tonga, nga ngau e whawhai whekau, ai siasi o sisu klaisi o ngahi ahoki moini, e ngahi wahi whono ake keho Filipai ne. Ko tafo ke o kwhai ai a ngau e ki hono po waki ha ngahi whai ngā maharie, ke whakawhai ngō fuai ai whefolau aki ai o ngō whonua. O kauheni ha whai ngā maharie lelei, ai a au pito, pea o kwea e talamono lahi ki he ngahi whatongi ani. Ko ngā wela hifo ke whatongi e ngā au e tala whakaulai a tō ngā ki Australia ni, ko hono whakakakato e ne fuafua whakahoko whatongi a ki he ngā hi whanua koe au e Pasifiki. O ngā u malo malo foki iho tau ofis whara whakaulahi. Ai ene whiloa ki ai mo whakataha e tala whakaulahi pia mo e tala whakaulahi leo leo o Papua New Guinea, Mr. Joy Warrison, Ai a ko ena whakataha mau inga eni ki hono pātoloa ki pea motokanga i makehe ai wā whakadiplomatika koia patonga pea mo Papua New Guinea. Nā e mau inga ia fōkera whakaulahi ke te strihangi i he whetokon aki ai kau ngā ue whakamisi nāre hange ko Sione Kami. Pea mo i kau ngā ue whakamisi nāre lahi ne nau lava o vai vahe ai ongo ongo lelei pia moe tui whakakaristia ne ki Papua. Ko iku ngahi tu umare angalahi o Papua, ai nau ngahi maka koloa, pia moe ngahi langa whakalakalaka wha ekonomika. O whai ai whenga ai pureanga nea fio, pia moe ofis tawhikau lahi, ke whai hano wakai i hangahi whonga, e lava ke tau whenga oe aki vaho fiai, he koe whonua lahi tafo kene Pasifikia Papua. Ko e whi ngai ni ke tau wāo whiange i ngai sektoa kehe kehe o hange koe akapulu e whakatau a ki, waka whakau tau malu i, pia moto e mau inga o pita fōke a wā o i kakai o e ngofanwani. Ko e ofisi whakatau whikau lahi a tonga i Kenpela, to e hoko pēia, ko e ofisi whakatau whikau lahi a tonga ki Papua New Guinea. Na e whakau fōke ne pō ai polo ai kāinga o whasi mo iafe atungi. Ai ana me ai e tahene Princess Pule, Princess Salo te mafle o pilo levu Twitter, pia mo lo Twitter. Na e me ai pia mo tupo mo heofo mo lo peti a lea mo tu a mo yongo alo e toko ua. Na e tatai lele e kātoa ki po wono mo e kautau ki whonua, e tahene Princess Pule. Pia koe kātoa ngā toko lahi mo fia fia au pito eni, whakataha tia e kāinga. Na whakauk fok pia mo ilo tina mo i ngāhi whakame ite. Foki, o kwa mana kena ume atu ki he whakahoko whau family for all i he ahoni i he city i loto sene. Na e do e me atu e tala whakaulahi His Excellency Curtis Triangi e pia mo e sekeritari ulo aki Chris Motopuaka o a utonu ki he ofisi whaka ambasitoa o Nepal o whakahoko haongo i whiakao ngā mamahi pia moe lotu me ene a whio moe pureanga tonga ki he toko walu mana tupu ne wesia pia moe longa i whanau e wa mano pia o ku whatawange ke kau ai otua i he whakaake ake lahi ko e niku hoko pia moha whainga marie. Ko e tahine Princess E. Angelica Latu Fuite ka halai walmata atu ko aho o ku nelorotonga mea i Meri Puane i he wikeni ai a moe kau mui mui folau i he ene maa i moa whakatotolo ki hono matai tohi toke tā filosefa ai a ku iloa ko e whelo te i. Na e tatari lele ia he komiti pire tau hala o take a makaresi whachi. Pea pe he foki ke a kupo vanoa da tafu mona family. Fai tuka o sias wesileana tau adaina o tonga, moi kainga lotu apsiasi ko mafua o la. Fai fika o sione wesile tau tuakoi. Pea mohono o whahoko e nau lotu a neafi. Ko ia unau me atu i ahoni ki he vahenga o e kolo la la a o Queenslandi. O whahoko e ne maa i moa fatutolo, ki he sāpate oi wike ka u kohono uanoa. Pete nao toki mea malewa ki New South Wales ni moseneni i aho ufu mātaha ki aho tolu noa o sepi te mani. Pea toki whaas lewa a ene mā i moa pe ki Kenpela. Ko tāfu ine ngahi mā i moa, hono whatotolo e ngahi kolo oi otumotumo e ngahi i katupua pea mohono mahu i ngā. Ka befo ke ngahi stoli a lahi ke kehe oi ngahi kolo o tonga eiki pea moi otumotu foki. O tōni lahi ai kautaki takitaha pea mihi ngahi kulupu wa ngāwe ko tōha pe o ene mā i moa pili e tau hala o Australia ni ki he tahine princessi tala monu atu pea moi lotu. Pōsi i pē, o kō whiwhaka o atu i pē ha whamalo lahi. Moha hounga ia i loto maulalo mo oni mea te au, mi whitumotu ani. Pea mo e timinga au e kore studu ko St. Joseph Business College a ia koe apiako komesio lo. I he lava kawhakawha e tau whenga pa anga i po uri o tō kona ki. A whamalo lahi ki pule a kone lava mai pe mi tonga lau manu ma afu. Ki he kalapu fofo anga o loto sene mo i kalahi makate kina i he whatau kei mo MC. Whaifikau langi pia me he siastong ho eiko Emerton i he loto kamata kai pe he foki ki a Bishop Siloen Selalavea mo i loto tapuni o i whenga panga. Ke ngai kulupu kawatonga mo i pukupuke a fufula o loto sene na nau lava mai o tokoni. Ke kalapu fofoanga lo tsene, kalapu le ekina, kalapu e kauso tia tutuku mo na avutoka, kalapu malau o vailahi mo e taulanga ko i fea, fe ofa aki ka leri o e lavenga maari e. Hala tonga lewa, pewe ke kalapu toa ko maafu, kalapu oke, kalapu se stonga ho eigo Emerton, pe ke kalapu wasla a ni utoua, mo e feta ki ni ma he ofa. Malo fawa e ofari oa aia na na mō fwaki hapanga e ono mano wa fetupu. Ko e whamala o ia mihi palestini, uheina i lontoni, mihi pioneer mo na lisa lelea lomi, se itali vista sio foketi ko e tapanga lavinia tu pola tuitu, pea moitimi ngā we o mausi toko fitupe. Malo au pito e ofa, me kolesto tuku koe akufas pisnisi ko sangatso se fo iloa koe komisio lo. Tapukina e pek motoro e ngai fola nima koto api. Ate pia tala monu mo e ofa te pule ako ne foke atu fo wifisi ki tonga i aho pule lulu. Kutu pita i tamak, hape molinta, koe ngatanga ia ki unio ngongo ku lawa o koko atu, pia me sene i ahon. Pamalo to mo mea mai, tapukina ki motoro e iki ha weekend fon fie fie mo klase ia, ka mo mea tua fatu. Kwa uheina ilonton tuifua. Malo.
0: Malo apito uheina tatok filongua ki wike kaha un. Malo.
1: Malo.
2: Koe taptai mi osta mini te tani ma pia mei hewa. Whainga maari e koni ke watua e tautu aki me whanongonongo pe tau toki hoko atu hafe e tolu. Tano hai malai spoti mo kautonga mai rei pia pia hefo ki ki a Silvenusi tau mo e piau. Malo. Ko vai maalala toa kalaun. Me kautaha koi a Planet Cars, mana whanongonongo me tu waki ki he weekendi. Malo vai.
3: Malo apito te rita pe malo mua lau maari a ho eiki. Lerei ai tonga ko toa pe mo whanongo mai kere tuoni i he aho wha o wha koe ni. Ko i ai koe aho fukeni a tae toko lahi ko i ake nau me a mai ke he Planet Cars o whatawa to mo mea lere. Ke atai pe i fuke ngu lerei ko kote te whatawa o mea lere. E o ato cashback o kamata pe me tahase o a uke ni maafi. Pe alava ve pe foki ke toko ni e di motoro he tu unga kotoa pe o kuke iai finance. Aia koe weekendi na i deliver at foki me alere ki taulanga ko me alere fo koe ni koe Toyota Hiace commercial ko wea koto ta koe ni kwa ene ki ngā ue ke wha au ngā ia ni me alere koe ni. Pafe atai pe motoro ka inga kotoa pe o kai ke mui o kalanini ka mui taulanga pe mui Emily Tony. Pe ko weringa toni lava lere kau tahani o tiri wa to mo mea lere ko mo ngai se mau ko e konga fuki ia ai toko ni ko ia kau tahani ke tonga ko toa pe itai ke na uofi heni kau ma lava lere i pe frau ko e ngai mea fra pe papa to e tiri wa to lewa ho mea lere ke fitu ko ke ia i kas ke mea lere ke waki ko ia sa pate tamai o atai pe tala monu tamai ko toa pe inusirani ko ia ko sa pate ko ini hoko mai ko e ho sapata mai ka mai ka sau ek fa fine mo to ko mo te ke tari wi se tema ke tata lele mo to ko ha pe mo fema e kalas ke ke ko ye nga nya le ai te mo la va ke fo ke pe facebook ko ia a tene kas pe ko pe ko ia a aku o la va ke o atu ai nga hi ata de totonu o nga nya le ko ia la va ke mo fata wat me tu ma to lu pe ko ia ma wat ai nga ka SUV o a o ke ke nga yut mo fetu tak me ka te au ko fika telefoniko no a uoua no a fitu hiva no ni ma no valo pe fa au tot mai peke mai a te fika te au fitu kono e Nelson Street i o nehanga ka mu mea.
2: Tanga maari ko ni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
4: Kau Poupou MMT. Koe ui eni ke mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakataua e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ka uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e o ku taha pe, pe koe ute pire ku vave hono whakafonu fonu. Oua na ke tō, kai tō tōgi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pe atoe amuange e na uivi iwi.
2: Ore whainga maari koni, ke watoa i ki whanongonongo koni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ai ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakahoko ia ki he aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o Septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o Septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa a Okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari. Desi erivao mo hei lala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mafare mo e tou ki muini mai. Malo mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
5: Kromo eki galimua ki whanonongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanonongo ki kaumemi pa. Whakatoka ngai ange mua. Ko e tau polo kalama a whamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tua Sila. Tō luhi waua Great South Road i o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Waono a kosi wa fe waano pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kere ka ko tope o loto au kalani mo me mai ke tau polo kalama fra malo si no mo fa fe hoi ko mo le re mo mo fe fia mo to ia we the people fa papa tu pirikita no ofisa fe tu ta
2: tenga mari ko ni ke o atuai aki fanongonongo fo i me akai ko ni Nā toki tāu mai, e mau fōi mea kai mei tonga, koe fōi ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fōi talo tonga, koe fōi maniok. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea ai, pea mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, Taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.
4: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko nipe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o Okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson, ke tau feohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pō tala noa, pia tau lau kau aki ho tau ngahi
6: ulunganga whakafonua. Oua nga moto, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga iye feohi whakatoko ua.

0: Ko tau tai miko hawhetoto tono ai wha. Ta hoko e ki e tau polokalama ko ia oko oko, pe ko whiwhia ke utata lelei. A e ongo tangata o kunahanga o tuhani e puha maanawa ko ia e tau kau ngā ue, a whakawhaha i tau na ulawa mai me itonga. Pita a kau ola, kau maa foki a te vitani ulata. Maloi tau mau ai ahoni ongo tangata pe a whatawangi pe o
1: ko.
0: Lelei pe mea kotoa ngā hewhi tū ko ia o kumo iai, ka te o foki at ka te kumoa ke whakahoko e tau polokalama. Malo.
1: Malo, malo a pito e rinta, ai o mi whainga maari e kon, ke te au pia mua pita ka ora, ke ma whakahoko mua ai proklama, ai e kaunga au e tolifu e akau, e wiloa ko e whawhai tau, ai pureanga tonga, pia ku iku e RSE, ki e weekendi, e a ma kore pe ke ma ngau aki pe, ai lotu lele iku na kamata aki proklama he ahon, Tau hii pēka e kamahoko at pē mua ai i he marumaru o e lotu lele i koe na e whai e whai whekau. Pea tōu te u kamata aki pē ko tō mua tuku pē ha whakamalo, mua whakatapu ki a Hawaii ki kau maa ha matapure. Pea pē foki ki he kāinga whanong ko tō pē i he ata pē mua rea. I he polokalama koe ni oku mawhakahoko at whatapat foki i arintā kau maa a le tio. Pia mai nā, i e si ke ome whainga maare ki teki mautoro, mo e ki kau ngāwe koni, kau ngāwe koni unā whawofonga i Pureanga Tonga, i hono toka ngā, i se tau whāna o ngāwe lolo tonga e nau i Nusila ni. Pia i e ahoni, oku mai hei nai, pia mō pita, pia mō ilo peuka ke sola, i teki mautoro, si ngāwe kuma whai, aku te u whapofunga e tupe, aku wahenga, aku wahenga Hawks Bay ia, ba te u me i toa tai pe mo e noa te, tako pita fo ki koi aku ni tonga e whakatoa koe, ai motu sau te, pe a te u kamata tupe mo aku ai ngahi ongo ongo ko uma o tawhaki, pe a heli koi a, pe a tuki tuku kia pita, ke ni atu e ngahi ongo ongo miai, papau e ke ia, whainga maari, pe a ma toki whaia, ha whetano aku mo, ha whae ke eke pe, a ngahi mea aku masio, o kumaho inga pito ki he ngāwe koni o kurotonga whakahoko i he tau kau ngāwe i Nusila ni pia mo e programa whakarupua i he nea o mai ko tau tahiva ini o e programa a mana ki ka tau laka atu ki he season e wanoa ai e kamata ai i Okatopa pia mo novema o lelea ki tau kahao. Palo ko e o ngongo whika uraki pe me o kumahenga hange pe ku mo ilo i ko whakaosi eni o e taimi pulu ni, toko taimi auhani koe ni oe apere, koe kare pi moe hafua a ngahi a kaufua kotoa pe i ho tau fonuani, pe aku tui pe e mei tatau pe, pe a moe vahenga koe ni o pita me saute, pe aku o kamata ke aloatu a ngahi kulupufa osi atu i he mahinani e iai pe moe ki kulupu pe ia e ua e whaka osi atu he kamatanga pe o katopa. I Hastingi, Peko Hawks Bay, a nea whina e whoke atuai ki a klupu e taha, a e Mr. Epolo, ko e klupu ia a kisi uhamaka, ko e nau toko nima pe klupu e ni, a nau whoke a nea whina, o si maumai me ongongo me itonga eiti, ko nau taulerei, pia kake ngā tai, ko e klupu hoko koe ke whoki, ko e klupu ia a petula atu ane toa, pia toki whoke atu ia ki tonga he ahotaha walu, a go flighti u kahau. A ke klupu e ku toko taha ono, whawhiwhia a pito a ngahi a ola o e nau ngā ue koe angepe koe taranoa ko ko alu i he ngalu ea o kupehe he ngahi kurupu ngā ue koe taha ene tau lelei taha o e ngā ue i he ne talu ene tu au mai tau ene he hongfu mahiwa o e proklama ngā ue koe ne RSE a koe taha ene ai taimi whaingo oku sai mauanga ngā ue, pa te sai ba mei seri ti, pe a moe whawhiwe maari e i tawha koto ape. Ka ke ngata ai koe, ongo kulupu koe ni, oku whokeat koe ni, oku osifa oku e na container, pa kosi ai ke container taha, kosi aratu i he mako e weekend e ua me ai, ma kosi mei tau ki tonga, oku emu container e taha, a fute ia e wanoa, e toi aratu mo ia, i he wiki kahau. Ko iaku, pētua fa malo ke fa nau malo si ke ma uivi o fa hoko e nga ue na e lava foki a e fa e te ahi he wike kosi ke konga ka nga ue i levini a ke ka tako ke uth heaven na ia e klupu na toki tau mai i he aho fa osi koni o a kosi pa na fa tano alele i moi a koe tahape foki a e toka ngalahi tahape a ku i lope pita ka o maase e fita mo maase la kumau whengawe aki i he proklamani a kore koe ke whanau ngā ue pe mo i kau ngā ue ke ta ofi mua pe oa mua e whaha kona po ko inu olo ka holo he koe mei mei koe te fito taha ia o ngahi palapare ma ane o ngoia oku kaike hoko o kaike hoko kotoa pe a palapare ma kotoa pe te fito i he olo ka holo ka koe lahi taha o palapare ma o ku hoko ai pea i o mau wahenga i he whakalungfua koni i he motu noate mo u ka taha ka toa ko be fanki me ka ko hange ko lau ko fanki ko fishe na wa be ya e fononga nga be a mahalo ko ku yo ngongo la lahi be aguia o ku fa o sia den ke foke ka unga we be a te mai be a mo ka unga we ke o mai i he mahina ka du we ke fa o si ko ni ko o ka topa e mei ha o to ko wa nga tupu ke of ke to ko tolu nga ki ho mau wahenga ki Hawke's Bay ke vai ke kamata fi ningi pe mo u ngawe anga mahinu ai he taimini fa ngawe va fa puto pe mo u ka ta ha palani yo na u ngai palani ngawe ke fa kakato ai ru recruitment ni po no fili mai go ngai kulu ngawe ke na u ha u pe fa ya puto ngawe va fa puto pe mo pot ngawe ai i tonga i ku fa mal mal fo ke ai va ko ni go employment ni pe ko RSE i he Ministry of Internal Affairs pe ko po dunga o fa ka lot of fornua ai e minister ai a fane a fitu afe pe na tau ilo to ape e mai na ko hili na e me mai ai e minister ko ni fofu a hi mai e ne hoko ko minister po dunga o na mu mu mai a fora mai pe ki ai a le nolo pe mo to e nga o timi nga o ko ya e ka ke u fa lo te tu ku mo ani ki a kapita ko ilo pe u lahi a bido ne u ngongo pe a kamato ki hoko atmi ai malo bito
2: malo e te vita fa malo te linta heta u te mau e ai ahon a pe program fa muy fo la ku na ku mai ai o pago tu ma pe con ala he ongongo na e fa ye te program pe ya ka tipo e fa ye te te ana ka te ke tu mo ki ai ta te vito ki mo saute pe ange pe ko me ko ku la vi ka te vita ko e kai meni o ku mi foko to ato e to e na veni pe ne fola mai i fe pueri ke tau ni e na e ben ai kulu na u foko at ki tonga i ani afi pe de ki e wikin pe de ia ben ai kulu na foko at ki e kahao pe o ni osiko e mahi nani i mi osiko pa te fana u na fola mai i he i fe pueri ke tau ni a ka osi e na u pe i mahi na fitu pe ono pa ma au ki e i he area pa ma au ko na o ki na te tekna ko ko ni nga pe ke ta fo ke ki ongo ko fi ta na ke pe linta pe pe ki ke ka fa no pa no me ki ta fo pa ma na fo ke ta ku lu ko ma ma he ni ki lo pe hen ko ho tas o ku an ma he ni ko ni pe are ko ki e agora é para moi para na uma água né na zona pacífica o não o be é na van bani o me be que toca fazer algo de manhã e foi vá daí me conhece também com na o mai que foi na água que para de pico com pulo de moi ha tá o que aí tá toca fazer no tongai e toca fazer no o que aí toca o ano aí na o mai que é polo o se na o Pau goni e ya bere i pe pueri le rei ki pren pe na fola mai le wa ki penen o hoka te nga au ki fa oski ai ai mai na to ai ni go na fola mai ki hoka te nga au i he hota si pe ko ta ko be fo ko pai e hota si e na ki i fo pare pe na fa na to e nga na fa ma bu so ka to ai ko hai mai ta en ne e da ube ka en top en asia ko ko i season pe a ko una fois ma be fangi certificate ki fa na nga o to ka u a ta nga o e ba be ta o ma o na o seni di la ta i he i e fai vaha tainu koni o nao mai e fai nga o pene. E a fai fia mau pe, e ku leo ma tosi e tau whanau tonga o ko mai o nga o nga o pene. A koe, koe kau nga o pene i o mai mi tonga o nga o tolu, toku koe i he, i he mau, a nga hi certificate koe ni ki lahi tahawe seni, ti mau kau ike. E kai kena tai, kakono whakaatau koe si seni. Kana e whake e nau certificate koe ap, kana ko fokiat i he weekend ka ko ku ko ni tapia e tanga ta ko fea bo pa pa oa fo no hema ka ta ula he ne ha i ke ku ko ni ta ni ke ne ha ke ni ta kolopia ta we pe ki ya na na o mai le ba pan ki ke ko ni pe ma ba ga ko ki ai pe ko la ta ko ki ho wa ni la ba ma we pa na fa ni ma e hoa, e foi i wike, wike koe ni whakato e nau, nau ngā ue koe ni he, he hotasi, he, he pārepi, e a moe toko ni make. A ea koe, koe taha e ngai mea ku mau he fia, pe mau pore pore a he ngai matea ke whanau koe ni. E ongo koe ki foi mahina pe, pe mi mi tolu e nau mai i he kārepi, Kaka avarisi koe o paanga o nao mao, e foi paha taimi koe ia, o kuhi paanga e kolo mano tuk. Ai te tau pehe pe o ki he paanga e taha mano. I he mei mei i he maina katoa pe o nao, nao lawa mao, oe na upaka mole ma ngai mea pehe. Ai e koe taha ia, o e ngahi whataata mahino, o ni ihi nao mai o ngāwe mātea ki pia mongawe mālohi. Ya tau si wai ki hola ko ko ko na fi o mai ta ko to pe ko hi na wi lo e mo e ma wa he mai bi family pe mo e mo e mai mer no ma he ni ki ai to nga ka ko hi mai na ka na to ko na mai pa o bi te na si ni de re to ko ni a ke ta ko na fo ke ai ko na mai family pe ko la wai me na ma ni ala i to ma ta de be ke family pe ko la vi pe pe mo che si e fo ki ke ko ke ko lo ma hane pe ko me ko ina e ma udi na ko mo ya ma ko lo kala ma au ma ya ka ke ko tapi ya no fa ba a pe ko si se a tu pe a na e certificate ko ya ko ma we pe a ko na te na u ha ke pe e newsletter ko ha ke ke to ko ni pe ke be ta ha ya ngai ta la no mi li e na au pa e ka ta ma ta mai o Mawe lai, pia oskia vele ngahe na mawe pahe. Ka kutu i koe koe kina kolpe, nia mo gai pe a ngahe ngawe a ngau. Iai ma tau pānau no mawe malo, mawe ma teaki. Koe taha e na whaka ilonga pia mwha mwone. Pua ki koe ni whanki se, eit koe no awe e ngawe a ngau. Pia mwau si o tonu ki ai, pia koe taha e a mea e pole pole. Koe ni ngawo mai. Nia mwe tosi, tau whanau tonga o ngau i he tau tako ini. O Maria pe ihe pa pa mai e taki e fa oa a pe tami o Maria ta hai e pas pas go e ngai fonua e tu wat e katanga ta toma o mai e se diske i ti e o e nau toko si pa o tola hea ngai hamo a tola hea ngai o panua e ngai fonua go e pas fini o no e o ni e pe piki he ki toko si a e tau polo kalama ama o ngai E koe tae ki i o ngongo velei. Pea mei he vaisau te. I he tanga tau pe, koe ki o ngongo velei hoko mau vahenga ni na kai hoko ki extenia i he o e whanau mi i premen pe, koe hoke ngā ui, koe hoko ni tu chite. Pea na e whepaki ai i ai he mea rere ki tau awe tonga koe ni i koe taha koe pinori. Pea ni la vea lahi ai toko taha. Koe whaifisia pe na kai mori ha mo ui. Ka kohi koe pia e whahe kati to taha koea ki koe sees ke whahe no kaito koe nai motu iwae pia pe ki e kongi o runga i pervis. Pia na kulele atka e pule lulu ki waringa toni o si o kei pia whai mo e ta no to ta ko ni pe pe ki yo pe mo no ki ta o ke te wi hen a pe pe fo ke na wa na pe mo e fare ma ki ya o pe fai fo ke han pai to o a e mo ni te pe ta ta yo ki tu ta pe ki ta pe ki kom ex o da ta u pi he la u pe ni ai aga e fa fi si a pe he po a ai pe na awe ko tu awe pe pe ke pa ha pe pe ko ke ma ki pe pe po ko ma ki ke pe mo ko no ki ta pe te no hoi ma ma va ta pe ko ki support ai ai ta ko ma awe ko ni a pa ya no fai to pa fi fi a pe ko he ko ko ni mai pe mo e chi chi ko na to te no ta va to ga fa mo re ko ni pe o sa yo me ri po ti to ma pe pa te ta u pe na mai fo ke na me be ni o ko ai na gogo ki tonge pod mawe ka pe akleva e ai ofisa profea ki ai family o ka mahi no pika ki na tolu ki na fana ma ton mai pe mi pod mawe pe a o pe ya o ai ai ai nga hi ni pod gani ki ta o lista pe pe o de CEO ka ge na mi ai pe a mi a poko ki ta o fana ai nu hoko ai na fe na pe ta kono fa a to na direi pe a e va be be ha han tava be be be me fai to ko ni ho ko ne pe pa ma ma va ho fi to te ma ya na pe pe ki to e na ta o be mo ta o be a po te ki na ko o i ke ho ko te na ma we pe o pe ki na o tu no ai ho ko e na pe ni ai vo de a te fare ma ke si o ke to ho to ai ai fo ho ko ni be o e te o mo ko e te tau tolu ko te o ko na mai nga au ka ko tau si loto pepe ko ha to fo ha pe a fa mi dio si au pito wal no mus te ha ko nai mia te ni ka tai go mai ki ma to ki tonga a e na viviri ko ki to ha me a ko ni ki te na ki fa na o ka ko mo hen pe a no ko ni ka o ko ma mi tonga ka o ki lo fsa ki e nge ko me na lau ya te vita ko e me ta pe ko ko ni ko e ko ala hi ko to mafai e na we putu ma we toma ko hi ko no finga i ko ni pa ka ka to na hi ni sa ko ni na to mo si ad he na he na we ana ke na o la mai ni ka ma ta be se te mani o ka to pa pe he ni no we ma ke vai ai ta sama ai a we ga e ma we to e e fama popo mo ai na i bisa ko ni ma e tai te ma wai ki na wa na ken pe ma ho ko ki me beta te to ki ta na ke te ai no no pe pe kon o ko o ho du e immigration no si la ni ai a ko pa ya ai e a ko pe mo ko i to ma me no si la ni pe ma ni fo pe ko ki fo koma fo ni ta na mai immigration ni pe ko pe fa ho ni ta ko to pe e fo mai ya ihe tava ko ini ya ko unu ga heta ni ka ko ko nego fo o ni kito no pe ka ma we pe pe ka we mo ya ko ko ma pia na we ni ke fi mai ke e no ko pa ko ni mai fo ho mai mai vi pa ko ni ga be o fi ta na ke to pa ton fa ka to a ko tai be fa na u me he wa sa te e de vida be be ga inda to mo mo pe
1: Malo, pa malo tu e pita e ngahi ma o ngongo a Mari, anke si ilawa mea koe ni tau whanau e hotasi, pe a neongo ku hoko a e whatamaki koe he si kaungau koe a e pinoli, ka koe a ngai e whanonga, pe a pa koe e whakaluku fua, koe nu ku whawhiwhia pe koe ke si moreha moui, neongo pe koe mea ne hoko, ko o si hoko ia, ka koe na koe. Sai a bitu pima mwe. Fa malot pese o kei mawivi o to e si fononga mai puna mai me me narisoni ki Weringa Toni hange koena ke si lave kepa hange koena tau o si talanoa kei e tau. Mea koe hange foko talanoa neongo koe fukau ngawe koe ni koe a heo tasi pe oku ihe toko whangea ke toko ni mangeau ka oki ai pe tau ki fui toko whanoa ai. Pea koe hangu e ripoti koe na ke o mai. koe toko nima tuki mua koe kau tamaka ato anbe koe o tuk moun bere tau whanongo koe wha rea koe ihe ihe whaiwa koe ni ihe ngahi whaiwa hanko akapulu koe kara koe koe whangalaioni me funga funua he pia ku ku te ku tau whiwia kotoa pe ihe ngai tano fungani koe ya koe tā foki e pitana e tau ilo i pe ko ngai e si whakaanau me ek minister ke ta mo ka folau ke ne ke na lava ke fa toka ke fa toko lahi ta ka un au e ka gu mai no foka ta tolu ko ta to ke algo ni ke ke ke fe au hi nga au mo ke kwala ti nga au o mi mi ma ho ta u klub to nga e ka hanga bo ke lau hanga bo ko ke ilo e sabe ko na fa ko e professor Richard Bedford a ne ngo o ku ta mi e toko faafe ke toko ni maafe a ka unga fwa tau tatau pe proklama nusilani pa mo Australia ihe tau ka koe whaka tatau ko ne ngā hange o ku toko lahiang a Vanuatu ta o silo pe pa mo Hamoa ka tai mo ku alo hiko ke he statistika po ke tau tohi kakai ho tau toko lahi ke toko taha kilu tupu pe e tau population ka me hawa ye ni maafe ya a whaafe ke ni maafe o fu maalunga o bito fika ka ku tana tau ke ki a me maha ki vahe vahe pe ai e ku hangu ke lau ko whakaukau ko toa pe ta fito ki he ik minista pe amu e tau taki o tau fornua ke whakatoko lahi e tau fika o mo na ngalo ai e tau ko ko tau ko RSE e tau fata fata ta pe ko ake ka nga we to fo aka we ni e program RSE scheme ka nu shilani o tau no fo e to ta hafe o no nga o fitu nga o e me e ta o ne ngo fa fram ke tau o ha ko o to ko wa ka o mo na nga lo ai u program ke he hango i hango ko e ko e kakano i manu e mit e hange ko e kon ko si asi ko asas me ko langa he ago ave ke te ra mo si o e pita he o tau ke he tau fenga ku fai ke fai magi fa ta ta no mo fa ka lo to la hipe ki o tau ka nga ai nga le le o ku o fai ta mai no fo o wa le pe ko ki manu me tu ha ki ta ma mo alu ai pe ya o ke si he holo i o galan ta ka tau ku ko le pe ke ke e ho tau kei mo mo e tau whenga ko e i whai maha ki wahe wahe pia ke whi whanongo pe kia e ka inga whanongo. Malo?
2: Malo, te pe hake pe hoke meo ke lawi kei ke mea maina hoke katolu ke maina o plai whenga maari ke ho tau kai tonga o nau fie mao whenga maari e koe. Ai a ko uhinga eko ki nga tolu koe tonga o te maha nao maau e pe pe te pe hake whenga hounga e mao mea nao mo ui eh na fuge han mo tu e programa ko ni al me he al ko alen ke ta wa no ta fo ke na ma fenga mari ko ni na mai ki ni plan ya e kana ta fo han ko as ai ko te fo fa au ka fuge programa pe i ta ni ta pe o ko kai pe ke tu yo o proton ke mama a me tik ta to e kwalati ko e au ni proya ko ko mai ke ta fa ai a koe kuhunga kou tāna ke kualati, e laka ane ke mahi no kai ke fu, au ke tukuta ki o lunga kai, o mai ki nga tōru, pāwe ke hanga hi ngāwe anga o koe ke ma uwai ke sēni, lele, o ane koe mea ko mahi no o kite ke tau tōru ni kau whaonga pe kau contribution officer, ke tau tōru tō whanongo ke ngai honu e pasifiki pe a koe, pe a tau amana ki te uchichi e ne hoko ke tau whanau tōnga, ai alu koe koe ai ia nge seni te oku mao ke uite wata tau ko hi ko e papatata apeni hake ko e hoa tolu noa ko parisi hoa e te awa noa i ahi a koe nga pe e tānoa ke ai protonga ko e tau whenga pe te maino alo tau whika ke orunga e tanga tau pe u tau te whenga pe te maino ala ti e tau employer ko ko mai i he uhenga ko ai mau pe hoa ko ko na mao ngā ue ai ke mai lahi nao tieni e ko tui fok pe ta mel pasio to no hen a de to kania to la he si ka me na ko no ni ka ka fa no ma pe ke na han no ko ni i e si si a pito ko e ho pe no pe ka ko e ni ta to ka u ke ke he la employer la light a pito pe ko e ko pro ai ni ko ni o ku pa nge pe a ta mu o pe ke o me ka ma ve ke ka la ya pito ke la va na ma we pe a su ga pe na mi mi ha ke he ki na to Pakai tahap ke me mahu ngaku aku mahu ngai ko tau gen ko ni tau tolu. Pau pe aku pai no beo. Ma be ka ngau we. Ai ho ala ke lawa tu tongi na ngai famore. Pe a se vi mana u se ni la ke na fu ke to. Ha ko de vida ko ta ha ngai me mahu ngaku. O be more me tau fa ka pau ko tau e tau. Ko ngai ke mahino pala ti ko employer ko mai ke tau tau ko mo ta ko mai ni to si at ona ai ke ka ke tau kom ti ta to mai fon wa ai fon wa pas fi gi ta ga ko pa pu a ne so wa nu at to lo mon te mo fis a mo ko ai fon wa to la ya to na to to mo nu ya ke ko fi ka ko tau ko ma we ko mai bi o skau pe ya e fi ka ma lo no ye gi to la ya tau i wa te te fa te gi na ta be ku Hage o usat kali ta hage mata toka nga mai kita kol kalamba ko ai ni. Tu ka te ai ge te mo wa ke nga ke e fa ma bo po meta.
1: Maro. Maro pita ko ilo pe ko ko o se ta taimi ke ka fa ma bo po ko fa ma bo po ko e pita ko ilo pe ko e te tau tu ta tau pe mo linta pe mo ka fa no mo Neongo ai peko ha ha fainga fa uhinga ka ko tano ko ki ho tau ki tau ka nga we i New Zealand ko tonga pe o kulele i taha e ne hanga e he ono pura nga o mai tau tolu a ka urie i soni po ka fa fofonga ke fa nga we neongo pe he te he tola ta fu tola ka ko fa ilonga ia a commitment lahimon e pura nga tonga

0: oko u kore peke u whatapu ke hau eiki ka o maa whoki a ha matapure pe he whatapu a ki he palestini ka o maa hau eiki koi sutuku ka pe he ki a tek mo tol ko tawa pe ok mo me amai pe a mo ongona mai a polo kalama koi ni pe a me he ope pe a oko u fie fia lahi he whafini ke tari tari ko tawa pe ki mo tol oko u iheni he whafini pe a mo mele mele lita folangi fuka vete pe a oko tu pe e tok fa ton ton mai au e mele ka ok ma ihen ke fa hokat a por kalama i he fa fini ki mu a ke u oange fa nga marie ki a mele oko fie fia lahi a pito i he fa fini ka ko listu tuku ko uhi kuo ki fofo loa e tau wa mama o me he ngahi fatongia na tau kau ki ai i he tau koe ni pa pehe ki he por kalama ko ia o a kosi ka i he fa fini ko he Ura ki pe koe o ata whakamalo ke te kumotona mo lava mai o tau kau whataha i he katoa ngai o e aho ko ia o e kori sutuku o Mairifihi pe mo siru tapu whakamalo at ki he kau kori sutuku na e taki mai a e varine pa pe he foki ka merevea ka o mai ka vea mo kumotona ko toa pene mo lava mai o tau whakahoko ai ki tau olunga o tokoni ki he kori sutuku ko uhi ko e whakahonga e whakaafena e whakahoko mai ka te tātolu. Pea e he whawhini o ku ma iheni mo mele. Te tuku pe ka mele ke ne toki whakahoko atu ia. Ka ko e me alahi pe te matara noa ke he whawhini ko e konga e taha o e tau ngā ue na e whakahoko he tau koe ni o te kaiki lawa ke whakakato pe toki whakahoko atu pe e mele. Mere malo au pito. A lava mai pe aku o ate whaingo maari e koni ka te koe, ke ke whakahoko mai pe, pe a ke hoko ate e ta polo kalama. Malo.
1: Malo pito luhama ai mao whaingo maari e. Pe a malo e o mai ke whaihaki i tala noa ko hui ko whakaukau fuk o makasini. Ko whakaukau e tau makasini te ukamata mei ai. Ko whakaukau pe ke ahatau ki i tuku anga manatu. Ke e tau fu teu teu lahina e whai ki he katoanga senturi o eko skunsalo te. Ai e koe ngahi mahina, me mahina e ono ke fitu nai ka ke tok whakaton ton mai. Aho mou ka mata e ki mou tolo ai pōtala noa mo e whakakau kau o e whai wā pia mo hi wā. Pia tok whakahame ka teki mou tolo, mou toki kau at peki mou tolo mahalo ki septema. O fai ai feohi maa whana mo e whetau laki mo ngahi tau ua ko pia toi whaka maa whana ange a ngahi feohi mo ngahi maheni. He tau nofo i he whonuani pia ko ki whonua sisi anu silania o whata tau ke tānoa mai ko ngahi tau ua ko i Amerika pia mo Australia. Kau tau nofo mo vete vete pe pia tau tau taha a ngahi. Kau taha u tau kau ki ai. Kau sisi e tau whetau laki a ki tau tol. Ka koe hui koe koe fuui viko o e tau fie kau ki he teu teu ki he senturi. Nā tau whi tau la ki ai pa tau, koe tau tupfo ke kolisina tau mei mei koe to wako pe o te ilo i. Te huha ke te ilo lele i kalasi o lunga. Pe huha ke kalasi lalok nau ilo lele ki tau tolu i o lunga. Pa kone os po koe a pe os. Ka koe tau toi whakataha koe ni, o tau toi vāo fiange mo kehe kehe apita ho tau ngai to u. Kana e toi whakamāwhana nga e tau whiohi. Pena e koe whakaukau lewa. Hange koe ha, hange ha koe whakaukau ke take a snapshot. Oe fo i taimi koe ana e tau whiohi mai ai mo tau teu teu ki e tau katoa nga. Pe au pe ke taimi nio kua osi ia. Hange ko lawe. O kai ke tau toi whesti o whaki tau to. Osi ia e tau lele mai mai na ono ke fitu na tau whesti o whakto tahe wike. Pe koe ofi koe ke tau to ngana tau whesti o whaktu o ua. Pe a koe lau lau ho ua. Tau whakataha te tahataha te tau toku tuku mai ke tol pe koe wha. Pe koe fo i feo hia koe ia o koe ke lava ia o koe ke lava ia o hiki ia whahinga me a whakateknolosia. Ka koe tau ki fei fei nga pe. Pe kono i kua nga pe o lahi anga pe ai uta. Na fai pe e whenga ke mau mai hanga ahi manatu me li e pe au ku mau pe ka ukai ke lahi. Pau kia whio ke whahinga e koe nā ngai manatu me rie mā rie anau tau koe ki nā lotu nā tole ke tānoa. Ko hiu ko whoi mea lea anau tau koe. Tau ku hange ko bui whange peho no tala noa i ka pate alu ki taha lau hato hi hango utai tae ori ia. O bui whange peho no tala noa i pe aspa whakatata i pe aspa tau pā e ai. Kai ke ka ku osi mā ulewa ai whakamatala e a toki tā mena i te tā mwe wholau ko hui whuka tā palestinia mwe tā usea. Mā mwe whakamatala a mele suipi la hatu ko hui ko e tā upuna ke ia. Tana ne wha upe a e tā utaanga. Hako e tā uwhaiwa pe tā uomu ikitonga. Mā ulewa mwe whakamatala ai whaihiwa ko hina hina a te langi. Ko ia pena ne tā koe ai hiwa. Pea toko ni ke hono ako, pea ko eba nene whao e hiba. O ko amanaki pe e eluhama e iaiha o whakamatala au. He ko koe na ke fua e ko ai fu u whatongia whaingata aange. I hono o mai o ngahi tuutu uni u kikitau tolu. Whakapapau i oku mau he toko taha kotoa pe ai me au talatu. Pei kai ke ngata e foki pat. Kana ke hanga e ko o tāri, ai ngāhi, loto, mamahi, fie, fia, launga, mea keke. Wako pehe e au ia koe pewhine toa koe. Ho o fie nofa masi ke i tāri he kautaha. O koe koe kautaha ia, o ne whaa papa au e lea lelei atu mau pe a toa taha ko toa pe kate koe. Kani ongo ia? O tau tak taha nofe mohono lau maari e. I he mea au tau tokonaki mo tau amanaki ko tau uia au tau tolu. Pako whaa malo atu luhama. Iho kei tolonga mai i etu unga whaingataa o ku ke fōwai. Ka koe koe anga ia whakakaukau o makasini, pako mo oni, pako tau fuk mai pe fuka tau tolu. Nau wha ama ia e lava pe makasini pe tau toke alu. Ka tau fuk mai pe ki tau tolu hange ko lau, ko tau osia te pui mawhanai ko ia, tau fuki ke everyday life koe a pong pongo lele ke ngā awe fuki mai. Whatongi ai fiha. Kai ke, ka e whenga i e makasini ia, ka pau koe makasini pe e mau, koe ngahi whamatala, koe ni, moe ngahi tā, moe whanki manat me li e ik pena e mau, mahalo i whiunga pe ia, he? E whiunga anoa pe ia, ke hoko pe koe ki whakamanat. Manatu e ose mehene hata oe pongo fulu, o mai tau whanau mo tau makapuna o. O sio he ki mahalo i tuku atahala i pēli, ko nā mo kumi, nai kau hene ku kui, a yange pe u aso no tā, a yange pe u aso no ingoa. E ngai whakatotolo, e kau mai mahalo ke tau ki makasini, pa ko ia e aonga pe ke whaka ilonga, pa e kai ke aonga i ke tuku. O kula hi apito pe ai uta la, hi apito uta. Ko ngā ue pe kono sort out, pe a mo whengai lewa ke pāti, pe a kapau lewa o e kai fo ke iaha selinia ke pae ke ngā ue, ai o sanga pe ai pe no ki to tong si pe ke he pe ke lava asia ta ka pa o ke yai hata o ke ya ne me a o ne lava e ia o ne uta pe ko ne fa matala ke itali li le pe ai nga he me a ko ya ne ngo mo pe mo to ko ospa ke makasini o te ki ai ke ata pe ke te mo to ke mo to ko ni mai e nga he me a ko ni nga konga ke ne taimi ni he o ku tako kai ke te ilo kita e mea nai hoko hei kau ilo he toko tāke. Ange koe ngahi whakataha nā mū whaitonga, koe ngahi vahe mai e ngahi whakamā loma, ngahi mea koe. Koe whanki mea koe ia, o kai ke tau ilo kotoa ke aika e sai, ka pau te ke kau mai aho whakamata la e luhama koe hi, na ke mei mei iai koe ihe u mea koe ia. E lelei au pito ke tau makasini. Kai ha mea ke toi tokanga tānaki mai, ke tala noa koni ke makasini pe ko hau whehui, pe o mai pe.
0: Oia, o kumu mo ona apito mele aho o whakatala noa mai ki he makasini, pe a hange ko yo ko o whakaam ki ai ha ki whamatala me te au, pe a oku kei whai pe hiki hiki, pa kou fie fia, kou hinga oku te kai ke pake tau makasini. No koe toko lafi hia ia oku nau pehe e nau tauri oku osi, osi tāpune makasini, pe a osi pake. Pea oku whamawhana ka te au ho o lawe mai ki a te au i he whatongi a koe ni. Pea oku i kai te u hange ko lawe ko kunofoko o whakakaukau ki ai na e ai ai toko lahi. Te pehepe te u vahe i he te o hai wahe tapo tāno ako ni. Nai ai a tokolahi o i kai ngata pē i he kaukoris tutuku, ma tō tua kaukoris tutuku, koris kimui, ko tō wako o oku, ko hoku kā inga. Pea moi ni ihi pē ia o kukai koha kaukoris tutuku ia, ka nanau, nanau omi ai, ai feed pē ki kia te ao i he whatongi a koe ni. Pea nau whawhehu i mai ka te ao. Pea koe, koe tāri pē na aku whai, na aku na ku na tari ko e ko e keresi pe a eiki o hange ko o ko lave ha o e tolo ha o mo e mea ke ke he i he whonga ke he ke he pe a ko me a pe ia aia te u te pe he pe na eki lea e kwa a eiki a te au he hange u whakamatatua a eki vai vai ko ni i he i he te u ko ia ke u ke ke ma family ka ko ni ki lea ni ka te au na e te e ki ai ke i ai ha taimi e i kuna i ai e lele e kovi a lele fai lele pe fai lele pe he ko toko taha ke he ia o fai ki ai e tau ngā ue o kui kai koe koe kakai pa ko ki ne ai au kutoka hoku loto pena e kauia hono o hake i he taimi koe nai whai aki ai ai ai fua whatongia. Kai ke he oku whakawhia fia foki mele ai hange te tatoe langa i e manatu ki he ki he ngā aue lahi koe na tau whai. Pe hange ko ho o whakatanoa mai o ko toi wakai hi foi ahoni ki he ki he tau tohi ko ia ai ai tohi ko ia ai historia o senturi hange ko ni ko fakaha tu o ku i nga famatala ko ki mua i nga himea o ko nga himea pen o ku ma u mai ko e i foi vaha atai mi na fai ai ai a fe kumi ai ki i komiti ai na tataki ai ai o ema atiola o na fai no foka ma o po po nga we ko ni pe ko tala no ago ta foka hoko he fasini ni ngo ko ki makasini ka koe koha ki ngā we si si i nai whakahoko i he fo'i hange ko lawe, ko e mi mei fo'i mahina e fitu. Nā tau whakataha taha mai ai, kai ke toi hanga he fei tuu e tau kumi holo ke a tā, i he ngahi holo o he ngahi se asi i Ponson P, pia mo lesi eri tonga, kawai a o tahuhu, kawai mo ki i apiako lau tohi pure anga koi a o tahuhu, pia kawai mo ki i apiako koko fukotuai a NCRMA. Oh, yeah. I e kangata mai me me foi mahina ia fia. Fai fai pe ko kai ke tau kei hao, pe a hao mo e a ko ia o e taimi maafana e ti se ma o kufu u maafana. Pe a tau toi kumi hololewa. Ta whaka fia fia na ea in hypotsias, ai o kuhange pe ko ngahi hypotsias ko na nau ofa mai na ngahi venue. E nau a whainga loto ko na e fai mai ake ofa. E kau pe mo ia i he, i he tānaki koni. Ko ngā whamatara kei ke toi mau ia. Mo ianga o e whetu utaki atu, mo ianga o e tāri lelei mai. Ko ngā hi mea ia he ke tau lava tau tori hanko o ko whatanoa. Ke tānaki he teknolosia. Ka e mau ia i he ki ngā ue koni o ku ke tataki i he makasini.
1: Ia. Yeah. Ia malolu hama, oku ko maha koe mea lahi taha ke ta tala noa ki a iko e teu teu koni ke tau whakataha i e tau kaha o. Pea oku, pea koe, pea koe, oku marie au pito ka te au, ai whaunga tataki pea moe tauhi kakai, nai whae e mele nai te. One whakatau ka ulewa, oku tau, e tau kehe kehe koe i he tuu whakakolistu tuku pea faka ambe u peitu ni ke na fai pe na mea kane hanga leba o pe he ko ko ne faka tata leba ke ke lili ko he fonuani me he first past the post ki he MMP ai leba o tau futo la hin ka o tau o to la hin mo fanki kulupu iki kane pe he leba le le pe pe ai lava pe ke ke lili o tau fa unga o tau alu ki ha tainga mea e lava o o whakafofo ngā i ai whanki i kulupu iki. Pene whakatātā lewa o hange koe, o ko taimini poko taha pē tau Palestini. Pau ne pehe lewa, o ku malaba ia ke ai peke ua Palestini. Lai pē ai ngai tau taha ia o co-chair, co-president, toko ua Palestini. Pae pehe lewa e vahe vahe, a taha mi he, tolahi tafaaki ko e tolahi pe mo taha me tafaaki me funky kulupu i kiange ka hango ko ange ko ko frama fana ka te au o ko ke hafu me aya ke tu uma o ko we i me ko to ape ke lava me ko tauloto ke ai ka pau tauloto ke tau ngawe pa ta pe ko e fahinga i li fia mo ta i li li he dominate he taha Pe tu kuange ni ma ai fainga mea ko ya ke vahe vahe, pe hange ko ne lau ko e palesteni, pe ko e sea u ai ke toko ua. Ko e faunga ko e ko miti he kai ke, sekeritari pe toko taha pe toko ua, ai sekeritari ke fa. Vahe vahe ai ngahi tu unga ko ya. Pe ai lewa moha tau lao, he kai ke pasi hapa ahinga, hafainga tutu uni whakakātoa ke te tau tolu, kai o lewa ko o yai ai whakafofonga ke tau lawe ko toa ki. Ko i hene malava ke whakakaukau whaatāange. Pe hange ko koe whaapehe, e iai pe majority rule ko tau mea ko toa pe, te tau hiki nima e toko lahi pe, ai whaahinga ia koe. Pane pe lewa, o ke ai lewa e mea e taha o ko, he kai ke tau hiki nima ma o pe, iai mea koe consensus, he? Pehema, te tau tala noa, pe pehema e lewa e sea. Iai hafa ahe pelula. Ka tu kuange au ke tau taha ke mea pe pe atle o klele e ai au kai ke o ai ko fonga nga we u kai ke taha pe pe u a pe
0: ko ya
1: o ke o kula he fonga nga we ko tra pe ke keita ki he tau mu a nga we o kai ke pule a fonga nga we ki he tau mu a nga we o ku ma u inga taha pe a lau mali o e tau mua ngā oe. Pako mea au tau amana ki ai, ke tau ngā oe whakataha. Au tau whakaamu lewa te tau kau whakataha mai ke tau whakataha koe ni i o katopa. Whai lahi fokea, okay, mo wae tai mini ko hui koe mahina septema. Pako pao tau lava whakataha i o katopa ka koe tau whakaamu pe te tau lava o whakataha i ke tau ngā oe whakataha. Whakataha mai ke tau aho i he tau kaha au i maas koia.
0: Koia. O ku mōna pito mele aho o whatānoa. Ko tau mō i he fie fia lahi, o koe koha ki ngā au e whaingo fua. Ai nofo ai taki pe koe palestini, o fe kumi ki ha mea ele lei whakaluku fua ai ke koristu tuku. Ki he tau mō ape taha koe whaka amu ke tau taha. He koe tau sio koe ke tau whanonga koe ki tonga. Me a whakalata mo oni koe. Pea koe ngahi feedback ia, me ngahi kori sutu ke heke, me muri pa pe hepe fo ki tonga. E nga whaka o fo wha ia, ihe māu pa moe taha koe ia, a whatongia na e whai. Pa ikai ngatai, o kune toi omi pe pa moe ngahi option. Ko hinga ke tau whakaukau ki ai. Pea i he whakataranogo na ke whakahoko mai, ai nei whakahoko foki ai whakataha AGM o tauni, i he tau foki mai koia me senturi i maasi, pena e uki lewa ia ki he aho tahawalu koia o epeleri o tauni, ai nei o whakahoko ia i he NCRMA. Pea koe whakataranoa be, pena e tāria i he whakataha. Pea koe whakaamu lewa koe ki he aho i he tau fo'ou, whakaamu, e kei o atu pe a whakaafe, ki he taha koto ape, moi ngahi kulupu koristu tuku koto ape, koe moi whakaamu ke tau malanga i po tau aho koe aho taha. Ka koe whakaukau, ayo koe ta unifo ki he angai vilo maheni, aia ko vahikolo eni. Ayo ko vahikolo o kukau mai ke an of kouti, ko hentasoni, ko tominioni, pea mo Kingsland, pia mo Niulini, me me ko ki nga autoria ngahi vahe ko ia o ki nga ukau ki vahe kolo, ai nai pehe e whounga koe nai lele mai, tau koe au ki vahe loto, tau koe au ki vahe saute, koe tau fo o ulewa, koe whakakaukau ia, koe taimi ia o vahe kolo, pia o ku iai pe e nau ki komiti, pea ku os whanongo ko tiu whanongo mai pea a vahe kolo ki he taranoa koe ni, mo e teo teo wa ke tau fo o. Pea e mahino ai a mea lahi. O ikai ngata pe ai, ka koe whiri koia o ngahi lakanga, pa mi he palesteni pe o au ke ngahi lakanga koia, o ku wanga maheni koia i he kautaha, e tok whiri ai he tau fo o. Pea ko taha na ngahi fonga, ai au tau whakau kau ke, ke kautaki hanga ko palestini. Pea o ku tokorahi au pito ai kau whiwhine le le i he kori stutuku ko uhi ngā ke nau, ke nau to oi whataungia mo nau, mo nau kau mai ke kau mai ke whiri ko ia i he tau whou i ha nau lava mai he tau whou ke ke tau, ke tau whilakanga. Kwa haka o ngahi ingoa mele o ke pehe o ku.
1: Iyo, sio pe o ke ngahi ingoa hange ko ngahi kautaha ko sutu kwa siasi pe o ke aia hange ko evaline me he evaline haangana. Pea me he sautata. Iyo, na e kaptene a evaline i ho nauto u. Pea o kumao pe whamatala na koe koe toko ni pule ako fe fine pe ia e taha e kolistonga. Ko koe ke uma o kiono taimi i he tonga high school ka koe ongo tapa ake o kou sio kiai. Pea ko la tu tama la vulo lewa me i he sasfata hata ha, ko ti uta ko tuku ia. O kia fukoloa whakataki ia te knaua mo tauhi kakai, o tau whaka amu te tau lava o ngā ue le lei a. O ko ilo ko unga tea mau, na ngā ue fuloa apita unga tea i he working income, pea o kou, o kou, o kou, pe ne ngo ko retire o nga tea ka ko ma o ma o nga tea fainga to ai o ku o ni tu pai tu tu ni ke ne anga ene
0: ta pure foki
1: tio pa ko pa ko ko ka nga hi ko ka nga hi ko lo ai o ku ta lo to ke ta ke ma ko me le sui la tu na e to ko ni pulea ko ia ko ta puna ke ko ta pulo tu ko fa ya ko e ta ma ki college ko vien ha pe a ku i ko ti u ta ia na fa ya ko i ko se fin e ta bla pe a taya ku poki New Zealand. Ko tok ta me nai te tamo folau ko pule a ko ye e kolistonga. Pa ya ko ingilisi e po fua fua tu a form 6 e kolistonga. Pe ulo tonga le try e university o kalani. Ko tok ta me nai te pok o ku co-chair he pe a ya ya sayet le fa tonga. Ai o again experience ana ke me ko tala no mai ke ai ke da ka nisi ko i ka o hila vea ko fifita tonga ko olive mangisi ko i un ave mo na lieta kamton i he health ne ngo ka ke nes na ka ke nes ke da ka fa ya ko ko ana uti on to fe a ko ana hina la tu he ko ana hina he tamaki college ko ana o ke primary school in north shore ko he la la maka ko pieteska tu i James Cook Mm. O ta hau primary school o kefok e nau bilingual unit e nau tol.
0: Oh,
1: yeah. Eleva amo la via pulupuna ko pe nais tau fui. Tinta ko limen pae a peta mo unga tonga aptanga kailea mi Sutton Park.
0: Sutton Park.
1: Iyo, ai o ku bilingual mo Sutton Park. Ko e tau kau ko listu tuku ko ngahi pautulikia o u bilingual unit i he von one.
0: Ko ia.
1: Ko lute filise langi me one hanga high school, ko seine manu a he ECE, siweti mahe manu o pangai me Southern Cross Campus. Ko whanki i hingoa bendi o ko uma umai, te uwhaka osia tupeka te utoe tuku atu e luhama e ko uilo o kuiaiho o ko nga a au, ke o ngā wemba mo e tau whaangawe ake ho mo ngā e mo fitu ngāwe. Ko mele pinao ta aufa mo ofa manu one one, ko e kauhe kau social work me o rangatamariki. Ko senolita tu indukuafe, ko ilo i oktaha oktogotaha pe a registered psychotherapist in New Zealand ko Caprini Makasiale ka ulo tonga paka osi osi ai venga a senolita ke register so ka pa retire a Caprini ko senolita pe togota i New Zealand Ok, tau ka unga panke ko me naite na tangile bu ko Susana Tuitavake ko Anna Payne. Koi ko unga ia ko kakai pe o maho nautu unga. Ok, ka pepine, na tau kau whakataha, ko e kau ta e iloa, ka koki nau tolu e oku teke maa lohi ko istu tuku, ko e talaha mea oku nau iai, ko e whaiha mea oku nau fua. Pa ko e kake tau lava ta tolo o whakawhai ke heke hei, ko e ngahi hingo ae kau kai ke iloa e ngahi hingo a ko e mahu inga katoa ai toko taha ko listu tuko tape. Kai ke te utuko ato ke ke whaka o si e luhama ke ke talamai au tu unga pe mo fe tu na tau fa aku fa iva ia malo
0: malo apito mere ko ta alo mai ta taimi ka ko ta filonga a i he NCMA i manukau ko va a tertiary be ia ka ko e private training education ai ko fa fatongi ai ka ko fa malo la ya tapi to la wa ki por kala ma e fa fini me pango pe ko e no no a taimi ko ko rat me le ke ke ke le si mai ke ta te ho ko at pe ta ta no e por kala ma ho ko
1: io ko nga tanga e ma por kala ma pa ko ma me ko to pe ok fa ko ma blo tu ko ko ma ku ku pe vale vale vale la o pe he si sumo o tua ko lo tuia Kato e ma foi por galama ko niko e loto. Ia sisu kalais ko alo ko mau famo ui. Amen.
0: Amen. Malo au pito.
2: Malo luhama. Whamalo lahe atke atek maua i he whakahoko e polo galama lele e aho ni. Tātok whelongo aki i he polo galama hoko. Malo.
0: Malo.
3: Tanga maari ko niki o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, Kano lelei au pito, merie, pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
4: Kore whanga maari koni, ke watoa ki whanongonongo koni, ai ako tutuku, ko ia ai tupou high school, pe ko ia ako tutuku, ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Mukataki o teu teu mai ki ai, e ngai kulupu lalahi e wha a okalani, Kulupu ulaki kutaki aya faifekau mo i kaufononga. Kulupu wa kutaki aya faifekau mo sese la taimuri atiola. Kulupu tolu utaki aya sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au kutaki aya faifekau lolo mafare mo i to uki muini mai. Malo mo i whakapapa atu me kautaha koristutuku ayako maalunga kotupou malo.
3: Senga mariko ni ke o atuai. Aki whanongonongo fo ime akai ko e ni. Na toki tau mai, e mau fo ime akai me i tonga, koe fo i ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i manioke. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni ko e ni, ki he tu asila te ke mau me ai, pea mohono whakai ki i ki. Koe telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.
2: Ko tau taimi kuo haa feta tonu anima, tau wakai he ki he kauwai wai kato, pia moe polo kalama tākanga e tau fohe whakahoko ia e he whaifkau, Paula Moala. Whaifkau, malo e tau mao e ahoni. Whaifkau ka taki pe o kuongo atu. Korwha mo more atu mahalo o ku ki palpalema e device ko ia ai whaifkau.

0: i mea kai mei tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i maniok. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni ko ni, ki he tu asila te ke mau mea ai, pea mo hono whakai ki i ki. Koe telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
1: Rongo eki ka lumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ki kao mea mi pā. Whakatoka ngā iangi mua. Koe tau poro ka lama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila, Tōluhi Vaua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki ka au. Waono a koe. Si wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tou re kare ka to ape o loto a kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra malo si no mo fa fe hoi ko mo lere mo mo fi fi mo to ia we the people fa pa pa tu pri ki ta no ofisa fe tu ta
0: nga mari ko ni ke o atuai e fa no no ai mapu avaea Ko tō uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Hu hake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. PS Facebooka ko o peti tovo finau. Orea ki ai malo.
2: Ko tau taimi ko hoko to tono ai nima. Whangamare ko ni o atailewa ki foifasi ko ni. Ko e foifasi anima ki nao tolo e kautangata o kunau keri luo i he whareka ko ia pe ngahe whareka ko ia o pātere. Tupou ki utau. Pea moe kautangata, wa te whasko ni maa ki mo tono.

ke pula wa kia e mai fasi ko ia ni mo toki mi amai ki ai ka tawa ngi pena e ole le ia tu ai fasi ko ia ki he kautangata una o whakahoko ai ngā ue i he whareka piko i api ko ia o pātere. Kia ki mautoro ko ia mo whie mao ke mo whetu taki ki he tangata ik whaifkau, whaifkau paula moala i he wāhenga waikato, whikau aki pea mo e timi akapulu ko ia, under 18 a tonga o manaki ke nao tu uta mai ke whonuani. Ko i whika telefoni e ni ae tangata ik whaifkau, noa wa taha taha walu hiva, tolu nima taha hiva. Noa wa taha taha walu hiva, tolu nima taha hiva. Ka pau o kia hataha e fie whetu taki, pe fie mao hawhakai ke eke, whikau aki, pe amo e timi aka pulu ko ia o amanaki ke nau lava mai mei tonga. Ko e whika telefoni ena, e lava ke ke whetu taki ai ki he whaifkau, whikau aki, pe amo e ngahi whakai ki iki ko ia. Ko tawa o mai ki he ngata anga o e whaifatongia o e ahoni, whatawangi pena e ngolelei ate ngai polo kalama, ngai fasi, ngai tuaki, na e o atu me he whaleni. Wha malo lahi fwki ki o kuhoa ngā ue i he aho ni, a makatonga rewa i he tokoni mai ke whakakakato a e whatongia e aho ni. Wha malo atu ki a ki nao tolu, o ku nao volentia ho nao taimi ka nao kau mai o whakakakato pe wha mafola atu a e ngāhi polo kalama ko ia o ku o atu maupe me he whaleni, mapu te malau. Hina le huke huke ka maa foki a karesita ta maa ofa. Pe foki ke ngahi polo kalama koristutuku. Koristutuku Tonga High School, koristutuku Sia Tautai. Pe foki ke a weina mo e tau ngahi o ngongo ka maa foki a kautonga mailei. Mo e talanoa he mala espoti mo Sirive Nusi. Kau koristutuku ko ia a ke lana. Pea mo e polo kalama ko ia ai kau ngā ue tōri whai a kau. Te vita ni ulata, kau maa whoke a pita a kau ola. Wha malo ki he ongo whawhine na whakahoko e polo kalama ko listu tuku kuin sālote. Pea pehe whoke ki he polo kalama ko ia ai wahenga wai kato. Ko e lawai e tau ngā ue ki ao ni. Wha tawangi pēnā ngolelea te ngai polo kalama ko e whamore atu. Ka pau na e iai hato o whatongia e i kai tāu o o wakai me i apina. O a whukna ngālo e tāu ngāhi polo kalama koe ki wika hau. Ngāhi o ngongo o whakatonga o atu iai aho kotoa pē me whaleni e Filipo Motulalo. Polo kalama aga maheni o e fiafi pule lulu. Ho a tā pule lulu pe a mocha on pulu. Me he tolu ke ono. Hoka tā fine motu ani me ono ki he taha wā. Pia toki whakaose maga tonga rewa.

Yo maro mo e tau to e mau ki hoa koe ni ki tau o kalama vahe vahe i korokora e sāpate koe ni ki sāpate ko hono wango pū mā whāo e taimianga mai. Nā kamata mi sāpate ko o si e tau tala noa mai i a mā tiu vahe taha wano o se kawaki i a mā community. Pia koni ko te hoko atu eni e tala noa koe ni. Pia kawa ki te moeanga e tau hanga o iaha mea e hoko ke community tau e whamore more aki. O tau hanga whamore more i a taha o mu whai hia mai ya te taha pe ia te kautol, tuko ki kautol. Pia ko ia i koi ko sāpate e koi ni. Pia ki mua ia e kamata e o kalama. Tuko pe mua ki o atu pe u katapu in moe howeik, moe tonga, moe ulangi, o kuna ufanongo mai ke po kalama ko eni, o galu he ea, tau kamata ke tau lot, lotu a kipea o saame, o e aho saame ko ia saame te au mātou, e waka tamai moe alo moe lau maari e maanjo, amen. O kumanawa ofa moanga ofa ai, o kuloto kotoa, o kouwikia ai ki, ya moe kotoa hono kita, o kouwikia a hono wafa tamai. O kuloto kotoa, o kouwiki ae ki pe eikai ke ngalo ia te au a e neanga ofa ia te au. O eiki, o kune whakamore more i e tau ngahina mahala. O whakamo ui ki tau tolu, o ka kauta whakamamahi, ka tau ka mahamahaki mo malu i ki tau tolu mehema. O e nanga ofa mo e ne manawa ofa a e ongo kalauni i o tau whokonga. Ono i kai lahi sau whaua e ofa e o tua ia te tau tolu kotoa. O kulotu ange kia te ia, lahi ange i e mamao, o e langi me mamani, o e haa hono mamao, e avia i he eiki, e tau ngahi ang ala, e te tau tolu, o mamao ange ia, ye hi hi ho me hi ha ha ke amai mo alma la mari ma no amen amo mo e tau to e tau sia ki a koe ni a tau amata pe koe tau lotu mo tau i wakakawa ki saame koe ni o mai ni saame ke tau anga manawa ofa bea mo anga ofa e kua anga ofa manawa ofa ai o ia i saapate ko o si topina e tala noa i asa Jesu pe kawaki i a mātiu koe ha e mea e ka hoko i e komini e koe ni koe a hau ni ki tau whanongo mua ke ongo ongo e a koe ni koe hoko atu ia mi ongo ongo de rei me he ui kowa si. A ko ngongo a Matiu, waitaha walu, vesi wataha ki e tolu nima. Na e tuu mai a pita ki a se su o peu iange, e tuu piha nai a fie mau ke u whamore more i hataha o kufai hala mai ke te au. O peu nga e tuu fitu, ya kari atu e se su, o kui kai ko e tuu fitu pe, ka ko e tuu fitu, uri unga fitu. O kifo i tala noa whakataata eni, ke whakahino hino a kia te koea e anga, ko ia o e pure anga o he wani. Ko e aho e taha, na e whakau kau, ai tu i, ke ui mai ene kau pai fatomia ya ne eke ange ya de mautoru ke tati taha fai mai hapaka matala yo nao ngahi mo ua taki taha ya de ya lotonga ene whaka hoko ene taki mai hatoko taha ene kau pai fatomia ya kohono mo ua ki ai koha koini siliwa ni manoa milio kana ikai hane pa anga anna ke totongi aki hono mo ua ya tutuoni ya etu i ki ai ke whakatau watuia whakataha mo ne whanau mono wai se amoe kotoa e ne koloa. Kai lava ke totongi hono moua. Toto mape e atu ai tangata fai fatongia. Mokamata e ne kore toka more more. Anga alfa mai kia te au. E te u totongi whakafoki atu ho se ni ti. Koko moua atu ai kia te koe. Na e ongo i. Au pito he tu i ha ofalahi kia. E tuwange e ia ke alu kua kawakaina. E a watu pe e ene kalane kia te ia. Koko to hono moua ona. E malahe atua e tangata fai fatongia. Na e toe te taula kia moha tangata. Pai fatongia ka. E nei e hano i moua kia. Koini siriwa e te au. Pea ne puke ia i he kia. Pea ne kamata fkasisina ia. Mone pe he pei muta tongi mai o moua kia te au. To tulu tui hifo ai tangata o kamata e ne tau kapo. Anga ofa mai ia te au. Pea te to tongi toka foki atu ho se ni di. O kou moua atu te te noe. Pana ikai ke tari ia e anga ofa ki ono kaunga we.
nga nga we kana ne hanga e ia o kahu kuri soni ai kau nga fai fatongia o areva kone to tongi ka kato mo kono te koe hilo pe ki ai ai kau fai fatongia ai mea pukoko nanau o ngoi whakaopa ia i he tangata ku kahu kuri soni pia koe nau whakahoko atu pe ki he tui ai mea pukoko na e toi ui rewa he tui ai tangata fai fatongia na e moua lahi kone ai angi ki ai o tangata anga kovi koe ko o kore mai ke manawa ofa na ku tala atu ke e ua na ke toe to tongi whakafoki mai haseni o kui kaiki ke whakaukau o ku tamu mai ke manawa ofa ki e taha ke e o hange e koe mea na ku whai atu ki e te koe na e tuku ta ama ki lahi au pito ai pe ane tuku tuuni ai pe ta matei ai pe ai tangata whai whatongi a kai oua rewa ke ne tau te a i kai o rewa ko ne toton whakafoki wha whakafoki ko toa mai ono moua o ia e whaunga e whai e hepu tamai o kui he vani ki e te kumo tau ka bawe i kai ke mo pe whakamore more aki mo ha kaha o e ku kaui mui aki e ko toa o mo loto o e ongo ne rei to nui ai palo mua o mo whanongo mai ki skolo pola ko ia mātiu ko ngai no mātiu ye wahe kaha walu o kalkala no ai a mātiu ia ki he ngā ue i e komini paka iai ha mea ku hoko ke komini di o donu ke whare rei o donu ke o mai e toko tahako ia ke na pole rei a lawa ke tau kalkala noa mo e toko tahako ia ya ko mea nai hoko i he wiko o sina tau whanongo ai ka ia ha taha ku whai hia pe ku whai anga hala i he komini o kwa ke fie mao ia tala e se su o ki stepu e tolu e teke ke alu ko ia o lau i e toko tahako ia ka e alu hanga tonu i toko tahako koia na tupu ai e pau pare. Ai o te apu ana tonu ki toko taha ko na tupu ai pau pare ma ko 1-1 taka i kai ke whanongo mai toko taha koia ka te koe. E toi alu rewa ke tau approach e fui stepu o no wa. Ko tau o mai na whamooni a toko ua pe toko tolu ka ke toi whai e fui tehu i ta tau pe o whenga ke ta foki mai toko taha koia. Ta ka o atu whai a tōku ke ke tui ki ai pe ta ke ne tāri. Pea ri pōti lewa ai toko taha koia ki si asi. Ta ka o atu rewa ki si asi o kui kai ke ne se whanongo pe i kai ki more more ai mea kou koko ki ai e angarewa se asi o ui atu rewa tu atu rewa toko taha ko ia o ui rewa toko taha ko ia ko sen daire pe a moe tanganaki tuku hau o nga ko sen daire moe tanaki tuku hau o kui kai ko kakai si ui ya e ti ti uti kakai ko ia o kwa genau ofa o kwa genau faa faa mpai faa more more o kunau fe au auhi pe aku nau o ku nau si o lalo o pai ke ia mea koe koe whai kaha o ku nau whe pafaha. Ta koe ia koe koe aho ni ka mataanga e tau wholofola a ko ni koe hoko ati o me wholofola e ui kos. Hau a pita o whai e koe te hui mo te hui koe inyo talanga se Jesu e tuo fitu nai te u whakamore more i ha haku toko ua e whai hala mai ka te au. Kare se Jesu i kai e tuo fitu ngofu fitu. Ai e koe fitu ngofu fitu o kuhinga ia te ki whamore more i a honi, whamore more i a pongi pongi, whamore more i a whainga taimi pe hawai. Ai o koe ki whakata ngata, ai mea koe whamore more i he talamai. O pita ia na hawa pita ia ko ne whakaukau a pita ia ki he matai fika. Ia pehe e pita ia ko matai fika hau hau a koe te lava o talange ai tu o fitu o koe matai fika. Ia ko ne hau hau a koe matai fika ai ka te whamore more i tu o fitu. Ia o ngoi rewa e pita. Kukunong. Katalange se suya ikai. Oka ke tuo fitu. Kako fitu ngo fulu fitu. Ako no uhinga. Ka e ngata mea ko whakamore more ao tua. Ka whairewa se suya ki fui kalanoa ko e ni. A ki fui kalanoa whakatahata ko e ni. Ako ki fui kalanoa whakatahata ko na whaiko e se su. Pena ia ta ngata na e na e mo ua ki ha. Ki ha master. Kako na e mo ua ko e na e paanga e ni manoa miliona. Fupanga lahi au pito eni. Tako e ni manoa mili o nā koe ke lawa ia wha lawa wha more more. E koe hu tau tau lahi wha luria. E malo koe te tau mate tau tōng te kioso mo wha tōtonge mo koe koe. Tako mea nai hoko. Nā hau rewa e tangata haana bisinisi o tāne ke tangata koe ni whai whatongi a. E tōtongi e ne mo kua. E kore wha more more ange rewa e tangata whai whatongi a. O koe ke o mai mo a taimina ne. Tō tulu tui hono uma. Ono tui mo kore ki he tangata o ia bisinisi, wa more more pe mua o mai pe mua hataimi.
toko maha taimi, ki alo whainga i ke mao o tatonga mōwa. Kana e tawangi he mea ki mua e ne kore whamore more, mo ne kore koi ke mea, kana ne tawangi. O pahu koi ki ke lava tatongi mai, whaka tau koe, whaka tau mō whānau, whaka tau pe a moho waisi, pe a whaka tau e me a koto ape u ke ma, unga ke lava ke tatongi e go mōwa. Kana e langona, e tangata pisinisi koe nia e kore, whamama au me whai he tangata, pai whatongia. Pia ne hangarewa o kaniferi ka atoa, ai ne mo ua, pia ne hangarewa tuwange ke auta wa taaina, oua te ne toi totongi paka foki. Pia koe hao koe tangata whaingu, a whai whatongia koe ni, na e hao koe ki tuwa, o te whe taulaki pe, koe tangata na e whai whatongia na e mo uange ki ai, a ia koe paanga, koe sirini, siriwa e te au. Au fwa koe kua moe, moe ahuia e te au, ai totongi koe ia, ai ne mo ua. Nere tarangi rewa ke tangata whai mungi, koe whatongia koe ni, ka ataki ka ke hanga to tongi mai pe mua e ku moua. E tangi he tangata o ne kore whamore more, whamore more, o mai mua hataimi ka te au, ke walo, o te alu pio to se kongi mai a mea, tuk mua hataimi ke u ke whalo whainga, na mao mai to tongi whakafoki a tu o moua kakaka. Kana ne hanga ia ne ita, sina hono mo ngā pa te fusi pa te pehe, te kai ke te tari au ia hataimi, pa te hanga rewa awe ia ke pirisone, ka o rewa, kune te hanga tā whakafoki mai, ai ni sirini panga te au koe kiriwa. Te mai whanongo e kau tangata na ngau e tangata bisnis ki mua, e mea e whai whatongia koe ni uku whai, te na uita au pito na uo pōpō aki ke tangata bisnis i. Pe whanongo ki ai ai tui, tangata koe na neha whakahau hi, na ne toke tawange mō ui ke ha, te o neha koe tangata, ma neha rewa o tawange ki ai. Koe foi me ai ni koe, ko foi konga mahu ina ta hae. Ko e hae mea na gege ke whaia e mea ta tau na ko whaia ni wako e. Na wanga whakamore more i koe, pe asko ia, maka e latu ke tō tāko na e moua tu kia koe, i kai pe e ngalo i a koe, i koe whakamore more na o whaia te koe, na ke alu ko ia, moroto i ta, moroto tāngia, moroto ta e whi whakamore more, ko ke hanga ko awe tangata koe, o tuku prisone ka oreva, kune mau pa anga ko ia o ke loto ke totongia dene mo waka koe. Pene pehe rewa o ke kai ke sai ho munganga. Pane hanga rewa o awe rewa e tanga ta whaka humri sone. Pea o mai rewa ki fwoi ako naki koe ni whaka o si o singa. O pehe mai. E kai ki ke lava ke te whakamore more i hao toko ua ke kwa su whaafine. Ie community ka o rewa ko te whakamore more i mai miho lota. Hau mi lota. Hanga rewa i he kongatohe koe ni a mātiu o mai e koe mea koe ni. Ai konga koe ai kore foke he kau apostolo kau ki saipare ke a koi i nga tōre he lot bea koe lot tuan i nga nea ngā koi a e mauta mai ki he bea koe lot tuko e mauta mai ki he wan kore ha mea kai tako koi kore ono ho ho ke i whamore more i te mua au whamore more a ki nga tōro nga whai hanga nga hala mai ka te au ai uko mai le waka te kau tōro hanga se suo o mai rewa koi mea koe ni he i kai ke malama ki ki whamore more i hataha ka o rewa ko koe o ku ki kamata me ki ki whamore more i miho loto. Pento ki whamore more i rewa he ne tamai koi he wani a koe. O pati ke pehe pe ku whamore more i koe hau pe ia moho ngutu he kai ke aonga whamore more e koe ia. Na ko hopau he kai ke hanga o whai e hataha ki ki whamore more i atu mea te koe me ha o mo loto me te koe pake. Whamore more i he kai ke hanga o kua whamore more i koe. O toi o mai rewa ka te kau tolu, ai ki mo e masai na awe ka pita. Koe mea koe te mouhanga koe ia o vete koe i mamani e vete e i e vati. Koe mea koe te mouhai koe i mamani, koe mea ia ha ia i e vati. O mai rewa ka te kau tolu, o oange ke community e trust koe ia. Ya ko ia ko me e ko nga ya tiu ko ia a ma tiu mo ne community ko a e anga se se ke te hoa ngafaka more more ka mo mai le va fo se kau ko ia o mai ka te tau tolu a unta pehe pe ko re ke si faka mui mui ka hai a se su na ne avi e ne ka wa ko ga ke mo fe o fo fani o hange ko ku ofa a tamai ya te au mo ku ofa a aku ya mo tolu ko me te i lo ia e mamani ko koe, mo au, mo koe, ko kau ki sai pare ki mo tolu, mo feo whaati, mo feo whaati. Ai e koe o feo whaani, o tonu ke kau feo whaaki. E ise konga tohi ua ki, hu mai lewa konga tohi ua ki,
o tawa mai he konga tohi ua ki e mea koia. Tohi koa si uraki. Pehe mai e si uraki e ne tohi koia. Ka pau te whamore morei o kau ngā mea, i e taimi o kuwhai hala atu aiga te koe, ko ho ngāhi lotu e tari o whamore morei o ngāhi a ngāhala. Pea te ke whakaite o pau te ke whakaite e ka pē ki a ta, te aua te ke whakaukau te whamore morei kohe. Te awakai nā kore ki o tua ke whamono more iko. Te a kapaka, ka pau o kui kai te ke manawa ofa ki he kai ngā, he i kai ke whamono more iko e o tua. Te a ka pau ke ita pe ko ia ki hataha, te a ko ia tuku aho ingo ingo, roto ingo ingo ai pe, kai ka mata ke whakaongo ki he o tua, whakakaukau ke ngai si kau, o ngai palomesi ai o tua maolunga taupotu, te a mwe whakangaloi ai ngai hia, o soka po uri o e kai. Ai ko si ulakia. Ala mai tohi koia si ulakia te kau tonu. O bau i piki ki lawa fra more more. O wai suke lau pehe oa nā tau e laa. O wai tai mini huk tau ita fra moro kau peha ta. Te ke tau e laa ko tau lawa ke tau fra more more. Ko lawa ke tau fe pe fra more more aki. Ko lawa ke tau pehe aki fe toko taha koe na tau ita ai mo toko taha na fai hia mai ka kita. Ko kutoko ua koe. Ko tu fe fine koe. Nā, pie mā ume he tāra mai e se su o pau ke tau ofa. O pau ke tau feofa aki. Nā ko feofa aki, o ku hoko ia he tau hanga tu tuku atu e ngahi tono ngō ko tō ape, he tau vete ange a ki tau tol, he tau hai hai si a, mo e tau i tā. Ko ia i ko konga tō ia a koe ni, e konga tō i ua. Nā ko sāme, ana kake ai ki tau tol, he ka mata mai he tau lotu ake sāme, anga sāme o kalato lahi ki tau tol. E tau manawa ofa moanga ofa. E koe e iki ku manawa ofa moanga ofa maupea e iki. E tau hoko ki tau toko kau tisai pare to kau mui mui kia Kristo. O tonu ke tau mau e fungu ngana koe ia. E aho ule lulu foki na tau hanga kwa manatu ai foki ai aho whaere yo maria. E kou kusi e koe ka maria koe tisai pare to tonu ia mo kau mui mui tonu e ke iki. O ba te tau hange ko Maria, ta ko hoko ki tau tolu koe ka wako e ai. Ako a Kristo. Ko hiko ha, o Maria, ta tau ki lao. Whakaka ki mui nei humility, nei humble. Pe ene humble ko a Maria, o ku whanongo a Maria. O ku talango fua a Maria, pe ku tau pehe, o ku obedience. Te ene obedience, mo ne talango fua, na ne u kumai, mo ne whakamau mau, mo ne u kuma e ngai u mea ko toa pē na e ikua yo matui tui ai hono mana wā u hiko ne seinga ke i loi poko e hae fina ngaro mo misteria o tua i he kita masi i go eni na ne whanau i mai i ko seso te au tonu ke tau whanonga ko e tau whanonga pēu ko ke tau unganga whaka maria o tau Andy Mary pako i oku mau inga au pito i he tau whanonga ulawa ke tau hanga tuku wange ai whakatai o tau loto lava ke tau whakato ki lalo ai ki tau tolu, lava ke tau mapelu ai ngō tau loto mo ngai loto masasia, ka tau whakata ai whakalerei, ka tau whakata ai whakamoremore ai ki, ke ngā ue mai ka te tau tolu, ka tau lava, o whai e mea ko iam, talanoa mai mō, kua mai ake ai sāme, deau mātolo, ke tau manawa ofa, moanga ofa, e ku manawa ofa, moanga ofa mau pia e iki. Pe he tau whanongo ki he konga tohi a paula, he tohi koe ke kauloma. O ku tau wako me iai, mea paula. Ai mea kutala mai paula. Pe mai paula, o pa koe karisiane ki tau tolu, o tonu koe kristo ki tau tolu ki he kakaike. Ta pe mai ku kote whamanatu mai paula ka te tau tolu. O pau te tau ana whakamore more ia ki nau tolu, o ngona whaihala mera ti tau tolu, o ki tau tolu, o Kristo ki tau tolu. O ku tau we belongs to Christ. Aia ko tau tolu ia, ko ti saipare mua ia o Kristo. E hoko rewa ki tau tolu ko tau ti saipare o Kristo, o ku tonu ke tau mau e whakamore more pa Kristo. Pero kai ke ngā tai tonu ke tau turn around, me tau ngahi tono unou ko toa te, kai lava ke tau related, lava ke tau kau, o tau whakatoko ua koe, o kui kai unau whai kowi mea ka te i tau tolu, lava ke tau hanga whakamore more ki tau tolu, lava ke tau toihanga o mai ki tau tolu ke nau mo ui
e community go e ku tau kau ki ai. E na mo ui ko ia, papa e o ka ke ngata pe, ia te ngau tolu, ka o ki ngau tolu, o tu fe fine ki ngau tolu, o to ko ua ki ngau tolu o Krista. E ko mai lewa ka te ngau tolu, e kai lewa ke tau toe fehia, e tau loto kovi, ia te ngau tolu, ka ku iai, ai whainga, leis i lo tau loto. Mafu ofa ya te kau tolo ati nao tolo ya te kau tolo. Tau ka pau rewa ku tau kei ika, tau kei loto tangia pe, o ki he whahinga pehe. Te au ikai ke ai ha pleisia i nao ha o ki nao tolo, ta ku hi ngā ia ku ki tau tolo ia, o ia e mea ki se hawa ki te kau tolo. Te ku te whamanatu mera te kau tolo. Ko community, ko ea ati tau tolo, o tonu te tau whakau kau mau pe, ko ki tau tolo, ko ta kai tau tolo e autua. Pe he tau whakau kau koe koe ka kai i tau tolo e o tua. Pe ne pe he rewa. O pau ke tau hanga o whapare more i e toko taha koto a pe. Ka lawa ke tau i nasi e i e community. O tala mai ka te i tau tolo i he community. O ko tala mai reo ko koe mo au koe sino misteri au Kristo. Ko koe mo au ko tau sino koe te mbare ia no whai e la mare maatani. Ko koe mo au ko rao koe sino ia ko e sino whakasaka la meta ia whai whakahaofi ia o tua e rei rau tōn. Ta ko koe mo au, ko lawa ke tau langa ai a sino Kristo. He nane ai o pe, i he makani na ne tawa kia pita, te ulanga ai ko siasi. Ta ko siasi ko ia ko ne langa ai, ko koe mo au, ko siasi. Pe he ta tū, kari kari mo ta tokoni, mo ta fefka more more aki, ko lawa rewa siasi ke malo. Ko lawa rewa ke tau e mnei nei ke tala mai ai e paulo ke taimi o tau waiwai ai o tau malohi e taimi o tau malohi o tau waiwai e tau waiwai ko e tau iloi a se esu i e tau moui o e tau hanga whakata o hange ko maria ke hoko mai ka te au o hange ko rea o hau e folofora e o tua e folofora ko ia o tala mai ko ofa pia ka hau a ofa ko e sendaia ai moui o e family ko sendaia mo uia community, ko sendaia mo uia parokia, ko sendaia mo uia family ko tau kau piai. Ko ia whakatakoa mo tātu whāwhine, i he sāpate ko e niu ku tau wako e ngahi mea lahi, ke te kau tau koe, o tu aia ko whai mana ofa mo, ta ko e mea ko mai hangai pita o, ko ka mai pe eko tuo fitu, e ta mai i kai koe whakamore more, o koe kai ke taha pe whakamore more, nange ko pitana e i ka pita e. Un talatu ko se su pe ku ofa. Ko i fehu i tu o tolu na fae se su ka pika. Ka na tangi ko a pika a tawangi ai o ku ofa ya koi. Ka tangere wa pe se su sa fanga i whakasipi. Uhinga e ko ofa ko uhinga ka se su ke ke ngo i loto o ho mo ui is a self-sacrificing to God. Ai o ko ho mo ui kare niti mo mea kota pe ku hanga he o tua o atu ha uga tome he o tua. Da mo manama pe ku manama pe manama ki. Hau he o tua. Tau e kau hanga whakafoki e mea kui ia kia te ia o ne toi tau atu ia e community unge tala mai e mo feo whaki ki mau tōru o hange e koku o whaaku ia te mō tōru. Pa pē whoki a vahe vahe mai whoki ai ai kia te ki te ai ako mai he katori kaka te kau tōru. O huai mai he o tua ne whai me si ka te kau tōru. Pa ki ngā tai unge hanga whakamore more na ngā o mai e maalohi ka te kau tōru e tau roto rahi. Ko ke tau koko hoko ate tau ngahe ngā ui ko toa pēku inga ko ne kalāsia ko ka fōu mai. Ike ke tau lawa whakamore more ki tau tau ka orewa ko ne hanga o mai e ne keresi mo ne kalāsia o tokoni mea ka te tau tau. Ka koe kalāsia ko ia. Ko e taimi ko teia our life in a state of grace. Ko e taimi a ko lawe mai ai e ka poa ke au tua ane tau tau. Ko ia i ko ka toko ua i he sāpate ko e ni o wea e ngahi u pōre ka te tau tōru, o ko whehe ui u ko mai ka te tau tōru. O hae tau mea u tonge tau whai i e sapa te koe. Pe anga whehe whehe ke tau whaa more more i o tau tako ua. O ku taha pe e tau mai e se esu. O ku tonu ke ke whaa more more i me i loto mo ho loto. O whaa more more i me i loto ho loto, pe la la la vare o ki hanga he o tua whaa more more i koe. O e tai mila he ku whai ngata ka te tau tōru ke tau hanga whaa more more i. Hange koe mea koe na tau whanongo ki i soi tala no whakatakatana whai e Jesu. O tangata koe, na e lahe ne moua, na e nima mano, miriona, na e si hau ki he master o kore ki ege whamore mori. Na e whamore mori he master. Tangi alu koe,
kosi kawa tai na po mo mo toi ha we to ta ko ya ya ki to ta na mo wa tu ya e siri wa te au pa ne hanga si sin na no mo ga pa ne avia ki prison yo pe e o ga pa he ki hanga o mai ai mo wa to tongi mai ai ore un pe to tongi mai pa te atare me prison o me na ho kona ma o ta wa ki ke tanga ta ko ya ko tui Takangre ui mai tangata pa te hangare wa o toi hanga tau te a ia pa ne liwa ki bison. Tangata ta e maino na tongi ke whai e ne tatau pe whakamore more i koe na tongi ke whakamore more i te he i pea e tōta koe. Pa eo pe he mai rewa ka te kau tolu ke tau fe whakamore more aki o hangi. Koe o ki tau tolu hala ta ke tau hao hawa ki tau tolu i o runga e o tua. Koe ki tala no whakatata e kong kalama e sesu O mai te tau whaone more a hon, tau whaone more a pongpong, kai pike la wai e ke to tongi ai tau whaone more e tau anga hala umai. Se koe tau anga hala, un tau mimi anga hala whaka ahope, anga hala whaka momeni. Te ako o mai reo ke tau tongi, ke tau doi tuu kari kari. Te ako o mai reo wai se su e kum kata ata koe ni. Kaange ka pika, o pau te ke whaone more iso toko wa mo tu wa fine e community. Whaone more o koe tahano limi. Tau tau whaone more. Te ako o mai reo wai mea kutonge tau ako miai. Te ke whaone more i e taimi ko to ape. A ko tope, mō meniti ko tope, o uke o ngō ia kui kua more more koi ia. O ki konga, o ko ilo ia ku tawako me ai ange ko ia ko Dominic Savio, ko fuopua, tanga toi ni a Don Bosco, ko mea na hoko, na ne hanga meke solution ko e ni kau taimi ko kari eiki ai ko sesu mo maria ko kau mea mamai, o ne ua rewa, o paube ko wike ko tope, pau vege walo tari eiki, teu tari eiki, ta e whamore more e kua ngahala. Malanga se a mea a ton bosko o pehe, ko ka pakau e ua te tau punai ki he wan. Ko tau whamore more e tau ngahala. Ko tau whamore more e tau ngahala, mo e tau tari e sino eiki, e la wai e mo. Ka pakau ko e ni ke punai ki he wan. Pukanta ko ua e eiki, sa tame mo e sapate ko e ni, tau kore mua e ki mahewahe ko e ni ke aunga mera te ki tau tolu. A ia ha taha ke ni se mau ke whakamore morei, te kofinga ke whakamore morei ho anga ala, ke a taha tu whakamore more maha taha ke te koe, o ua pete ke siu i mea ko whakamore more. Te ko whakamore more a o tua, ne ongo pe ke lava he tau whakamore more, ke tatongi huhu i ai e tau anga ala, o ku tau whai ke aho koto ape, ta tau toku pe mo e talama e se su, ke tau whakamore more, e taimi koto ape u tau whakamore more. Ma tange mua mo e profola, ma mo ha hawa e iki ke whakamonui atu ki tau tolu, ke kamata anga me ko ni ka ta te fitu ke ngai me ko ko ye ko mini ke i ka to ko ke la ma re ma no ni ke to ko ni me ka te ta to pe a ko ni me ka te ta to ke ta fa o fa ma be ha ngai ko ki na to lo na na ma ma hi me ka te ta to na to lo na fa i ki a me ka te ta to lo o ton ke ta fa mo le mo re ma te ta to o ton ke ta o fa na ko na to e o fa ye te ta to lo ke ko ni me re wa e ki a te ta to e ko o fa ka di mo to lo ma ke fa ka pe ki na ki mo to re a on e wi ke ko ni pa pe ko ke fo fo ma mo hawa e ki ko ni ko ha se ka u mai ka te kau to lu kau fo mo mo re se ka un ai to no no go to pe fo ka o ba wa ta ha o we se ma o te ke ha o tari e ki ka fo mo mo re u na ko no fo mo u i he ke re si a ma ka la si a o tua e ha ko re wa ko mo mo i a o i go ya o e ki me ka mai ka te kau to se ma we me ri no e tu ro a i a o ba o te ke ha ve te ane ang hai sia ko ang hala ko to pe ko ma wai ko mo dangi pa da ba kina ki tau tore e ki ko folo folo ma ka te tau lu ya te tau tau mo me ai to a fa something of

Prima na wa longin pima nutu valu ko fane miru de tang di tula e valu. Kone la fang pulanga mai longin tele tio. Ka fa ye palani koe o fana ki te tai mo tau ka inga. A fe ye palani koe o olo mo tau ka inga ki te tai. Fa aika o uko i a mea ta fa fa vua. Ki masa ua me te ngali te malanga ki tai e ka matatu i te tawhātai. E isi nai ngā suenga fōliki ko lai tau whai ne koe ma whai o lasi ki te soswani. O nōnu ki tau te aso mo te tai, whakatonu ko tino katoa ki e tofu mga tu whakaola. Kai whakailoa ki sos tino, whakailoa ki se tino, te tai mi e whana, te tai mi e whaka mai e koe ki te whale. Te Coast Guard e fia fia of Soswani ki community salalau i Aotearoa. I whamdalanga of Soswani o te whakateleporti, a koa konga mo kopeta aua, mo se vesi whakasao ma whai e mana kongina. Te rato whakamoemoenga e whai ngō fia fua of Soswani ko tino katoa ki tā whale i te tai, ka ke whoki, whakalei whoki, ki rato whale mo rato ka inga. Ki whamdalanga se tongi muata of Soswani ki te whakaunga ngō poti, mo te whak Moa kua kōngan ki te whakatele ngā pōti, āsi atu ki lunga i te coastguard.nz. Sawa pula te ni melunga te leitio, i ta whakatau meilo ne koe te tangi o te kempolo. Ako te makini o te kempolo i lunga i te neti, ki tau tu pula ngatupu tupu e whainga tā o la ngona. E nofo i lunga i rotu telefoni, i te lalo langi o la tau. I mawhai yoko ke la tau, so staimi, so se konga, kai whakamasei ke la tau. Te whakamasei ngā te kempolo, i mawhai o tangi pe la misi a kai, o kai tā lafu, se lua sifuru tā la. Iyo me mawhai o sesena leo, pe la mte nofto kotas tina potu, iyo me sesena loto, ia kau ki tawhaonga, ia me sau talamantau ngā soa. Te lasa sau talangi te kempolo, se tasi o tangi o te whakamasei ngā te kempolo. Ia mo tēna fō mawhau fau ki te tupe whakamaumau i lō te tawhaonga ngā toa. Se tasi o whakailonga, ia me ko whakailonga katoa ko nei, e tau o nono tātou kiei. Kilo kilo ke lawe neko e whakailonga ko nei, ka ke mawhai whoki neko e whakau kua tsewiso swani. Me te lawea whakailonga ko nei, se whakawinganga me ko tale taimi o sau tala kiei. Asi ki te safergambling.org.nz/youth. Nā whakaplanga mai ngā te letio, whakalonga mai ki te pese tēnei ko tangia te whakawhātaimi, mō taimi lako nei,

0: Pima nu tu walu mudana taimi ko mene tau ki te sepulu lua ne minu te takanga te chula iwa i a taimi tēnei. Ko te polo kalami hoki tātou o a. Te slota tātou o whai tala mo tau community. Mo lātou kone ie whai a hoki polo kalami ngali la tau a whakai. I a fia fia hoki mātou mai kone te pima nu tu walu whai tala tātou mo te mātua tēnei. I a ko polonga e nosa e winga hoki e lai. Ko ia ko te chairwoman o te e kāle se kalisiano a whakapatoputonga whāwhine i kona i puke kohe mo tua kau. O na loko a la, ko polo kalame ngali a lātou kone ia, ne longo atu kokole te ngali hoke polo kalame a lātou kone ia e whai, o mu mātua tātou kona i rua whakai kona. Whakatālo pa tau ka polonga te pepte nei, i o tālo pa polonga.
1: Tālo pa whala, pe la fo ki takanga whakalongolongo i te i tūla fia ki tēnei.
0: Ia. Hei, mātou mai kone te pimono tu walu, just want to say congratulations, whakamālo ki te koe mo tau team, mo tau polo kalame ngali kona tēnā kola vea tu tau talani hau i tea. Te council a koutou tēnā i o tau whakai kona o na loko te ngali o tau polo kalame. E tono mai kone i polonga?
1: Ia.
0: Ha, hei kai. Ia, mo tau tina. Hau koe polonga?
1: Pēhia tau fesili pāmole mōle.
0: Ai, kumuna i kai, whakamālo, ki te koe mo tau tīm, ko nai tua kau, ko puke koe. Mo ngā lue ngāli ko tau kona. Ia, hei nei koe whakamatala mai e winga. Koe te tau putu kaunga kone i gā. Ko koe ko chair, the chairwoman, ka koe hoki nis tina kona to tau tīm kona polonga?
1: Nio, half time te fesili. A te whakapatuputonga te nei. E la me kotai le valo ne whakatū watu i whawhine lo tū waru pola ne kau i te loto te pūle ngā tātou te nei puke koe mutu a kau ne.
0: Okay.
1: Au ne olu mai fōki loto i te taimio te tamana te nei ko te atu mola vinia. Te nei e olu la aua tu e whāua u te ngā luenga ne te stunga te nei e peniata mo Gloria. Te nei ko carry on lo te ngā luenga mātou pela whawhine lo te ka le sia tū waru i loto i te whakapatuputonga te nei. I puke koe lo mo tua kau. Te kau kola e lotu lotu i te gale si a tēne.
0: E kāla si a kini sena tūwalu, ne? I e mpai nei koe o whakamaina ma ki tau tina whakalongolongo. Ni hātou polo kala me ngali kona tēnā te kaunsela koutou kōkore te a. Te interest ke whai hea ke he tala koutou ngali e nalo koutou polo kala me ngali kona e whai kona polonga?
1: I o whaftai. A te tūlanga mātou tēne ne pakatoa ne whafine. Pela mostly lo mātou e ngā luero ki lunga i mea tau lima loa o te atu whenua tātou tū walupe ai whakākoa ko ki whāna u kola ko i tupu waka. Whakāse fuki ne mātou ki a lātou kola ne ola i konei ne. Pēne mo mātou mea konei pela handicraft lo whakatū walu. Ka mātou i fia fia lo ke te carry on lo ki lunga i tupu langa especially konei ko i tupu waka. I fia lo mātou whakāse kei pēne fuki mo mātou kola pe ane ola lo pela ne. I fia fuki mātou ako ako. Mai sino mātu atu ko lai lone lato wa poto lo whakatātou lo whakatūvan. Tera lape ame koko i te lausa te a te mtou whakaputonga tēnei, ne whailo mātou i whakawhitai ki te mātua tēnei ko Chris, ko ialo tēnei e sanga mālo si mai o whai o mtou mea konei tēnei, ne ma whai e whuk mātou gilo te stūlanga pēnei, o lo mātou gilo te te council tēnei o tuakau mō puke koe ne. Mai lunga lo i te mātua tēnei ko Chris, te ma liga paneke ne.
0: Nia mo tau tino kone whaka, nia la, give us some example of some of the, you know, mea tau lima kona koutou kone ia, ka e pehe a koutou e ye pa he maketi, te ia koutou o whai o se lātu o tō me kitua me, te tuku, no holo tino moana mea kola ne whai te, polonga, ka mea mai ake, nia.
1: Te vai taimi tēnā. Te vai taimi tēnā, ne si lo mo tau mea pēlā ne whakaasi me si pēr me ni taimi, ko mai te kaukulau ki lo kila kum tau ngā luenga. Whai te māke te fōki konei, mai e tino kura vale vale fōki lo pēr mai tuau ki lo kilo, ki ngā luenga lo whakatū valu, ne? Ne fia fia fōki lo lātou, ko tonei te pēr me ne afua se mea koma whai ne lātou, kai pik pōl pēr lo tau mea kola e maana ko, fili fili ki lo tau mea kola e maana ko, ne? Ka engali ki lo te whakaputuputonga tēnei, pēlā kula vea fōki ne tino mai tawha pēlā tōu te tau tū mo te tau atu whenua tū walu pēlā. Tino mai tua e poi fuka pēr me tātou, fuki mwhain tātou whai a mea kolāne. E gali ki e uke taini, e whakāse mo tō mea, ka e fia fia fuki o kilo kilo o te mea ke whakāse tō mo tō mea ke alā tū tau ni mane. Ka e mau fuki lo ne mo tō mō se ne gei taimi le whai ke te māke jeta si koni. I puke koe, me ko puke kawa te ane whai e katou lo mea te Pasifika, ne whai la te stola mātou, ko la ne whakāse mo tō tanga alunga, suruka, fu, ne a katou lo ko la, tātou whakatū walu, ne? Nea tau lima whakatū walu. Malo,
0: whaka malo te ki mātua ko tōko nā motou mea ngali ko nai whaifea, I ko nai puke kohe. Ea, ia I nei so I te vai taimi tēnei, ia nei no tō polo kalame pela, no, it's coming up, kamai sila mo te a, te whakatakato kā ngā tunga tātou mo te pai aso te ngana tūwalu, ea, ia nei, ia nei polo kalame ko ulua mātua ko nā mai whea, I puke kohe mo tua kau, ia nei, ia nei lua whakatakato kā ngā ki ai, ia pēnā malua me tau lima me, ea tō me tau, ea, ea tō polo kalame, ea, whaka moe moe ko tō kia I o whai, polonga.
1: Au e se vai tai mi ta se fa la pe la ma tu ne fa ki ne fa ka se tu fo ko mo tu I lo ko la me ta u pe ni ne
0: okay
1: ko la ne fa ni te mo ta fa un ko te me ke la dia fo ki ne ma tu pe ma tu fa ka ngar me fo ki ne ma tu ai si po to ko la mai si fe tu fo ko la pe ni ne nga tu ne la un atu ne su ka e tu fo ko te me ke la de me ni me lo me fa ta tu fa I te to un atu ne Olane fakasi atu ini fai temu tu ta fau ngama tu ai te vai time te ini te matu ko Gloria fakasi foke ana poto ki lungai fa fini ko nei matu e siki ko foke te atama ki tu langa o mea tau peni sui sui kai te vai time nei matu ane matu una lago ti tu langa o te matu to fi pela me ko I pe me ko longo longo sala pe asi gani te matu wa fa nga pe ki lungane ako matu ko nei te matu fe tu te nei fi fi lo fai lo matu mea tau lima fa fini o lo matu o peni ko te fa lo ta ke isine ka felo pela ko ko fono mate ko pela ko fie fie lo mate ke fam e si lo stai mi ta mate e fagata si ge faga si a poto ko la mai mai ta fa o poto fo ko la si fa fine ne ka ko mate we tele tele de lo ai fa
0: ko gali a kelatia ka ko me pa ki kuka e ko te ne kai touch me la ki ke fa ya a kuka ngali a ko to pela mi ko to we concentrate lo mi ngai me ta uri ma polonga e ya
1: A mata ni pela mi sike lo sama fa fo nga ke ha ta ku kani ya fo kan fo lo kilo kilo ki fa fine de gali si ate ni ta si fo kilo gali si a very talented mothers ne pela lu mai me ta baking ta ku ka ne pela ma te ni te la mata sike lo sama fa fo nga pela ke fa se mo to wa ko nga ku kani ka ko mata we la si lo kilo mai me ta wendy crafts mo me ta u pe pe amo me ta fo o sei nga lu nga kolai ma faine ma to wo fai ga koma to si ki tachu lo be aki lu ngai se pe na ki lu ngai me ta ku ka ne ona fo gila koma to ku tino fo no fo mao pe la ni si ko to ka nga no ka ne me chen te ga un tu aka koma to we mai mai pa paso e o ni stilo mai lo dai de west oakland tai fai fai nga ta lu ka koma to e ta mo fai lo ki tene ma faine ma to
0: no we nga ko to we get together like what once a month me pe how regular do you get together
1: e fai lo te fono ma to ka fai ma to go fie fie ke fai pe ma to ko fagatasi ko mai ma to fagatasi with the help of praise ne pa go yo lo tene ye e la sena so so ni o sala ko ma ko la ke tai fai fai nga ta fu lo me a hol ne una fo go chu la nga fa ga nga te la go crazy lo la sena so so ni ga ma to
0: and funding and funding and she helps with funding as well or yes. Tongia me ko to mo fa yo to
1: so so ni ga ma to ko ni ko mo fa ye fo ke ma to ke lo a ke lo tu valu de side of Marco de what are the white card of Michael ne ona mai lungo te ma tu ba te na ne o Christ mo lo tem to fa sta mo yo lo te ni ne pe ni ke ta ma to Michael ne
0: Whakamalo. Ia, whakadio te tāwhai talanga mai gane, ia, ia nā mōmuna whakamalo siki tō mātua kone, whakalongolongo pēlā heki oko kona loma whawhango whai ni mea pēne. Ka lebe nā mai e ni mātua hoki kona kāmata mea. Nā mōmuna whakamalo si mo tō mātua kone, whakalongolongo te 15, eh? Chairwoman, bolonga, ia.
1: Io se na pea tatu ka fe kilo iti te ulanga tatu tu valu kone tofu ma tofu poto lo pela tofu poto te matu ane e ia te matu aloa mo te whakaputu tonga o la tofu so so ane ki lunga I whana mo whaafine tatu ma fai tatu I fie fie ke ako ako tau whana mo whaafine o la pea ne o la lo I whenua pela ane Kati te nalo te mea tāu ako te ke tāu wavilo te ilo ngā tātou whakako ako tau whānau mo nisi whāwhine ko lai fiako ako. Ako te whakala vila vilo tātou ino fo te lai whenua tai ino fo no fo ngā tālo mea te maliki mo ko punane kai ako te whautua ngā mālosi lo ko tātou lo te whakamālosi.
0: Yeah. Ali ke o tau hau mai kona hei ai. Ko te whakawhitai lahi hoke lo polonga mo te a. Whakaama nau mai tau taimi i te pō tēne kwhai tala tātou. Kai mai suki o share mai a. Ngā lue luenga koutou kona mai te o tau team mai whea mai. Puke kohe mo tua kau ne mātua tātou kona. So mai kona te mo tau team. Hey, keep up the good work. Inspire tali tonu au a tau tina kona whaka longolongo koa. Mātua kahen mapapo ke whanjino tau mai pena. Tali tonu au koa. Ko mapapo hoki ke whai. Whakapaula tau pena mō tau mea kona e whai mai whea. Kai bealam tau hau ne. I want to acknowledge hoki a grace. Mo tēnā whesau suani maa alo siki runga iai. Ia koutou mai kona ne. Tēnā ka whakawhai ngau whi ka tolu am tau hau a hōli mo whanting hoki kona wa. Whesau suani ki resources a koutou ne. Ka tila mai kona hei ka whaka ko whakamaru ia hoki te pō ke kou ruam tau team. Ka ke hia, keep up, keep it up, man. Te ngā ruenga ngāli kona koutou e whai. I puke kohe mo tua kau ne. Ia. Ko alo falahi atu ne, polonga, manu e te pō. Ia. Ko i tue tātou whai talātu hoki, te whate iwa mō Angie Nicholas, a te candidate o te National Party, tēnā e tū mai whia, i kona e Henderson, paka longu mō tāu, nai whakapulanga mātou mai konei i te lecheo.

Whaka misi misi ngā tū bamba ko mene i tāua ki te toilua nei minuta ki te itu la e se pulu ko te atu kira tā whakasala o ngai te pōte nei. Mō te mana te mālunga mai konei fia fia loko ulo whakalong mai ki tā polo ka lame te pōte nei mai konei. Pe pima unu tū malu team, we wanna say, manui a te pō, mō te wai asa kātua. Ko whi tau tātou i pōna tēnei mana hau te olam te mālo se kai. Tō whakatau ko ulua whakalong mai ko ulua ki te polo ka lame. A tātou ni mo Charles te ngana ki lipati. Kai tō whakatau ko ulua.

0: pasan ronia o ni kawa kinia me ni kanganga o karawawa ta aikades. Tamera mante maga, sibusivo, pa kopia mena ira dikira a me ni kau kina nora o wara yon, ki sina gona e ni katauroira, pismaya mtega, e na gona sipa wagi, nti ngapu ngei. Kakapai eira nda manira na o bukira ni kakora kora aroani meki. Kapara ya rapure, o sikanyiko nei, irun nasim, Yesu Kristo, Amen.
1: Kanan tam neira nun te tai ei, ere genta ian naneru. Ma korona wapi me tenua ki funa tawana na kondo na wa. Ae kangai. Poni ya oa te sakawa kena in kai kanga te sipu ngai. Ane na ki kai na nun te pai tawana. Eka vene vene ain tawana no to te ka ama wau. Eka ira ina kora rikin ta na ika era utsa pe ei. Eka mea wa tam neu. Eka ira ina nun ka wain te roiroi. Ipukin narana. Onkana toi na kona koi na nun maruan nun te met. O yeke mea kata pai ta wana e pa pako mi mene rari kiu. Am kai ya o kom a kapi petia na nom. O kata ura te tai pura e mau o ime tai a tan di pei. O kapi ra son te pa e ta wana ko mango. Ari na pon iri rai te rau rai mea te ta ta ya omita nunga toki na upongi ni meau. O na mea mea kai na nun na nao si o wana ki toki.
2: Mentiki bes basan sa bawag na koira e bon puputo yai te akan te sa kawakin si ibu e roiroi. Sa daya ba Yesu Kristo o da mera rikara o bon narataan kawakin si ibu e ka roiroi. Sa daya ba ag toto ki nimena ira rikiran tainako ina nun taapa ki sinako yai. Makure kis ka horoi o riki na nun te aha ki si te tekin. A te metoan diri muara o men diri miira ni katoa pungi ni meura. E korakora ya tangira wa yai na nuanga ipukira aya kia kapota wana. Sataya ba tangirira ba sina ka kari moyan ta ina on narata tar ina non peke sina koroi pon kona ni mena ira dikira dikin kana ska tara makama pon kona nu pokira kin ka me wira men ka kan
3: tamera ri kara wa mena sina yesu kristo atangirira ngaira ni kapani o ka ngaira ina non pongini me aura pasina kona nda tara na khoya pasia yo ta kawai arsa sanna ngana ki asina kona nda ita ki ai me tamera ri kara wa ya ka ngai to wan te han dei re kana ko han te te me tamem mari kara wa akuna tataro na khoina kana ko tangira tamem mari kara wa pen te te na khoi kona bare ki po kai ka tabu papun nan ana te ha are swangira basina kona ni ri ri ane me wa
2: Ngaya res ka ngain ka mi dari ra manera pa kam na ka kari mo te wari on me kinan pa ni ka pen nte da tar on wara kan po kai ka ta as ko nan beri ta na ko mi pa kan ngan ko roi pe kai a kan na ri ke ka ba ya ki kam kan ta ni ngai ibu ki mi me mi usu a wai kai ke sa ton na ran yesu kristo amen

0: Pone meuri ki te sangora men banan pi men ki te vest mai New Zealand. A tinga te kai tau te ka meuri no kia rata no ora ka mi ma roni te men tapo ki ka kauku ki mai a te bunga yupon te kona bunga kai tau bukin te manga kai spo ki no te merung a sasan kare ki spangara bukin po kan kanan tame ran pun meuri ya kain te a te healthy is ki yuri missionary. O men te kan ri ri kan ni kan tani apa na a te rari na po ki ran pan kan ni men kare ki spangara mai te tumunga yu apun tokarapunga te pun wa tui me wo wang kai pun tama kaina september wo tanga wa pi me ono wa rami ni tatu ni ngai ten chao sa ska ngora pun lara tapu yon manukau asana wa ki mangami ngani men te yu ngara ko tia wo te mon ngapung ade sa musra wana pe sa san kata ora ye kanwa nai pukian harta no ngara i mai steran kuna ngwo wa sa na pe kata kai tana ka ringa ka ki matu to puni pukiran ka pani a tana ndo ngoro tapu o i kai ye ngani no mi pun te ngari te ka meori no mi te ka meori ena te karoi a mi tai nora an te ponga iu. Te kai inta tai eos na waki na kon tapu o tanaan kauring a ki sasan kata.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Rangi na kakawa ki tereire na kon nasi mbanga ia ki ngin diki rake na ina nun pungin meuna na kon tai kana roko. Kakoro an nanon na iu pun men roro kona ni kai a tereire ni kakatoa pung. Ia tāke pai inanon rei kai kāna ko, e rōta ki aron kai an tarei rei iroi ātei, e korakora na pat tia ki nāna ko ni kai a tarei rei inanon tai ni pusinti oraki at the COVID-19. Se rei ni kai aki ni pouto ka aron na iarei rei nasira inanon tarei rei kai o wātanga wapi meaua, pa ena ta mearo aron na iakei aki ndake wāna at ta mearo anapa na ko ni meaui an tai kāna roko. Se rei ni pōki ia pa anatei matoa ni kai a tarei rei ni kākatoa pong.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: The flu chap, Pontesi Akapona. Ibuki ate yamendono watana magina. Nikara watero atabi ma waterlik. O akongaki karuba ana suo anasia. Nika kwa ba yasa ni koruma isinisia. Nanganaki. O nupuki ana baba. Ana nanoroi. O amen merung roi nasia. Ntain takamaitoro ndu wintayo. E pa ki ka poki te flu chap na ko ya aini. Ai ka apikoko. O kain na pen tepe tepeke. Amen tururu ni mebu imene me waterlik in wairake. Nika pene. Siri ei nsu the flu, o ni ka menu iana sira me arausu o kain na the community. E ka bua ki te flu jab na koi amata e erawata e kan te ora ki roia, na ron te ora ki in te buro, te soka, te peko peko. Ai, kora kora. Tururu ni kira ke amen tururu te bimeo noua te ririki o iona riki e iei na te ora ki in te pataia. A ka ungaki, pa ana te imetua ni ka menu ia, men te ora ki in te intakamai tururu in te wintayo. E kona neke te flu jab, mai ron nam tokita ke ilon te sanga na kat te pai norki na kon dale immunize.health.nz no ri anga naro na ba kon dale ke te flu jab e ya ke bona no him e bi vita ke te meni nora ke te flu virus na ya re tangi raki pa kon anga na ke te flu jab ni ka ka to ri ni ka pani en en manu rausu treire ta bon makuri or ko me notis men te ora ki nga na sanga na ki te flu jab se dei ni bo si na ora ani ka to ka te ora ki Okay.

0: Rangi nupongana anareire ina sembanga ia bon kapayana ina nupongi ni meauna na kontai kanaro. O, te kapeni enta meroa ipukin boka ia pa ina kuruna penanunda iaiu. Pun men suanga ki ia pa anana kontereire ni kakatopong. Se pene na tai apa ina non ririke ka asan nako. O, e ua ririke mai si ia te ika anana ko ni kaya teriri. Sina ka pene anana O, ni ka unga ira, ni buo ki ana sera. Pa ina na koroa i arunda ira irei, pa ana kona ni keke yaki. O, nuwa yaki na teka paia, na kontai ka anaro. Puka nasim, pa ina na kontere irei, ni ka topo.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Kona ando taki dosu o te community ipun men te takakaro e te kembling ke te takakaro me te kase o te mani. Gana ia ira rom ke ngana ia kotaia. To ia ina pa te norakin anua i ka apitakin narunda i kai. Ia ki kua kua tāna mani ki tō te kandana mani. E te imeo tō antangira te tango mani ki tō ni pupusi te mani. Iu unga ni meroroa ki na te kanta kempling. E ki ni kāku unga nan te kākaron te ian kākāki posu ki te peua ira ki te kempling. Mangana e reka iro mua ki a kande. O e kakawa ki te meroro ni kariki a te ipu boki. Nga na si meroroa ki na te kānganga ni ireka me te kempling. Se po ni boki a rau su a rororora ni kosa pa te rā te pākakana. O nika unga iana papa anaria ni meroro kina te kānganga ni karikia te ipu boki me puni meiro ia te nan support services. E tā rai te Pacific Gambling Support Services kien te tarapon ke tō an kaisipo minke face to face ni meroro mengwe. E ki ka boki te ipu boki ayo e manu e karawa ki puniro yo amatai ka asan di yakina ki amatai ki a professional. Ngai a rengana iei rorom ki tō iei a kotai a pai tangira na papuakana. Kokonan tarapon ia gambling da namba e helpline ake wa nunga ake ake, ono wani mewa ahua, ono wani mewa ni mewa, ke free text na kondare, wanua ake ake ono wa. Apunta taina pa are kutaku pa kukona no nkawaria yei. Kukupunu kona na pa no ria online, te nare safergambling.org.nz/support.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, yeah, mga rogo na patayin taka may toro toro ay yari taita para arikia mi flu vaccine. Ibukin ka manong aki mi, taayin te ora ki nita may toro. The vaccine, kita isin toto kayo, ito tauroy, men to wana nepere ni katoa riri. Ay yari taita para. Kana yaya mi atay, men no nawa tina makaina ni wera ki. O karikia isina, ibukin te ora ki at the flu. Uringa te isi ayo, yaki kabuwa ki ibukia na ki, abi koko, nagi ono kui meni meua a yeri rigi ni mea nuera ayo kona rigi ni kapane na rongo rongo na nakon nam clinic ke nakon humanize.health.nz

korakora rota kira i o New Zealand Mentoraki e te flu ina non tainto winta ayo. A te ia i ka warereke, nga ia i ka kakaireke men te flu o men kona ana pene me mera te ora ke iu. Te ia te ia i ana pa i ka kona ana ka putano ko te ora ki nako ia kaina iosu ai ka wai ke kara ai ka ia i ora ki ia e kaka ia ki. Ka meno ia te ia i ka warereke ina non tainto winta ayo o karekia teisin te tukoa te flu. Ia ki ka pua ki i puki a te ai e men te nua te ririki na kontipi me wua. Te me am doctor ke nam tapo nana i pai nora ki.

0: Rangi ni kakaire ke amen ne vewe te ora ki ia te flu noko ia ametana ko. Ai moana rari ke noko ia kain te usu ai ka apu ni ka oi, ni ko take mea kara ai ka apese kan te ora ki e ere ke iro uia. E tau roi ngai te flu vaccine, a ke apuona, noko ia te roro amen no nou watena makaina, ni karo te pia mea ua te ririki ni meo. Angania atea ia ka warereke, amen duai ua ai aririki, ai oana riki. A tangiri ana pendangana ki tuwana teisin totoko i bukin ka menuaya, pun menti oraki e te flu. Ngani hei nasi mea ruaiwa ana ririki ke i oana riki. Maroro me te tapu na oraki ari a tapia kina teakan nasi maane, kana arona pa ana kai nanoa a ira ka ion tuwana mai sin isina, ken kana arona pa e asa nangana ki teisin totoko meimu.
1: PMN Kiribas.
0: The flu chap, pun teisi e kia pona. I buki a te ia men nono watana makaina, ni karako a tururo, e te bima wua te riki. O a kau ngaki ka aroba ana suo ana siya, ni kau kau waba ia sa ni koro mai sini siya, nanganaki. O anu puki ana papa, ana men roi, o amen merurung roi na siya, ntain te kamai toro ntu wintayo. E pata ki ka puki te flu jab na koya aine, ai ka apikoko, o kain na pen te pete peke, e men tururo ni mebu imene mewa te riki ni wairake. Ni ka pene, Siri ein nsu the flu, o ni ka menu iana sira me arausu o kain na ra community. E ka boa ki te flu jab na koi amata e arawata e kan te ora ki roia, na ron te ora ki te buro, te soka, te peko peko. Ai, kora kora. Tero no rikira ke amen tero ro te bi mea noua te ririki o iana riki e iei na pa ora ki na pataia. A ka ungaki pa ana te imetua ni ka menu ia men te ora ki ntein te kamaito ron tu wintayo. E kona ane ki te flu jab, mai ron nam tokita ke ilon te sanga na te pai na horaki na kon nare immunize.health.nz no ri anga naro na ba kon nare ke te flu jab e ya ke bona no him e pivita ke te meni na horaki te flu virus na ya re tangi raki pa kon anga na ke te flu jab ni ka ka tu ariki ni ka pani ena manu rausu treire ta bon makuri or community sment jo horaki nga na sanga na ki te flu jab Sidi ini bosi nanora, ani katuka, tiarak, ke isu the flu jab. Kona ndo taki dosu at community pun men te takakaro at the Kempling ke te takakaro men te kase wat man. Kana iya ira rom ke ngana iya kota iya. To iya ina pa te nora kin anua ai kapita kin naro nai kai eki ko ko ta nama ne ke to te kan nama ne. Te ime to antang ira te tango mane ke to anu bubusi te mane. Yung ani mero roa kin te kan te Kempling eki ri kaki unga nan te kakaro nta iyan kakaki posu la pa ki te pe uwa ira kin te Kempling. Nanga na ere ke iro mua ki akande, o e ga gawa ki te meroro ni kare ki e te ipo boki, nga na si meroro ki na te kanga ngani ire ke me te Kempling, se po ni boki a rau suwa rororora, ni kosa pa te rati paka kana. O ni ka unga iana pepa ana rie ni meroro ki na te kanga nga, ni kare ki e te ipo boki, me puni meiro ia te nan support services. E ta rai te Pacific Kempling Support Services, kien te tarapon, ke to an kaisipo minke face to face ni meroro, mengwe. E ki ka boa ki te ipo boki ayo, e manu, e karawa ki poniro yo amata i ka asan di yakina ki amata i ki a professional. Nga i ari ngana i ei dorom ki to i ei akota i a pa e tangira lepa buwana. Kukona an tarapu ni a Kempling, da namba e helpline, a ke wa nunga ake ake, ono wani mewa ahua, ono wani mewa ni mewa, ke free text na kondare, wa nunga ake ake ono wa. A punta tayina pa ari kutaku pa kukona an no nkawari a ei. A kukupunu kona ana pa nori a online, te nare safer Kempling, .org.nz/support

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Spending the tea about Omataika Sandigiro, yet you are a kid with me on a Ronana Pendigiron, the Benna, met the men. And the Taina Baya Kiara, on one time Katurana, Punta to one the better one point on me. Ganara Bata, ye yere giron at Yoraki, or Taitapara. Taitan bet the Tanninga, Tarponi at the one at the one at the one, the Taya Wakwa. Montain Koran Tipu Boki, a Punta to one better one way, no one mount to Amata. Kataya Riruba, Onata, Tanan Karikina, Ayarakipa, fast. Face ke toa F, e te ipukin face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimbatintin. A e te ipukin arms ke tapundangam, o kona nori apa ingore ke toa kona makinta te matintin na kona tapundangam arituwana. O S e te ipukin speech, e kona anapa nipure na ki esi na paro na mkakarapakaw. Taking action kita orang tua tua tu makurin tu tayar orang tua aku, kan orang apa iya konori apa iri kenal nak tayar ni kan kita akan ni, awak aku terbunyi tu wana tu wana tu wana, kan orang apa ibu buat ni kan kita akan ni pakai konori orang tu mende tu amat aku kira kau awa terbunyi ni tu wana tu wana tu wana, ya kita taki kan orang tu minisi awak aku anda apa amka makuri, enak kan orang kau ni dekat tak kau pun
2: Rangin bunga na anarere na sembang ayah bun kapayana inanun bungin mau na nakon tay kanaruk. Oh, teka pa niyan tamaroa, ibukin buo ka iya pa, e na kuro na pananun na yayo. Pun men, swanga ki iya pa, ananakon tiriri ni kakatobong. Sa pa niyan tatay iya pa, inanon dirikay ka asan nako. Oh, iwa dirikay may siya ate iya ka, ananako ni kaya tiriri. Sa naka pa niyan anora, oh, ni kaungayra, ni buo kiya na sira. Pa, inanakoro ay arun na yari rey, pa anako na ni kakayaki, oh, numayaki na teka pa iya, nakon tayo ka anaro. Puka nasim, pa inanakon tiriri ni katobong.
3: Sabi ka na

0: pa ko wagin ang business o yun na pa ko tayo pa e karaw hane o ko tangi pa e na pusiroy ang business ayo nem ang wanted the metal o sa nung otakan ang motay terapata ni pubogi na ko yung kain Maori o kain na pendepetepeke ay ka yaya business e awakin na ay ako tumi ako met tanan po takin business ni kaputa o nun nusiran ki Aotearoa titaka e ang motay puntunaw a e wusi a rata kasi bu de pete peke ni waia ina no ni marawa o ni karo koia ni yatapo e no koro yara ya yo pa a karo wana pete bu boki ni kato mako nko e te sa kari kira ke me a pota ki tape ua i buki ndi kira ke me am kari kira ke ke toa kira ke nam business kana to koa waki ke toa koswai waki e rangi ni kakawaki pa kona kapea aran nam business me amotai au agia bona E nara ke amri taki me toko raki e raka yon uko tanga isi pupua mai siya tayen business kain Maori me kain da penta betepio ke yon New Zealand. Kana ko tangiria ni kabubura am network o nori ni kita pego tena ni pupua ke tau roi o nako online kapaya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai anataya bon ngaya kawai ayo na kon tumana ka ari yon ari ki. Ha ong rara pa min ana maroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangin ko kong rara pa te maroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tira ay yamakuri kain te amotai ay ato roi ni pupukia ina.
1: PMN Kiribati.

Ai, e mga roko na pitain te kamai toro toro e gare taita para karekea a mi flu vaccine. E bukin ka menua ki mi, tain te ora ki nita mai toro. Te vaccine ke teisin to toga yo e ta tau rai men to wana ne pere ni katoa re dik mai gare taita para. Kana iei a mia tei men no noua te na makaina ni wera ki. O karekea i sina, e bukin te ora ki e te flu. Uringa teisi a yo, e aki kabua ki ipu ki anake, api koukou, nagi ono kui meni meua a yeri rigi ni wera ayo kona rigi ni kapane na rongo rongo na nakon nam clinic ke nakon humanize.health.nz

0: 31PI, now on iHeartRadio.
1: Gana rona ba ko wangi nan business. O ye ina ba ko tai ba e korau hani. O ko tangi ba e na pusiroi am business. Ayo nem e wanted the metal. Ko san no ta kan am tai. Terapata ni puboki na ko ye kain mauri. O kain pende pende peke. Ai ka ye ye business e wakin na ai ko to me ko me. Tran pota ki ni business ni kaputa on no New Zealand ki otero. Tetaka e am tai. Pontino. E wusi ya rata kasi bu dipiti peke nuwaya ina nu ni marawa on garo koya ni yatapo ina koro ya ra yayo pa akara wana pete bu boki ni katoma ko ngwe te sakari kira ke na pota kita pe uwa ibukin dikira ke me am kari kira ke ke tori kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko

waki. He rangi ni kakao ki pa kona kapea a random business me amotai au aki a bona. E nara ki amrei taki me tokoraki e raka yon uotanga isi pupua mai siya tai en business kain Māori me kain da pentepetepe ki yon New Zealand. Kana ko tangiria ni ka pupura am network a nori ki tape ua tena ni pupua ki a tauroi a nako online kapea a aram debong na payo nare amotai .nz ke nakon aya social media e amotai antai ana taia a bun ngai ya kawai ayo nakon tumana ka ariona riki a ongora ra pa min ana maroroni ne mai me the boss in the amotai e henna a jane edwards yon 531 bi facebook page era ngi ko ongora ra pa te maroro ayo a ikatire tire ro yei pa tra aya makuri kainti amotai aya tauroi ni pupukiai noin.

0: Ribas.
1: E rangi ni kakaire ke amen neve ve te ora ki ia te flu no ko ia ametana ko. Ai moana rari ke no ko ia kain te usu ai ka aponi ka oi, ni ko taki me kara ai ka apese kan te ora ki e ere ke iro uia. E tau roi ngai te flu vaccine, a kia pona, no ko ia te roro amen no no wate na makaina, ni karo wate pia mea o wate ririki ni meo. Anga ni a te ai ka warere ke, amen duai ua ai ariki, o ia anariki, a tangiri ana pendangana ki te wana teisin te toko i bukin ka mea noaia, pun men te oraki e te flu. Ngani hei nasi mea roi wa anariki ke i anariki, me roro me te tapu nariki ari a tapia kina teakan nasi mane, kana arona pa anaka ina noa a ira ka ion tuwana mai sin isina, ken kana arona pa e sa nanganaki teisin te toko mei.

0: You're now listening to BMN Kiribati.
1: Pana mauri kei mana mauri Kiribati on New Zealand BMN. Aiko to kongora te heo tōkan kakatoa wiki ki tōn tēnā makaina sarawana ki napae poni roia aradhana makuri in te pōta kien kuakua ie ie pepa a pesi ki nāki ie men te pōta kien kuakua me te pōta nāmeta. Tata i ongane sarawana ki rung Dr. Maskora i tōnga Maria. E rawata nā tei Dr. Maskora and Roi Niri on the program on te teke ni nepa tēnā update i pukin the COVID-19 o a pesi liki. Tata i o sena meroro i on te veira nekipa te whooping cough ke tā ena konarikin teke ni nesena Dr. Maskora. Me ayo eirike reke me te tiaraki ki tā te pone nike. Nanga te teia te mea kani. Nā kona Dr. Maskora pato e kaparapara tūtana ana me ruru i on te tāpika iu. Sau āki nea me te pua te nāsi sraki. Kona meuri mua Dr. Maskora an teirika iu. Kona meuri.
2: Aia meuri, Charles. Rapa te teirika iu.
1: Yeah. Kona ngira rapa erika rata in kais pōki. Wawa, sanga te teia te mea rua whooping cough. Aia no kaim.
2: Mae ete whooping cough yn gan ni ke kanga arana to wana te epitasis. Ai yon gan ni kanga pun tiora ke ebon era I to wana mei wakon nara ke ari eri kiri ke nara kinti mea mea ke. O tiora ke yon gan ni rente ta yayu o nanga nora ke pai yayi ete yi ari a mangari ken kairo yi ante yon New Zealand ke. Ai te yi kasa na bende kapon pai mea yi anga yi ari kanga yi mga nangka roko te tai ai ora kanga te ai nanga meru ro akina ki bonga nanga ta yo meta pati ra te ora ke te arana ni kiri pesan kan nanga ai ro ra te kera
1: ai te kera ki ata e kwa wa e na kanga ande ke e na kanga ni pusi te te ora ki ande no ko ira
2: kan te te ora ka yo kanga pa ne ka kin ne pa pusi te ora ke ke se ta tane ya ka ino ngo ke na kan ta covid ya yo kan ne e pusi kan arana pa ye ya re ke ro na e toko toko ke e masse
1: ana ko nan kan ne ka pusana kon jo ame tari rikina ai era rapan a te kan na tas kan ka mata tari do tan ato atra te kan kina yen de te kera ki tra tra an kan kina tas kon na noria
2: ang inte ta in kan ne te a kan arang do ta ke mo ate ai ke ke wari ri ri ke ai ke wari ri ke arang in kai arang in do ta ki ri ya ya na nan kon nan kora kora ra ki an kan arna ber ki ro ya te kan ko im wan ko so kan e kon kan da Negeri ni ada tepon ni payah di kete tengah aku. Tepuk-tepuk aku terkabur pun. Kang akan kena ikai ya ekos atau aku nak naya tak kuki. Wah, tepuk kai ya nang sirah orang kari aku nak tahu ti. Te COVID ke tahu ti pentel flu ke ajar aku nak nak kena ngin tapi aku nak kiarun kena ekos ikai. Yang kan ni. Ayo nape anak akan kena nape tiara kete whooping cough.
1: Ko te hakin te pa e tō rōta ki e te ka wari reki. Tāne tō tera aroranga i ranga ni ka aro ki tō aro ki te aro ni tāpē aroranga na aro na pato aere ki te tīke reki.
2: Aia, ne te, si ngiai mua te kani kina ang kani ipikin te whooping cough, are te te ke rake iu, i ranga kua kurung kani aron kanga ana kani kina ari na ko ia ke oraka ke stetane iai iai. Pa kana api ko pioko ate, iau e kona nare te ke rake ang kani nare apun pioko pioko ai, ya ingkan ni tiada nari ya pun tetap nak kena pukul pukul ya ha pun ni ane pegi ki ya ni kira ke riste ko ya pun ane pegi ya ki awan ingkan ni aku kuat aja aku nan kena erang kura kura awat ingkan ni pun kuna ruku aja pun pun aja ya ngaji aja kuna kapun bayi mahu yang ngaji aja erang ka ran kau dengkai ti tetap pun makuri aja bukan tu toko nara tu pa aku dengar ke mana tapi tiara kayu anaki terakhir pada tiara kayu hari ni ke barang dua tak kena aku nan dua tak kaya ya
1: ate ai ki kia wa re. Esa. Ata ta kana kona no pokira Dr. Maskora ti tera arun kawa ira ki ta tera ngaira ta pera spangara ka kawa ki ngaira ka ntoko minuti yo ngaira karo. Ngaira so ngaran ta yo ki pata tera spangara pe kawa ki bukin pokan tutu kona. Tutu kona pa pusina. Ki ta kora kora ni pusina.
2: Esa ne ti ngane nan ka kawa ki ngane pa kona ki na mo pa ngai ja yo te pa ya era. Ora ka ria ra ka pati te ke ra ke ke ya nga ya ko nan ro ta ke ka me aun te te ke wa re me te pa ya nan ka hawa ki aron te to ko ana ena ko ri sti ate di ki ate ya ke wa re ke a i ta ko pa i ka in ka ya ai sina ka te in te no no what a week te nu ana mahaina ona me ana mahaina ai ka in ka na re ena pon e mi ton te planket nes ke ami ne ai ya ne sa te ai ana pon ke an ro kon nanganga te isa iyo na koi ate ai. Ai ere kawa kana kakurua. Iro iya na tenka ni pikoko, kana iya iya ka pikoko wa erang kahawa ka ngakau nga ki bahana isina kita pendeisin te toko ayo ibukin te toko ante whooping cough ke te kera kere
1: Doctor Maskora itonga Maria. Kaisa kainan pa miki? Masurai? Sama.

0: Te horahora rota ki rā i o New Zealand Manteoraki e te whulu ina non tain te winta ai o. A te ia i ka warereke, ngā ia i ka akakaireke men te whulu o men kona ana pene me mēra te oraki i o. Te ia na te ai ngā ia na pai ka kona ani ka putana ko te oraki na ko ia ka ina iosu ai ka ai ka wai ke kāra ai ka ia i oraki ia e ka ka iaki. Ka meno ia te ia i ka warereke ina non tain te winta ai o o karekia teisin te tukoa te whulu. Ia ki ka pua ki i puki a tei, e men tenu a tiririki na konti pime wua.
1: 531 PI, now on iHeartRadio.
0: Nanai pai nora ki.

0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: I get the bay ako kure ire rikin na koro na non ami yango o am kantaninga. Morara rikin tereirei. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Me kantaninga aika ariain goro bukia. Tota yan kouru aika ana goro bukina. Tetei ewe akoa ken tetei eian anau. Pai aki nana ea panna ko nere tangiria o anu kona ana koroa yanasim. Tai mani ngare rangni kakawak paina yei to kouru aika koroa ya amutu.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, kam na meori ta nora na mi ko ngora yo PMN Kiribati te ngi ko rent ta iri kayo ni mga bus maya ara un mani eri ni base ka tomo are na mga roanira te ta iri kayo i bukin ana ke te te Kiribati are kam tatani yai no ngora yai an te ta yai yo nang kai na kwana koina pa kam ngora iro na
2: ai kam na pen meori na sin tunga run ka pen ai kam na yo na utero an tapo ke ta kam kona no raye te ara te te gripes ai yo bun ra program tu na ra ka no an mi ke te kai ka ma se ni ki ta na o in pe mi a ka ma me kan tapo ni rua tapo i ka ra rua na ko me te ver mo te ga o ki na ki pu ai ro mi ka ti na per yo an pa i ka ri ki yo an da patara o an na ro in na ro na ra u tu ni ka pe ne te mo ni po ye ka ngai kan te te yo an te yo an an te te ri ge yo pun narun te poi ya yara na ke poi te popai. Ha, te popai, ka ngā te poi tu wana ai rangi ka kawa ki kiani mani epen ti kiri pes. Ha, ngani sina te te yon ti te rare deke reke na mea, mea un te amata. Ha, te amata, e kuro kuri e kini makuro na ika, e ika ni mea ua. Pa, te pūta ki bukin te amata ngana ya kawasi na kun te anna apai u, ai koro kuri aki ni tera na aika te muante i ara ko muani pungi aki iai. O te rare kiri kina me te papai. Ke ko muani pungi aki. O ko kawasi na kunti o anna apa ai o. O e ta e ka kou wake ngani papere nro ko kai na mutu ni busi maiko pa kou wari reke. O te kiri kina me te papai ngani te kaura me te te muani pūtaki. Are angkua busi maiam nke i ara kou wari reke ara kwasi papungi aki. A papaina te pere te nan tapu nua ka a ke uarereke. Te nan kurendizi. Ari kanga te nan nua ka i kāna nau. Te nan o anna ngani e karau e uputa ke pati amareke. O iaran ka te e uarereke mi papai yo kamaru. Pare e punu uarereke te te inga i arena. Sais e uputa ke te tapu nua ka. O e kanake ngani o tora te tanana te tahari me te ika. Mera te ka mai mai ga. Ka pon te local food te ro pus mai aki e te ametan. Ke kua i ka wai diki. Arangi moan na ndiki wuiim. Ahari ki wuiim kan. Nara nang kan. Ia i te papa i ere kanga e rena ki pa. Iru i ara i te rani mea wa te kūnei. Pa te rāpuki nang kai te kūnei. Maisira te kūnei. Kanga te tunu tunu ni pei. Ayer na kita anta apa tapi upa itu ni putu putu. Nah ni papa ini kan te putu ker kan lah. Te ranui bayar. Pak te ranui angku anang kita rawi na anang kita kui na pak anang kita kuruan na titik. Ya aku semaya kita te papa ya tu kuni. Kita ni putu putu. Ayer angka ayer na kita putu kuni. Pari enang enang ini kunui na. Ari ka ngā nangi supu. Ngai an. O e ka waire ki te tei. O a kea pae nang. E nangi rokon te tei. Ari ka ngā. Tairu i ara tei nei. E ara nangi pae. E nangi tei yo. O e te tei yo. Te rana run te tei yo. Ari hangu e nang kita na te kāinga. Me nangi tei. I sina nukuna pae. E nangi tauroa in nanga ka kāia. Ana kāinga tu wana. Anai. O te rā papa i nani. Papa i nani. Te nama te anipure. Are papaina, are te marukuni pei. O yare na ki te papai ane, po te nama te anipure. Yare si perendo ku makarara. Te nama te anipure, ngana ya te iyo, te te inaine. Se perendo perendo kwa ke aswanko. Pa te ra, te te iyo. Ha, yare ra, nasiya. Masi nanginako. O yare ku tepe me te papai ane. Te nama te anipure. O te ka te ka te uana uote. Te ka uana uote ki ngane. Penangi tauroa ini yein. O papa ina ngani te pona ua te ameta. Are me yangam, nako ta, nako taimu. Yara na ki te papa yane, pa te pona ua. Pa yara nga te pona ua. Pa itira na are te uana, yara roko menti itira numane, o itira na are te uana, ara pa inga ita ato ante itira naini, o e pota ki o ere ki pa te rapata asi te uana, ngai yara papa ina te pona ua. Te kapena ina pota ki ngani, irun te ameta, te ona apayu, Are ai pun tepet pa kuakara. Ako nang kitara te anna apayu. Ako ai po kapene ni po pai nang kanya rana ki po te putu. Te putu are te pukini pai. sina penen ro mara po po yan pa sina e ai te butu ai te kara au de manga ya ke pe ka wa tu no mane ai pe nanga ko ta tu no ai neyo me sia ki jo nga de pa ya ka men mo ko ro arna na ra ka ti a pa ina ni te butu ya ra ka su su ka ba ya kan sa te ya ra pa ina ka pe nanga na ka ro ke ra ceremony yo ani kripes na ya ay eran ga pa ina ki te po pa pa te ki na ki po nga na na pa ro ko pa ya kan e na pa ite na ni ya ngoni ka pe kan ha ke te po e na ka kan na tu ngana tu puta ke ya ke te popo ye ka ngaya ro no kurin ne e ka ma ora ki ne ka tin ki de pes ngan ni sine tera tera ye po an ne ro no popo ye ya ni e ka ira arun aro aro ra ni ka ro ko mo ni pu ngi ara te popo ni ka ro ko as ki te ne te an na pa ya ni te mo ni po ye an te mo ni pe ndi ki de pes ara ni ka ka o ki pa in te mo ni pe a pu te popo pa na pa pa ni ka pe ha ai era pa Asi nang ita rangkan ni pa. Tinahan rakan wan tinahan ceremony sa kanak ko kurokan. Ayo. Dita yeri karawa kiti. Tika ura mata yei. Kaya siya. Kaya tini pung imuyi na kita wapung. Ina nang apa kati buto. Ina nang apa kaputun titi. Yei na pangkan ni raputa kinan. Mata pa yeri karawa kikan ni. Ina nang kamwakura kiputun titi. Nika nga kamwakura na. Ya ra ku pun tara tara ya pang ana ana pang ke kana ya kuna kam makura sipu putun sipum aku pun nanga ku pun tara ya sipum makana ada ngin merurung to ati seri pena ke to ati saka wa ke de sakuru kare ke de te te administrator te tau teka ai ta ku tang ira na su wei pa ra ri pang ana to ati sakuru pu ke te sawa na wan te te ra pa ku ni meta ave te te ne o pang ai yang ka ya ka ngati se ara ha meta hem ren te o pisi mi na ka ma ku ra pu tu ni ki ki ta tu wai ai ni ka nga ina ana ha pu tu ni te yan ai na ka pe pe e pe na nga na ya pa pa na wu se na ku ni ma ku ri e ara na ki pa ya ka ma ku ra ki pu tu ni te kana ngai bo to de saga oi tangira na su to mane an bo ene ri bo te ame ta me ru pung kana i kawai ana ka pe pe an pe pe wa na na kai dia na kai da tu puto ari bo ina kon to ana u kora un hita ina kon ina kon ka para u bosa pan ko ene ri an won an won me u ari ter un me ru pu bu kin ka pa ian an tai kana ru ko pe na na na pe te me u ari ru ara na pa ko un ka pe ne ai ka ko ko kaya ni de kwa kya nga nga putu na sim bo na kam makuri ya te ame ta me u po ke ta te ame ta te nga rus bo ya kona ni nga yo na kan nga wa de kam makuri putu na iron te te pe pa ri nga ya ne puni pe pa na sita yo ang nga nga kam makuri te putu ari ru ya me ta i ka pun kuru ro ya ru ya ya un te me u me te ta ra ya ru me te men ai na pun na na pe te an wa an pa te ra bu kina kamata ya pa te putu te pai a monte ka kao ki puan kei mena te ame te ina nui piro tun sinana o ai meo meni putona pai a mara ke mei ei o ai ki ki meni putona lepa ina nui nana i ka meo o putona ari arana ki rui e meta ki puate empirical court te pai a ne ri ta ki ei te sina mena sina o anke e me nga mokuri e o sina ko mei ina nui te piro to o ai mena sina nuku o ai e continue una pa na pa o te puto ari irun te ame ta hare e ka mua kuria. Pai anā ngā na nua na kia na karekta ai ka araroi, pe nā mga imiteite te kia na katotonga ki irun sipuna ke tau anā atea ia rea sipapungi aki. Nā ia te pe arangi ni ka kāwa ki roura, tupu ngā e tupu kani putu, arangi ni ka kāwa ki. Ha o ame ta ka nā na ka mua kuria te putu, kuna puni ka roura una pe ntara tara roi, pe nā ki te ka putu en sipumu, iru ia toa sipuna ai ka amu mui mangi ngā o ka ngā kurin te ini pepe te ka kara te ia ngā ngā. Pari mui ene ma ngā nā te anua e pua. Iari rin ia toa te ame tai. Amu kora ki a ka ngā irangin ta ua te arua, irangin na tāta ka te ini te kā o ka ngā e merurungo e. Iari ānen kani. Te pia sina ururinga ngā se. Se a te kariki pua ea pua te ka kariki yon tā pua ikai. Ea pua ka putu na simu. Te ipa ka te ea putona. Nere to aina kachukua na kia kaka. Ina nanti te yeri apa kai yei. Ina ka mokuraki. Iru ia, ame taika au responsible. O te yanga ande kia kaka, pina ka mokuraki. Iari angi nanti te, ngana ya buo putu nasi mua, ika ka mea ku. Quando hai te pedi, io con il mio poca, poi ho caldo e anni che racco, e ho usato con te si mo. Ho anni in canne, nere che ti cagano, poi non mi ha poca te ti gian. Pare che ti vuoi lo caffè, te tu puttuare. Ho in mina in canne, qua, in canne, e pure mi hanno sentito che mo cura, ho caro qua, qua tauna, ho caro con un cattini iona, poi nere che in canne te cai iona. Ma canne, canne, urgana. Ho anni te, te cati, era in grado, in casa me ne cai. Asina kawa kini putu ya na sita papun tu paya kakau ba ena kaida anuan katin meo na iyan tu an na payu angka na wale kini kano koi kawain an ay na ngatu puta kaya tu ko nang kanya nte nte pa kano puto ha yaman mga aru ko language na pa inano na nika nga anadi ay indo ko marake ay ka Kauwata na nun tapay yan. Nakanay. Tapay yan lang nakakawag ang karaan na pa yaya po kaputun ti atin mo ane. Ito ati ti na yun. Inariyan po yun ati ako yun. O inariyan hindi ka po ti ame tati sa pupo siya na utu. Ay inabibibit. Inaano ano. O ngayari ti na ati po yaro karaya. Timay. May yun na. Timay yun ano na. Nakumay. Kada ikaw ay titino mani han, ay ito may inan anakurubuto. E po na ako ito, wayo, kang yagi kakasipan ako yan, utu ako. Paro ko anako na gagay, ay ito yan, nako may, nako may. Pari po ng kurubuto ka, yun, ito may. O, ito may yan, ito nga nang to, may interaway, ito kito yan. Kung nga po na kung na may interaw, hari na pina. Kaya, ina na pina, pina na ako. Ako may yay kay may na pina. Kaya, ay, O te ra hari ki te amara ki. Hari apun suai ni kawai te kamara ki. Te sekis te neira mo ante pin. Nao. Sa te neira ante ame kai pa hari apun suai ni kawai. Aia. O te ra hari ki te amara ki. Te pun. Po e rang kaya te pun. Pa angoni ka apun na nei yang. O i ka ara roi. Te ame ta e gei na pe te pun. A ia nanon pa e ka ye puan. Ia rena ka apun na nei yang. I ka ara ngin roi. I pukin tu aki. Ai, te mei te pun. O te rariki. Pahaya ki kanga puni ei. Iei na nuia. Te tea te ni kiripa. Si karo koi pahaya kanda pa ngai ya ena. Ena kati ana paru ni. Anuan te mani ane ki tea ina ane. Ai, e chan. O, te ente te iyo. Adi e te iyo. Nano na. Ena ki tauro ai ni puna ki. Na konti ta putu wana. O te rasi ponga nangkande mei rung te kiripa si. Pena tauroi pena kona i wutana. Kana ero ko inano ni kainga. Iare te te inga ine. E na wanto ngaki aruna. Po ena merurung. Ka ena kona poi. Ka te poi ere kakawa kin koi rura. Tia inu mumu. Pena kona anu mumu na tia marak. Ena mumu na te tu. Po ta ye kakei tu tu. Mo ente kakawa ki pa ngai ya meong te kiribasi. Ai mana pa kau ni pira te kau e pa te kau e te pa ia rangi ka kau ki rura ana e pora po te ka kau ai na te rai ke na pira kau e a ana mu pa ngana hara na pa kuaro ko ina ni kai ngau kan nura ke kan suang a pina ku e ina mu na te tu wan mangana ya ki mai yam tu a kau e na se ta pa te pa ia ki na sina ki rami an na kama kona a pira am kau e me a ki yono a ki a ngai na Siya kita ko yung namin tayo nagigay po kang ayaw ki ko na po eh. Ay, hati pwede lang ni kakao ki. Puto yun na makulitiya yun. O, sinaka nga. Awara nga yalang ki ko katika-taka ki. O, ikape ya kinukam. Hindi na mga rin nang. Pakuna ki, pata ki. O, yun ka nito. At itikiri-kiri ya rin. Tiya si po rin minaki putong pangko ako na. Inaruwa ki na nung makuna na nung na yun eh. Ay, yalang ka nito. Awan ng kanya kung ati pay ka para wakin ako yung tainti tiyo. Pakuro ko ina nung kaya nga o anak mo mo na gera po na si Rayu po punto ina inipen yaron how ipunipen ni Didi yan ay yari ti mama ta ati ina ina nung te kaya nga ayro ko ayaron na ito yaki na si Rayu yaki di pa sa ayam ayon mo am kawui ay na ngay ako po na sinak ay mga tumo kuri ina nung te kaya nga kwa kita tapar yan ng kanya tumo kuri Ang kanin tayong timere. Ay timere, sino ko maharap po yung kit. Po yung kakao, yung kanwa, kiyam kit. Pagam na kangan, nakaputawa kami, pahala ko, yes, ya tuwa. Ai ere ke ramana. Kam nangi piri nanon te marao. Ia te pere rangi ni kakao ki patupora wane. Mendiriri ki tuwana na kon tuwana. Ai tuki. Suoi pai no anu amu. Ka pe amra me. Ka pe a nora amu ye. Suoi amro bu pana me toa toa. Pai anga nere pusiro ai wami. Ai na taku te tere na koro ai yaru ye te tanga ai ho. Hao. Pasu ai menun. Ana si yara genda wawa kukure. Mete na anu ai ka aki ime na babu si na nante mera wawa. Aki tararua aki roi pai noa ya. Ako na uringa pantepete yako na nipisina kote rama. Anga na nipisina kote rama. Ako na uringa pa ai ka anak buwa na pai mua. Te na ane te ai pasu ai nda paka unu wawa. Ngai yara punta bubu si na koi yake ai ka wai. Awa pai na te mea untanga yon tabuai kai. Kawa kini ya pumi. Aka awa kini ya nasimi. Pa ia isi pangami me ia pami. Paka mna te pa te pota na me tai ka anarikira ke pua me tai ka apuana. Awa na kari ke te rau. Me te kukure ia te kapua ia ipuki ia iau tu. A ipuki ia pa ia tangira. E angani te kapani angani ni pota ke ta oi te putu. Are ka ngai pun kita nante anna apa iu te tai ni pota ke ni kapani. Anda in te pota ke ane. E karaoke ia te family reunion. I spend in the watch ka sina introduce pa ante ngaira pa sina ko ta relationship me to one ke to anigin pa sina igina a sina kinaita i boni ro ya de rang ni ka wa ke ko na ta morijo a am genealogy ke ka tim pe an ne ra ku pon na ta yen na ban kurak pa rang ni ka wa ki ron te ki de pe sina ki ya na utu Pa eta ku te tea pa ngana te te pūte nā me ta e pū pūte ki a kei te ain tō e rui a to korakoro me te kukure. A te a me ta e suku nā ke ana usu a ia ki kina i ana kora ki. Ka ngā kana nua ngā ieru te a me ta e ti a e me roa. A i mora ari ki ngā e sero kon te tapu e se kepera. Siri e ne pene ni kina i ana kora ki. A sina ri e ne po e ne te iroro. A te e ne pe te te i ane te pūtu ane. Ka ngā pun te Te papa yan de kapo ana akine pe ru yame ta ke to akimet me to pisina ko awa alke pa ku ne kin te kai buke awa yaru kon to ani ngai na kain du tu sina ro ay te te akine ya kam na ran kan pa itu bu de kan ngi akimet awa sina bu tu ni sina bu su ni na kai pa te bu tu nan na sina ngani ya te te kai su garo ay ke to te kai to pa pu ni pe ya nang pu bu me te kira i wara pa te mauru pa kau kia, ai te nepe ia. Iare ai maa nora an te. A papai na nepe, te butu. A te butu ka mua teia pa te buki nepe. Me aranga i hakea, ta se kita na kiripe si posea mena i kai, haka rau aki nepe naru ne aka ngaya pundi ei, na kia na pa si puni mena i apara. Sa ka naru ia. Iare rangi ka kau pa kam puni mena i oan tapu i kai, me ata kati nepe mi, Pakam da wan nea kam ma ke te ipai ngana kam ahu kira buki. Ona ka hena ka ngā hake a tāte ka te ipai rea ai ka wai nāpa ai ka sia ke ia tapu. Ia re rangani ka kāwa ki ānen kan nika ngai kan te te ioia. Te papa i te pai ia rangani ka kāwa ki. Pai e ka para para arun te ki ripesi. Menu mua nupungi akina ni ka rakua ki tanan te wan nāpa ai o. Awa hena pakara mua ara sharing. Yon ara cultural values and principles. I can see the any kind of life ye. Yon upon the kiera. Me ye para e tangere ke e tungaru. Tungaru. Chipo narara ke po e tungaru. Eko wai kiripese nga ira. Me kiripese aran te imeta ngare Captain Kilbert tere nga yade kuna ira. Me hapo narara niko o poni I tungaru nga ira. Po e aran gai tungaru nga ira. Nga ira kain te waare, te tungare inuka. Pa tu ayo ate o napa wan na reu. O ate wan kiripa si mena inuka. Si mena nte tu ngare inuka. Hai ngai ya si punna teia pa. Nuka ni mea ngwa meia ke o nuka ni mea o a meinuku. Si mena inuka nte o napa ayo. O nga. En ora ke nte mape iru ya imetanga o nga nakoro mape. O nga ya punu kowa. Ma. Saka ben narana ki maain roko nte mape iru ura. Ya ka men nara na kia ranu ka iru ya. Na hake nkwanko. Awa inu ka ranu ka. Awa ka kaya kia ranu ka nga ya punto ka yuan te maa kia an. Hari nana. Hari ngini ka kawa kia rara. Pa iya inanu ya hi ka anano. Awa sina proud. Awa sina kawa kini. Pa pangaya tapo ni ay pukina. Ngay sangana ki tapo ay kay. Pa sarangin safe. Pangana ero ko te tsunami ya kaya te tsunami ya para. Ero ko te tidal wave wa kaya. Ay po narangin na pa harangin ko lako ati angin mayo. Ani ka pani tira ni kangangan tiyo na pa po mga ya tiyo na pa. Sa kita kinta kangangan ya ngayari. Sina mamauri. A sina raroi ya sina tapu mo. A kam na pai na tuku kurei. Na mi po ku yon tapu ay kai. A kawa kina tamane. A kam na pu buki ya tarimi ya maanimi ya kanasu ki buki. A kam na pesini ka pai ya. Na ratangi re tuwe. Kan pesini na po. A kam na tiki roi. A mi tau te mauri tiroi ya sina.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ngora ngora rota kira iyo New Zealand mentoraki e te flu ina non tain to winter ayo. Ate iye ka warereke ngai iye ka kagaire ke mente flu o men kona ana pen memera ntoraki yo. Te iye na te ngai iye na pai ka kona ani kapata ano ko ntoraki no ko iye ka ina yosu ai ka wai ke kara ai ka iye yoraki ya e kagaire ki. Kamenu ya te ye ka warere ke ina non tain to win tayo o kare ke te sin to tukoa te flu ya ki ka po ki pu ki ate e men tenu ate ri ki na kon te pi me wo wa te te me am doctor ke nam ta po na nai pai na ra ki